0: Balita sa Tyre Queen, Goodyear Servitek at mga pulong sa kaalam.
1: Mas bililhon ang hilom ug malinawon nga kasing-kasing kaysa tanang bahandi sa kalibutan.
0: Mokanto ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano, DYRD. Ug sa nga nasab ni Sir Raychon James ug ang kagawad, Jerry Cahes, ang atong attack on duty mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: Ug kini si Glee Orgulyo ang Friend Mo Forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD maimbuntag.
2: DYRD gisaligan.
0: Alas 8:05. Yes,

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford ba?
2: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanak.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno. Pila, pila.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jerry Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
15: Uy! What ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Ako tsyempo na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
19: Balisama na ang isip.
20: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
19: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
21: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
19: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
22: DJX 500.
23: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
24: Ano pong naramdaman niyo matapos niyo pong uminom ng DTX 500?
23: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
24: Okay.
22: DTX 500.
23: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
22: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
25: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
26: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Balita!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol. Welcome sa mga kaigsunan sa inyong kinaham nga tulumanon. Matagbuntag ang inyong alagad. Karong adlaw, apit sa 8 mga higala sa bulan sa Oktubre, adlang Huwebes. Mainito nato ang mga panimbaya. Kaninyong tanang mga suki nato din sa tundak bayan. Suki nato sa ato ang mga kalungsuran, labi na des tumahal nga lungsod Zuluway. Suki nato sa Facebook, sa DWR di Bohol ang kasaligan. Suki nato sa YouTube. Ang DWR di YouTube mga kaigsunan og suki nato sa mga nakirayang cable networks og sa 1161 DWR di EM. Mga sanong maadyong buntag! Ato mga panginaot nga ang tanana sa Kapiskay sa panglawas ng adlang Huwebes og positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan kanunay na nikamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ninyong isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bongbuli sir makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Sa panahon nga kita gilinog sa daghan ng mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganyan yung sa inyo makugihon kayo nga pag-report sa mga pagkitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisalikan.
0: Arangada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan karong buntaga. Doon na nakita 29 minuto sa mga nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa panahon sa mga kalamidad, gikinahanglan ang kaluwasan o seguridad sa mga katawhan. Ang usa ka bahin sa kalsara sa Tagihon, lungsod sa Baclayon, na lusno. Hoy, kana ako no'y langob sa ilawm. Haduka man niya mga kaigsunan o muagita. Aning mga karsada nga doon ay mga langob sa ilawm. Kalit lang unyag ka lusno ng kalsada. Kaing nang tagtaytayan rasluway na lusno mga kaigsunan. Naan mo po yung nalusno nga kalsada. Hadlok ni mga kaigsunan o muagita. Nining mga klasiya sa kalsada. Unsa man di ay kadako mga kaigsunan kining maong buho diha sa Tagihon Baclayon na napakahay ubang mga kalsada nga naay langob o sinkhole. Lisod ning wala ta mga kaigsunan nga makasiguro sa atong mga agianan ug naabagyoy mga buho ning ato ang mga kalsada labi ang National Highway. Paturatoy tagdagan kusugay dagan unya mo kalit ani kalusno mga kaigsuonan. Ang Tagihon sa Baclayon mga kaigsunan usa nas mga ino na to na feature karong panahona. Dunay langob dahil sa ilaw, nalusno kadugayan ang kalsada. Unsa nakaingon? Hingbigay ang langob? Or unsa ba mga kaigsunan? Ato mning gisubay po gabi ito. Sa ato mga banabana, nga to 15, nga to 20. Ang diametro, aning murag ka nang nilikik ba? Galingon ano? Apil na itong shoulder sa kalsada. Ang kahoy, ilan ang gikuha kay murag na apil to sa diametro sa maong murag nalusno. Kamusta ka mga kaigsunan no? Unsay mga angay nga himuon na to ani karon ani ining atong mga kalsada nakasiguro ba ta nga nakalusno? Mas maayo pa nang Dias Cortes nga siging kalusno kay nahibaw man ta nga humok gyud ang yuta nga bitaw approach diha no. Mo bato no ha? Ang hadlok og malusno nga kanang mga ingon ani langob di silaom kay tikjaob jud ta mga kaigsunan ha. Ato ni subayon karon og unsa ka mga kaigsunan ang gihimo usab sa atong provincial government. Kabahin niini mga kaigsoon ang sanglit naghatag po niyo o kakulba sa itong mga motorista. Kabahin niini mga kalsada mga kaigsoonan nga na ay mga sinkhole. At kung iuban ka ng buntaga, ang in charge, ang officer in charge, kung ang hepe mga kaigsoonan sa buhatan sa Provincial Risk Reduction Management Office, naauban nato si Dr. Anggong Anthony Damalirio. Sir Anggong, may buntag.
4: May buntag, Vice Mayor Tibbs. May buntag sa tumasuking tigpaminaw, mga listeners na to sa inyong alagad program.
0: Salamat kayo, Sir Anggong. Niining kahigayon na niyong gihatag karong buntaga. Unsay gihimo na to karon sa atong buhatan in response to that situation in Barangay Tagihon na Baclayon na Sir Anggong, diin ang kalsada portion of the National Highway na lusno. Unsay lihok sa atong buhatan karon kabahin niini?
4: Yes, Vice Mayor Tibbs. Immediately, upon dawat na to ang report anang National Highway sa Barangay Tagihon Baclayon nakikoordinate sa MGB o sa MDRMO sa lungsod sa Baclayon and i-confirm na to doon ay sinkhole ana ilaw Sir Tibbs atong gi-verify na doon naman ta in our possession sa atong office updated hazard maps nato for earthquake induced sinkholes. And tuod man ma-confirm nato medyo dako gid nang nasa ilawom Vice Mayor Tips. And karong hapon moabot ang taga MGB Region Mines and Geosciences Bureau gikan sa region maghimo ta og ocular inspection karong alas 3. But as of now ma-confirm nato dunay sinkhole sa ilawom.
0: Dunay sinkhole. Unsay kalainan aning sinkhole og langob, Sir Anggong?
4: Lahi man ang sistema sa langob, Sir Tips. Posible ang langob dunay exit sa tubig. Pero kaning sinkhole pareha ito ng gawas dito sa Bugo human sa dakong linog po dito sa Cebu Province. Murag cavity lang ni siya, Vice Mayor Tips, no? Laom and based sa MGB nga ilang initial report, ipa-cordon yung area 20 meters gikan sa nalusno nga parte sa maong highway. So medyo dako-dako po makita na to sa mapa. Dako ang diameter. Mao na nga nakikoordinate sa MDRMO o pwede ma-convene ni Mayor Alvin Uy ang MDRMC aron dito ma-report sa DPWH First Engineering District o ang MGB kung unsay ilang findings and recommendations.
0: Okay. So, sinkhole ni, dili ni cave, dili ni langob. Ang langob, dunay exit, dunay sumpay. Kani siya, buho lang yun eh.
4: Yes, Vice Mayor Tips, based sa mapa nga nakita na to, sinkhole, dunay presence of sinkhole. And ang sulti pa sa taga MGB nga impending road collapse, no? So, peligro yun. Mo suggest pa ko ana unya sa ocular inspection nga palapdan pa ang cordon area bisan sa motor nga pag-agi ana Vice Mayor Tips ibawag yun ato kay contributory ang gasigi uwan nato for the past few days kuso kay bundak ang uwan contributory pod ang pag-agi anang national highway no ang traffic ana ang volume of vehicles nga magsigi og labay contributory yun na may gani kay kadlawon man na ibawan sa MDRMO so from there Vice Mayor Tips suman sa ocular inspection unya alas 3 gipaabot lang nato ang arrival sa team sa MGB posible karong human sa udto ilang arrival nakigset man sila og 3 o'clock nga ocular inspection pangitkuhaon gyud ato dayon ang immediate findings and recommendations gikan sa MGB.
0: Correct, correct Sir Anggong, no? Pero atong himbaw-an nga gitrabaho man gud ni Karsada, so I factor in man unta na siya sa pagtrabaho na initially sa mga initial talks nato with people ino na to authority as to this matters, no? Ang taga MGB, ang taga P-Box ba, Sir Anggong, no? Ang gibag-on eh ani from the ino na to lubot from the bottom of the concrete pavement to the mouth of the sinkhole, no? Pila ra man day na kabag-on nganong dali aman ni na lusno, Sir Anggong?
4: Dili pa nato makuha, Sir Tips, ang kalaumon. Mo na immediate kuwao nila sa MGB team nga ni Kabot. Unyang alas 3, madto sila sa site. Kuwao nila ang kalaumon. And ang ilang word gihatag, Vice Mayor Tips, is threat advisory ilang i-issue. But initially, pagkuha nila sa mapa o sa coordinates, na-confirm nila nga dunay sinkhole. Immediately, ang word nila is 20 meters gikan yun sa nalusno nga parte, 20 meters ang kalap doon sa ipakordon.
0: Ah, okay. Pero katong liki nga kung itanaw gabi, ihap na ko nato sa mga 12 to 15, no? So, nga tong liki. Pero ang katong gikordon, mutang maabot o mga 20. Nakabantay gali ko nga murag dunay aso, nagpa-slide na to, kaya murag magdunay smoke, murag ang kainit tingali to sa ilawang baka, no? Kanang buho nga nakita na to, no? Ato nang i-flashlight ng gabi, eh, na murag aso may gawas, no? Watak hibaw, unsa na siya sa ilawang, ha? Agbasa, watak hibaw, gihimong septic tank na, di ba ka po na source of water, Sir Anggong, nga sa ilawang ni ana, anang maong sinkhole?
4: Possibly na, Vice, possibly kay, makita na to, doon na magkikopya na sa mapa nga na secure na to. Doon na po yung mga neighboring sinkholes pa, pila ka meters gikan na ng area ha. Doon na pa ipipila ka sinkholes nga nakita yun, no? So, apil na to. Well, niya man ang MGB o niya, ipa-apil na to tanaw connected ba yung duha or two other sinkholes na sa palibot ng area ha. So, posible, konektado na sa ilawang. Guys, atong tanaw, no? Ang mga experts sa gud sa MGB makasulti pa na. But, nalipay lang po tayo immediately, nagpa-daslag team and coordinated man po sa MDRMO sa lungsod sa Baktayon.
0: Atubangan, ana, Sir Anggong, dili kayo yung tungod, pero murag may kao na gamay ang area ng ni Lusno karon usaka gasoline station, no? Waba nila na mabantay, pagkub-kub nila, pagbutang ng mga tangke, o naabagya kayo murag langob, ana, o langob na baka gyud na hibaw-an nila sa una pa. Pero ang ato ana Sir Anggong ba, gitrabaho ng kalsada sa unang panahon o ana makonsider nga sinkhole ng ilawom ana Sir Anggong, basig na pay daghang sinkholes ato ang National Highway karon. So far sa atong profiling sa atong mga kalsada, naa pa ba uban nga mga sinkhole Sir Anggong?
4: So far, Vice, kaniya ito nakita, kanina sa Taguihon, no? Ang atong hazard maps nga gihatag na ito sa MGB 2024, unya, nakadawat ta og mga reports po nga pag earthquake atong 2013, October 15, 2013, apektuhan na, kanang road portion. Pero kaniya itong hazard maps, sige mag-update ang taga-MGB, and pagkahitabuan na, immediately atong gi-confirm dito sa region, makita yun nila nga doon ay sinkholes anang kilid sa gasoline station, na-appel yun, na-igo yun na kasada. And ato ma-confirm po the advice nga dili na po di cause for worry. Ang ato lang doon ay may findings po sa upang mga sinkholes na dapit sa area. Tungod po sa location, siguro advice no kay coastal area man po na dapita. Siguro na connected na dito sa ilawom, dito sa lagbas, dito sa dagat. But kani atong purpose no, nakigalayon sa MGB, naka-report na ta ni Governor Harris na sa update. Ako lang po na ni Vice Mayor Tibbs ang katong rerouting area nila sa bypass road nga mulagbas dito sa Picas Party po sa Baclayon. Murag long term solution.

0: buta nga banak-banak na to dili lang na kay 100 million dili mahurot anang proyektuha kun ugaling trabahoon gyuna Sir Anggong. Ang bigger picture nga tong gitan-aw ni ini Sir Anggong, ang ubang bahin na to sa tuang karsada karon, kamusta ang mga areas nga duna po'y sinkhole, naghatag ba to og kakulba ka ha Sir Anggong?
1: So far Vice, no, base sa data nga nakuha na to, wala pa tay kwanpod, walay other presence of sinkhole sa itong mga national highways. The same data ni Vice atong gigamit karon katubi itong Candanas, so Garcia Hernandez, maon po ni mapa nga gihatag sa MGB. So far no, kalus gino, wala po tay presence of other sinkholes in national or provincial highways. Unique lang yun yung kaning naitabo sa Tagihon, tungkol lagi ni sa siging uwan o ni ang volume of traffic na kakontribute yun ang mga container vans, passenger vehicles nga magsigig, agidiha, private vehicles, usag yun na sa hinungdan nga nung nalusno ng mong parte. But tanawon ato ni Vice, no, kay niyaman ng MGB, ato sa nislang pugnan, well, niyan nisla, magbadaman nisla sa updated hazard maps na to, mga yutaan eh, para ma-verify po na to o mahatag na to sa mga local government unit.
0: Gawas anak Sir Anggong, di man tili matamata ra ilang gamit tanawon ani nga sinkhole ni, di man tili kay mapa, tingali do na man tili sila yung intervention nga himuon ni ini. Do na ba sila mga equipment sa ganda doon to check unsa gilamon ning maong sinkhole, unsa gilap doon, unsay mga formation ani nga unsay yutaon ba ni, batuon ba ni, Sir Anggong, limestone ba ni? Unsa may himuon sa MGB, Sir Anggong, just to confirm nga naa sa mapa na or naa sila mga equipments nga doon?
1: Yes, Vice. Magdaanin sila mga equipment. Ang initial na mga discussion is kung makuha nila ang kalaumon para eventually kung doon na intervention, siguro hangyo po ta sa DPWH kay nakig-arrange sa maputa nga maka-join sila. Ay importante yung makuha ang unsa kalaumon doon na sa equipment nga dalhon. Kay kung sa intervention ani, kung taytayan ba ni, kung tambakan ba ni, depende po na, magagat po na sa kalaumon kung pila po ng pundo magamit, mabubo ani kay National Highway, magani Vice.
0: Oh.
1: In fact, nag-coordinate ako sa Bold Tourism Office katong mga countryside tour, pwede maasay-sayo kay mapiktuhan gyud na ilang pagbiyahe kumuagi sa bypass road katong rerouting, no. So doon ay atay confirm Vice, doon na sila may equipment o niya mga experts po ni nga team gikan sa MGB ang moabot. Rain or shine man eh, nag-uwan na ba karon, pero rain or shine immediately gyud mahimo tag assessment para makahatag po ta og information sa riding public labi na sa mga commuters nga gasigi og labay aning Tagihon na National Highway.
0: Unya, nindot ta po madali tong trabaho sa bypass road kay timing po kaayo ba? Gitradong to didto lisod agian, naa po ning National Highway sa Pikas, naguba na murag nowhere to go, murag ban og both sides na ay mga kalihukan ang atong mga kalsada. Mausas na sa makatampo sa katrapik, Sir Anggong. Do have any idea? Ano sa kaha mahuman tong sa bypass road, Sir Anggong?
1: Apil na sa atong discussion niya, Vice, Kuyog with LGU Baclayon. Usapot sa atong itanaw, ane, Vice, ako lang po i-relay ang manpower nga magbantayan ni o long-term solution man ni. Doon na babay kakayahan ang barangay Tagihon sa ilang mga tanod o ang lungsod sa Baclayon pag-deploy sa mga personnel nga muman gib sa rerouting, safety magyud og ang well-being sa mga riding public nga dili makalusot labi na og motor, no. So ako na nag-suggest sa LGU Baclayon ang number of personnel nga i-deploy nila 24/7 para magman sa rerouting sa bypass road og diri sa Tagihon, long term man eh. So mag-ready gud sila og siguro additional put manpower sa DPWH para magman sa duha ka kalsada para magkapadayon lang pud ang pag-agi sa mga sakyanan.
0: Oh, pwede po nag kuanan lang na suggestion lang nga long term na butang ila nag permanent structure to block the kuan entry, no. Butangan lang nagsibing labat ba nga mga puthaw ana aron jamon jo moagi aron dili na magbantay ang mga tao na abay moagi or di gawas sa traffic tingali sa rerouting, no. Kay mura bag apiki to sa tagbuan da dunay mga kabalayanan ana ilang mga sakyanan napud sa mga shoulder gipamutang naghatag po nagdugang kahugot sa maong area kay di man ta agi gabi eh. Although murag doon naman tili kalihukan itong nalabyan na ito, daghan kay mga sakyanan sa Daple, no? Ato lang ma-imagine kung ana ba. Tingali, one way ra na, no? Dapita, Sir Anggong, ato ibabaw agi pa daw tagbilaran, pauli, pwede ka anak mo agi anang highway, murirot anang Tagihon, Sir Anggong.
1: Sakto, Vice, ay na, nihangyo mapukos sa team sa lungsod sa Baclayon nga mugamit kita sa social media, labi na sa paghatag o information sa riding public, labi na sa publiko. We will use the means of social media sa rerouting, sa mga announcement, sa mga signages po, nga ipaput up permanent signages with both sides.

0: sing gikan sa Taglaran o gikan sa Baclayon, dito pa side sa kanang bypass road sa rerouting, no? So we will use all means and advice, no, and we will look forward to this meeting karong alas tres. We are requesting sa LGU Baclayon, ang MGB, ang DPWH, labi na po sa barangay Tagihon nga mo join ato unya.
1: Nahinundum tuod ko, Sir Anggong, no, nga kaning kasuha bahin aning kalsada nga doon ay sinkhole. Dili kay sinkhole gito, langob gyud, ganang na diha sa Burgos. Kamusta tuod to, Sir Anggong? Wabay movement ang kalsada? Wabay sa mapiktuhi anang gingog langob anang nasa Burgos, Sir Bitek Dapit, Sir Anggong?
0: Yes, na pa na existing pa na vice unya antod karong panahon na nagka-cordon magyud na. Dako-dako ra ba nang ilaw man na nakakita mapugo sa report ana human sa linog. Matod pa sa mga taga MGB nga niya na initial assessment, mura kuno pud daog katedral lang ilaw, dako kayo nga hawa, no. So nakapabilin ang cordon off limits gyud na nga area diha, Vice Mayor Tibbs.
1: So ibabaw sa kalsada ana na diha nang langob, apil po na.
0: Yes, doon ay langob ka na, doon na may nabuho, ana, kanang na bake shop, ana, ng kilit. Unya, mulagbas po na dito sa dagat, sa ilaw. Musumpay ko nuna, anang plaza, diha, kanang playground, dapit sa Cathedral Kilid, o paingo dito na sa dagat. Dako nga, buho na, and gi-confirm na sa MGB, nagpadayon good ang off-limits nga instruction, ana, sa City DRMO.
1: Dili ka na makonvert na to, o inana, mangali ka na ka pura Cathedral, ato na lang i-convert to tourism attraction na, dili ba piligro?
0: Ato pa nang ikuan, refer po sa DNR ang sila magiging autoridad, ana, for natural resources, ana, Vice Mayor Tibbs mo. But again, murag doon ay pagka-peligro po ng diyang napita, considering po ang volume of traffic nga nilabay diha sa kanang Burgos going to Baclayon area, no? So, i-appel na to na, Vice, no? Ay mong ipot up karon.
1: Kamusta na karon? Ligon po ba na? Sa una, ligon pa na karon, ligon pa ba ka na karon? Given the kuan ba elements ba nga nagabot-abot uwan o gal movement, kamusta ang ihang ang roof anang maong anang cave, ha? Inana pa ba gyud na siya kaligon unsa ka sa thickness ni ana, no? Sir Anggong, kay mausob ya tingali ang kakusugon pud ana nila paglabay sa panahon, no? So daghan dinhi kana ra so far ang atong na note nga mga inunto mga buho sa kalsada, Sir Anggong.
0: Yes, Vice, so far, no, kanang immediate na to concern kaning sa national highway na to sa Tagihon, kay ang volume of traffic magyud ana. Mo instruction ni Governor Aris ng immediately ipatanaw, ipasusi, muhatag taog feedback sa LGU labi na sa barangay. Doon na ba yung residential area po na nandapita, Vice, no?
1: Atbang na barangay Dikir Center ng right side, left side na ay murag mga residential area, no?
0: Yes, Vice, and natungod pa yun ang gasoline station.
1: Gasoline station, so, tapad sa daycare.
0: Makikalayon ta sa barangay, ang padayon nga paghimo sa mga negosyo diyang dapita, labi na sa mga eskwilahan, nga duol po mga bata nga muskwila. Ang immediate instruction lagi sa MGB nga nakuha na ito gahapon, 20 meters yun ang ipakordon, gikan sa area nga nalusno. Mm-hmm. And the soonest na ito, makuha ang feedback, ani ilang recommendations o findings, immediately i-discuss na ito, kay ang concern na ito is ang riding public nga ang volume of traffic mo magini going to Baclayon, going to the tourist sites na ito, ani magin mo agi, and considering po nga gamay ra ang rerouting area diri sa Pica side sa Mansasa going to Santa Cruz, murag mapiktuhan po ang volume of traffic mo na nga immediate na ito. We will immediately discuss this with various stakeholders, Vice, and nalipay po ta sa immediate action sa MGP nga nagpadaog team karong adlaw.
1: Salamat kayo, Dr. Anthony Damalerio, sa maong update kabahin sa response sa itong provincial government kabahin na nang nalusno nga kalsada diya sa may Tagihon na Baclayon. Thank you so much. May buntag ka nimo.
0: Salamat, Vice. Amping. God bless. Amping. Good morning, Vice. Thank you.
1: DYRD Gisaligan. Oras, mga kaigsunan, 48 minuto sa mga nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Si Dr. Anthony Damalerio, mga kaigsunan, itong nahinabi karong buntaga. No? Dako-dako din yun ang buho, mga igsuon. No? So, ngano kang nalusno ba na siya? Tungod ba itong murag kasunod-sunod nga uwan, mga kaigsunan? No? Tingali, naitubig nga nakaagi o nakakitag buho ba? O niya, ang maong buho, mga kaigsunan, na midiritso sa gay lingkuran sa maong kalsada. Nahumok yun. Watak hibawag, nalusno po ng iyahang ceiling ng maong sinkhole, no? Watak hibawag, pagdagan sa panahon, nalusno ang silbing arkuba ng maong atop, ng maong sinkhole, mga kaigsuunan. Unsa kabag-ana, no? O dako na siya, adugay-dugay yun ang trabaho. Magguba pa ng kalsada, magtapak pa ng buho kung tapakan manggaling na. ug di na tapakan amo tabo ka magama kag taytayan mga kaigsoonan. Ubay-ubay nga kantidad ang gikanahanglan anak gyud, no? So taon-taon pag yun ning mag-rerouting mga kaigsoonan. Okay, kamusta ka ha, mga kaigsoonan pod, no? Ang kun atong isgutan guning mga langob mga kaigsoonan, mga linog, langob, sinkhole, dili na to gyud malimtan pod mga kaigsoonan pag factor in, no? Ang taga few bulks mga kaigsoonan. So nauban na to karon si Engineer Nolan Evangelista, mga kaigsoonan, mangayo po ta niya sa ilaha pong analysis nining maong mga panghitabo karon diha sa may tagihon. Sir Engineer Nolan, may buntag ganimo?
2: May buntag.
1: Tibs Bulye sir po, Bong Bulye sir, engineer na sa ito ang inyong alagad, no? Salamat kaayo nining kahigayunan. Engineer, no? Aware naman tingali ka. Okay, I think nihimo na sad og intervention ng inyong buhatan kabahinian ng sinkhole diha sa may tagihon highway nga nalusno kagahapon. Engineer Nolan, initially matud pa ni Anthony Adamalerio, matud pa sa NGB, confirm dunay sinkhole diha. Mao ba pud ni ang ato ang mapa nga nakita diha sa Fibox, Engineer Nolan?
2: Actually, sir.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: Yes, go ahead. Go ahead, engineer.
2: Ang mandated ni agency is in GB ang kandakan niya. Pero, ni ukilar ko gabi, bais, dito, na nai nisag yan sa taliwa, sa kalsada, sa kungkit.
1: Oh, nabali. Oh.
2: Then, sideward, na ay signature sa kanang kahoy na mahugan niya. Circular yung forma, so murag nilusno ba ang iyang punuan. Yan na yung signature nga round, so meaning na yung buho sila, possible yun yan ay buho. So, di hatag ang information po sa Manila, kung unsa to ilang hatag, mamangingon sila nga ang NGB, gibukanda ka na, ay naman sila yung GDR, karangga, penetrating radar, para makita ang profile sa ilaw. So, okay. Importante kayo, ma-define na to ang deepness sa sa halo nag-extend horizontally ang ugnabag yung extension sideward sa horizontal ugnabag yung kanang dako ba ang space sa ilaw na halo ba importante kayo para ma-apply ang engineering intervention.
1: Okay, niya itong tuig 2013 galinog ta napiktuhan ko noon so wani makita engineer nga buho nga mako during the time sa ito ang nahitabong linog.
2: Why report after the 2013 earthquake, why report ka ng signature sa kalsada? Pero some of the kanang residente niya, nakakaroy, matod pa nila, pero wabag yung documentation ang naay reaction sa surface sa diyan katita. Pero possible yun niya maka-contribute ang ground shaking.
1: So possible nga katong maong nga katong maong linuga nakatandog to sa kalig-on sa atop aning maong buhoa what ka ba nagka-contribute to no nakagabok
2: dili reaction lang dili yung reaction mao nang nakita nato karon nga naay saging diha sa kawan sa kagada mao lagi og matamatahon na nato na dita kay what ang engineering intervention nga mahimo mao nang magkandak yung profiling the GPR.
1: Okay, sa ato ang mga monitoring usab sa Bohol atong sinkhole kaning sinkhole ma-considered ba po ni part of the fault line dili pod?
2: Yeah, secondary reaction na siya certain.
1: Secondary.
2: Okay, cars man atong island Bohol. Likewise po ang Cebu cars po the same ground formation na agin ang Cavite sa ilawom kay limestone man.
1: Okay.
2: Two time may goog magian og tubig magbubuho na sa ilawom no ni yung Cavite sa ilawom.
1: Kaning giingog Cavite sa ilawom tungod kay sa unang panahon million years ago I think submerged ta sa dagat.
2: Submerged ta in millions of years by tectonic process na uplifted ang island of Bohol from north to south kay naay murag niligwat bitong slabs on the southern part of Bohol kaning Mindanao Sea subducting underneath the southern part of Bohol and the northern side kaning Cebu Sea subduct na mao na katong mga island sa Tubigon, part na sa subduction diha na pita.
1: Subuti pa sabot kining lalawigan sa Bohol million years ago, dagat ne. Unya tungod sa linog nahimong probinsya ning Bohol, murag gitod sa linog ang murag nahimong usa ni ka isla Nolan.
2: Oh, ang landmass niya, ang total landmass sa Bohol, giaplip.
1: Giaplip.
2: Tectonic process.
1: Mo na nga diha sa Chocolate Hills na imong kinhason ana malibog ta nganong ni bukid ni kinhason so tungod kay sa unang panahon ilawom ta sa dagat. Tungod kay ilawom ta sa dagat mao ning dunay mga limestone dunay mga kabite kabite mo nang naay mga buho-buho pangag-pangag sa katoang mga kayutaan sa ilawom.
2: So siguro advice lang po ni Sir Gilio nga as part of the kanang permit dito sa building, mag-build sa mga structure, kailangan yun i-examine first the site of interest before you put the structure. Kay, itabo ka ron, nga anay, dili action, ikaw nga, isag ang highway. So likewise, dito sa Bugo po, Sir Cage, kapag ako nga sinkhole nga nag-viral sa Facebook, dili reaction po to sa Bugo earthquake.
1: Delayed reaction to. So dugay may bigay ang ilawom. Pero ang nakaingon na to ang linog.
2: Linog, but through time nga napoy continuous rainfall, ma-considered o load tong na-absorb nga water sa topic. So mukulaps ang roof cave. Through time mukulaps ang roof cave.
1: Okay. Delayed reaction. Atong gamit na ng word demo, delayed reaction. Meaning tungod sa linog sa 2013, apektuhan ang mga kalsada, pero delayed, dugay ang nakita na to ang epekto sa maong pagka-igo sa linog. Usa na ning tagihon sa imuhang tanaw, delayed reaction, na apektuhan na sa linog. Karon pa murag migawas ang silbing sakit. Napo ba'y ubang dapit sa Bohol? Ngayon na na ka. Nga, potential nga dunay delayed reaction.
2: Kining part sa mga kabundukan dyan sa Valencia, Garcia Hernandez, and Juan, kining Agna, Mayana. Naapo diha, Sir Tibbs, kay tungod compression ang area ba? Murag ikumot bitaw kay Nai East Bull Fault. Nasa likod, inland, din na po'y offshore fault, offshore fault. So compression ang tabo. So pag may mga linog, of course, ma-absorb ito ang energy through time, may masigon, one pod, mode, makahugno.
1: So, potential ng mga area, hangingan lang nimo, Valencia, Hagna, Mayana, Hagna, o kanang dapita nga...
2: Garcia
1: Hernandez, diba doon na may mga landslide na bisag way linog magpanghitabo, no? So, potential ni, potential nga manglihok po ng ilahang
2: potential,
1: mga... Labi na agnay mga uwan-uwan, no? Okay. Other than that, unsa kay pa hazard pa nga area ka? Kalsada atong isgutan do sa inyohang mapping pud sa kuan, Fibok. Unsa kahay mga kun atong basihan ang 2013 nga linog mga areas nga naapektuhan nga wa pa kayo mopakita og simptomas karong panahon na.
2: Kasagaran gid ani may tabo Sir Ted, kanag yung ugnay presence of limestone na agi na siya.
1: Presence of limestone.
2: Na agi na pero ang MGB na nai partial mapping of Bohol o asa na mga presence of Cavite bitaw Sir Tibbs nai sila map.
1: Okay. So, na og asa ni mga limestone area na agoy pangag-pangag sa yuta na ilang.
2: Oh, na agoy possible na yung possibility nga naay paglihok sa rock cave nemo mao nang mahimong sinkhole.
1: Mm-hmm. So mayon kag area sa Bohol nga mga largely limestone areas as gawas anang Garcia Hernandez nga murag may nag limestone kanang limestone mao bunag anapog dili po na.
2: Oh anapog mao bunay gi-base bitaw sa before mag-concrete ka sa lateral concrete sa kalsada mao lay gimong base nila base preparation nila mao ning gamit yung material pero vulnerable pud siya sa rainfall kay mo absorb ba ang tubig na din mo nang ma-dislocate ang platform mo na observation nato diha Sir Tibbs kanay taong sa southern part niya road network niya na mag-untol-untol kay nagagabay dislocated na ang platform na kay through time mo absorb ang tubig so ma-outro ang orientation sa ilaw kay ma-dissolve ang base preparation sa limestone.
1: Mo nang is there most effective nga base preparation engineer kay maglihok mangka kanunay ang kuan kanang yuta nato so most os yun ang iyang label na mo gyud nga dunay siging reblocking rong panahon na
2: di ko ka istorya na kay siguro ang mga civil engineer kay mo define ana certain pero sa akong nakita sa gawas na sila gihanig nga mura og mating murag na polypropylene mating toan kanang plastic film.
1: Ah, okay.
2: Para di mo dag i-isolate ang base para di ma-absorb dito ang tubig. I-isolate og mating nga plastic na polypropylene.
1: Yes, nakakita po ta na. Mo na yung mga engineering intervention sa ubang naso, no? Hapinan og murag plastic material, no? Usa pa ibuhos.
2: Sa ako nakita po, Sir Tibbs, kaning style sa concreting karon is pabagaay. Pabagaay, why kabilya, why mating.
1: Why mating,
2: No. So,
1: okay.
2: Kung muli nga, huwag lagi pag-ihok, dito, dito, kabuha, kaya may kabilya.
1: Mo nang gibaga ang karsada gani ang ilang design na mga 1 foot, no?
2: Which is not applicable na to sa Bohol kay mulingok man ang ground.
1: Ah, okay. So dapat kabilyada. Bahalag magbitay kabilyado na nang iyang pavement sa dili na to mahibaw-an nga hingkib na ang ilawom tungod sa kabilya.
2: Kay naghawid man, hawira na naman.
1: Mhm. Okay, sa engineering na, no? O kung say best ni Ana, no? Most economical and most effective, no? Kay maguba man dyan yung karsada, kay magsige maghaglihok ng yuta, so maabot yung panahon ng mga bali, ni, no? Pero kanilang lihuka karon diyas tagihon, grabing lihuka. Kay kib, ni kib in gyod, ni kuan gyod, no? Kanang nalusno gyod,
2: pero,
1: no?
2: Kay gradual na siya pagkayo kay kasagaran sa mga sinkhole niya, total collapse ito in one day raman,
1: Vice. Oh, gradual na no, pero
2: gradual.
1: Nakabantay ta to asa tong dapita, Valenzuela ba to nga ang kuan gyud crossing, di ba? Nga tibuo crossing nga hulus no gyud. Circle, no. Mapila to ka meters ang gilabon.
2: Masulbad dun yung engineering intervention, ito yung mga matingan niya, tanan, pero atong tanawon, ang profile sa ilam, how deep is the kanang halo niya, kung extend horizontally,
1: Para
2: mabuta nga ito, kanang concrete tile dito, guys. Lugman dito, bato sa strata nga makapilip ang kulom.
1: Kana, depende na kung sao na sa engineering intervention, no? Tingali, kwaon sa lang data, na. Kaya umabaw na, pwede rin natin tambakan. Pero uglawom na kayo, ako na nagasto, wata kayo ba o gamaan bagtaytayan, ha? Moangkor ka sa mga ligon pa nga parts of the karsada, kung saan na, no? Fly over ba na, so, kung saan na napita? Over, fly over, wala na ba ito na fly over? Pero pagkakaroon, ang ato ang monitoring, usab, bahin sa linog, so far, Nolan, asa dapit ang kinakusgan nga lihok ron diri sa Pilipinas, matod pa everyday, doon na may lihok sa tuang yuta. Asa dapit ang na-monitor na to karon ang movement?
2: Sa karon sa in 2 weeks time, guys, wakay nakita nga mga major events, significant events nga migo sa Pilipinas. Likewise sa Bohol, specifically Bohol, ang galik-lihok na sa offshore of Bohol, south of Bohol, then naapod dito in between Sagbayan and Kuan Danau area.
1: Galihok, ginagmay, sa mana?
2: Ginagmay Japan, related Japan sa 2013.
1: Malipay ta nang dunay ginagmay, no? Kaya aron mapilot-pilot ng mga buho, Engineer Nolan, no? Okay. Engineer, salamat kayo. Manawag tapuhunin mo kung saan napod gani ang itong mga gustong mahibawaan on the side of Freeborgs, kabahin ni ining movement sa itong mga kayotaan, no? Maghatag o kapiligro sa itong mga katawahan. So, wag mo na ilain nga murag wabay kalsada nga nagtungtong sa fault line?
2: Kalsada, awa kay kasagaran remote ang position sa mga active fault, sa East Bohol fault, na diya sa siliran, sa mga kabukiran, sa luway going to Sierra Briones niya remote siya kasagaran bike
1: remote, no? So safe ta kung mag-isgot ta og fault line nga naas kalsada, murag safe ta nang dapita. Why fault line?
2: With respect sa rupture nga pagbuwak sa yuta, safe ta, pero ang ground shaking
1: kana
2: magbenbahin gyud ang area sa Bohol.
1: Okay, Engineer Nolan, salamat kaayo sa panahon nga imo gihatag nato karong buntaga. May buntag kanimo, Engineer.
2: Thank you. DYRD
1: Gisaligan. Salamat ta nga mura gamay ra gyud telepono ng buha kay dako pa ng buha do. Lusno gyud nagtaman-taman do, no? Kabantay ka ng mga tan-aw ta ng ubang mga nasod nga sinkhole, mga kaigsoonan, porbida. Traffic sa nga tanan. Imagine na ha, crossing. So upat ka exit entry, ha. Ang taliwa ana mo ay may lusno. O pila to ka sanda, pila to ka kuando, pila to ka sakyanan ang ipang kaon, ha? Tungod niya nang dili na to mao lagi matud pa nga kinahanglan usa ta magtaod gamag building mangayo tag clearance sa MGB o unsa ning building nga, nga atong gi gama wa ba ni magtungtong og sinkhole, no? Kaya og nagtungtong ibutang na to ang gibag-on sa ang silbing ceiling atop anang mao nga sinkhole, ibutang na to gibag-on og pila ra na ka meters, no? O 10 meters baka from the bottom of the footing. Usap na, sakto na ba na kagibagoon nga makaingon ta safe, nakatungtong ta sa atop sa langob, nakatungtong ta sa atop sa sinkhole, mga kaigsunan, ha? Muna'y tanawunon, no? Kaya mabasin mo, di, mga kadugayan ba? With the movement sa earth, mga igsuon, kadugayan ba? Pag primero, pag blessing sa maong building, aligon pa, pero pag dagan sa panahon, o takibawag na unsa na tong ilawom, ha? Oh, mukalit lang kaunya tagka kuan, no? Mo nang ubang mga building nga habog kayo, kinutkutay gyud sa ilaw mga kaigsoonan. Kinutkutay gyud, ha. Oh, basement 1, basement 2, basement 3 gyud na. Apil po na sa pag-check nga basin og naligsan ana ang sinkhole, na. Nay uban ana nga naligsan gyud nila ang sinkhole sa ilang paggama og mga foundation, ha. Nay mga sinkhole nga di pud kay dagko. Oh. So ang hadlok ana ba nga naapadoy ilawom di ay, oh. O munay dakong problema mga kaigsuunan. May buntag ni Brando Santisas nga naminaw na to karon, ha? Ni Pawix mayang buntag, ha? Ni Edward Guyano, ni Angie Rimo, ni okay. Kinsa pa uban nato mga kaigsuunan nga naminaw karon sa ato nga Facebook, ha? O mayang buntag ni Dudong Jetro Manelius ni Dors Caloyong. Okay. Kinsa mo ningan sige nga. Okay, napay ba mga text diri pod mga kaigsoonan atong okay. Oras na to mga kaigsoonan na 7 minutos man kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Bais unsa ba ang unsa ba nito? Unsa ba ang standard, ha? Okay, di mo mabrido, no? Unsa ba ang standard, base unsa ba ang standard construction? No lagi. Naamo na tanan, no? Sa mga areas nga declared as kanang naay mga sinkhole, naay before mo issuance of a building permit, naay mga kuan gikinahanglan, no? Clearance from the MGB. Clearance from DENR sa hay na mga naay mga ECC mo munay mga tanawunon mga kaigsoonan, no? Og ang dapit nga murag daghang mga langob mo na nga maniguro tong mga building officials, no? Adto sa mos MGB pagayo sa mo clearance og safe baning dapita nga inyong gam-an og building, no? So mo na nga madugay gyud, no? Dili ba di before magsimento sa kalsada required ang MGB? Matod pa ni Jonas Gabutan, bitaw, nagud unta na, no? Onboard good tanan untang mga requirements mga kaigsuunan, no? Ang DPWH, pahibaw ka, kaning DPWH, diretso-diretso biya ng ilang trabaho, mo bitaw nang bisag wadda mo isisi diretso, pero dunay ma-controversial na siya, anak pa muhunong kayo, ato sang ihunongon kayo isisi di ay, naluoy ang kontraktor pa sa Minglan nga nadili ang ilang project, no? O doon ay usa ka kontraktor nga meriak nga, wa man may madelay. Ang nakadelay, ang gobyerno man. Kay gasugod may, pero gipahunong may. Kay wa ECC kuno. Dili man atrabaho sa kontraktor nang makuhag ECC. Trabaho na sa procurement agency, no? Procuring agency. Trabaho na sa DPWH. Trabaho na sa LGU. Pagkuhag ECC. O niya, usa na ihatag sa kontraktor. Kay ang kontraktor, gitagaan sa trabaho. Paghuman, trabaho na sila, unya na controversial, may ECC gipahunong pud sila sa DPWH. Karon, ang suma total sila'y nakasa nga nadugay. Sila'y ipanish, sila'y ingnon nga daghan nga mga singan ana wa mahuman nga proyekto. Ato bitaw nang na-issue atong mga niaging buwan na nawag ang kontraktor nga di man among sa na tips. Sa man sa gobyerno. Kay nganong ilahang gipasugod ba yung gipaundang report mo nila kay wa ko na ECC. Dili man na among trabaho ng pagkuhag ECC. Napay uban. Gatrabaho na sila. O niya, na-controversial tungod kay nireklamo ang tagiya siyota do.
3: nga nalabyan. Oh, right of way. Wa paday mahilo na ang right of way. Si DPWH gasugod na. O niya karon pagsugod na, notice to proceed ang contractor mo, sugod good kay na na may notice og dili ka motuman pud anang notice to proceed, ma delay man imong project, penaltihan man ka. Karon sugod na sila. Pagsugod pa nila, gipahonong rapod sila. Na-delay ang project, sila yung gipasuminglan. Oh, mo na DPWH mga kaigsunan, magsugod na sila, bisag di pa kumplito ang mga papilis. Posible, ang MGB aning dapita, ilang gilaktawan, wa sila, gasugod na, trabaho na, baon dyan ang MGB. No, karon hebuan di ay nga naa, di sinkol. No? Tingali, sa pagtrabaho pa ane, og ang MGB giingnan pa nga, unsay ikasulti ninyo, wata kay bawag ni-recommend na ang MGB nga, kaneng dapita, peligro ni. Oh, kaneng dapita, i-special ninyo ni og trabaho ni Krasadaha. Butangig kabilya ba ni? O butangig tetayan ba ni? Unsa ba? No? Maugod unta na. Pero kaneng DPWH, kay laktod-laktod, mong gupo ni sila trabaho, mga kaigsunan, bisag kuangag papilis. Unya, magkadili-dili ang project, contractor pa suminglan. Maunay naka... nakabuang pud gamay ning atong sistema sa panggobyerno mga kaigsunan. 11 minuto sa mga kalabay ang alas 9. Doon natin sa tayo caller sa line 1. Hello, Mayang Buntag. Hello.
4: Hello, Bas. Good morning.
3: Sir, Mayang Buntag.
4: Matang, Bas. Musosok na gamay ni Bas. Kaya na po tayo. Mura gamay ni Bawan ni Bas.
3: Oh, na. Oh, okay. Sige. Parayon, sir. Parayon.
4: Kung saan po yung hangin.
3: Hello. Ito na butang do, na-open ako dali daw. Ah, ang iyang linya. Tato patawag og balik to. Ah, may buntag ni Oshas Cornell. Oh. Ah, ni Sofia Osaraga Besa. Watching from Texas. Oh, Doris Kaluyong, may buntag. Okay, Mr. Caller, balik tawag, no? Kay na ligsan ka sa kuan sing caller ng itong linya. Oh, wala, sige. DPWH most corrupt, ingon si Digong. Oh, mao lagi? Mao bitaw sakto jud kay naman dito ang mga ghost project daghan, no? Oh, na dito ang daghang ghost project, oh. Oh, kani dili lang ni ghost mga kaigsuonan, kuwang ni, no? Kuwang ni og kanang kuan, kuwang ni siya og lihok ba nga insakto, ha? Bay sa matud pa ni mao lagi? Kanang mga inanagod labi na kaning Bohol kay limestone country ni. Tungod kay ilaw man dagdagat sa unang panahon mga kaigsunan, no? Oh, sarap man tong cooler daw, wala mo balik daw na. Ah? Okay. Atong oras 12 minutos sumana kalabayan alas 9. Inigbalik na to mga kaigsunan karong taon-taon atong isgutan ug ubang pang-isgutanan ug maminaw po ta sa mga hunahuna kabahin ini. Kabahin ini nga nagpanghitabo karon mga kaigsunan sa atong mga kalsada ba dinhi sa atong lalawigang Bulanon human nining pipila ka pahinumdum. Standby.
5: IATF, inyong alagad ta forever. Gisali.

0: Tacna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Tacna, hatod sa mayong tinguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, material motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan, Lerbinting, ng atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve you.
1: Oh, ganun mo kung anon man ay mong nagway, pre.
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
2: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo po ulahi sa trend karon.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.
9: Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash.
10: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
12: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
13: para sa Senate Manalo.
14: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alley na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
17: Happy Fiesta!
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
20: New Alaksan Extra.
21: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
22: Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stop.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Problema! Igawas!

0: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulen LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: GTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Si Long Ranger Journey.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D-D-Y-R-D.
4: Bandi 6 minutos mga higalaman na kalabay ang alas 9 atong tibayaon sa ilahang kasalrong hapuna ato ning kwando ludhanunon ato ni do ha? Si John Ace Birhel Borong tagaluway ni no tagaligre norte anak ni the late Kapitan Millie Borong ni Emma Borong karon din ning alauna media Andes Lubok ihang pares kwan po ni close family friend Mary Guadalo M.M. Makindang anak ni kagawad Teresa Tiday sa Poblasyon Ondol Lubok og ni Zipline Manager Tommy friend Makindang sige ha happy ang congratulations ninyo John Ace Berhel og ni Mary Guadalo ang kaslon karong Dias Lubok Church ha. Uy, magbarong na ripuntaan ni Rungpat Todaudo sige sa tanan pang birthday karon happy birthday usab kaninyo ato nga mga senyores o senyoras diha sa lungsod sa Luway unda kung tapok ng ilang mahimurong palis di ay diha sa Makafania ilang pag celebrate usab mga kaigsunan elderly week daghan eh mga 150 po ni sila ato ang mga pinanggang senyores o senyoras. Padayon ito mga kaigsunan, 27 minutos sa mga karabayang alas 9, samtang nagkatriling mga kaigsunan ng impeachment trial, batok ni VP Sara Duterte, ang magsuong Senador Mark Villar o Camille Villar, wala magkapariha sa ilang mga baruganan sa pagpausob mga kaigsunan na pagpaubos usab sa voting threshold. Si Mark Villar ni Uyon, nga ubsan ang voting threshold, samtang si Camille, wala mabutar o nisupak. Kung sa inyong tanaw, mga kaigsuunan mo over the backod ka ni si Mark Villar ngadto sa majority aron malibre sa kaso o duwa lang ni sa mga managsuon mga ig okay hala sige ato ning isgutan no ang nagkatriling impeachment nagisgot na ni sila do sa mga saan to giapil na magisgot tong kwarta sa bana ni Sarah ha ni Man Scarpio bahin anang ilahang kuan movement sa ilahang bilyones o pesos mga kaigsuonan no matud pa sa uban nga tigpaniid no? wa na mo salir ang pa cute ni Sara nga mga yano ra sila nga tao dito sa Davao nga mga pobre ra sila dito si President Digong magkinamot ra kaon magkaon og salmon unsa ba no. Oh, dili dai sila pobre, matud pa. Dato di ay kay bilyon-bilyon ka pesos tong sudgawa sa ilang mga bank transaction mga kaigsuonan. Bilyonaryo. Suda pug mo ingon tag pobre nya, bilyonaryo di tingali na mada mga igsuona. Dato kinadatuan. Mo kuan ang ganita, mo saludo na manglita sa mga milyonaryo, ha? Unsa na ka nang bilyonaryo, ha? So matud pa sa usa ka mga tigpaniid, wa na. Nabura na ang mga pa-cute-cute effect sa mga Duterte nga yano nga tao ra sila dito sa Davao o pobre sila tungod kay namatikdan o nadi kaya namatikdan nigawas gyud ang tinuod mga kaigsoonan pinaagi sa pagpresentar sa mga bank records sa ilang mga financial transaction amounting to billions of pesos mga kaigsoonan karong bag-o ka Man Scarpio bana ni Sara amounting to dollars na thousands of dollars no. Mga kaigsoon sa mga insurances no pero pangutan na di man sa tili ng madato ta sa ba ng mabilyonaryo to daw mamilyonaryo to daw ang sa mga kaigsoonan o illegal ng kwarta ha no? So wa pa man tingali mo abot ng puntog illegal ba na orde no kay doon na pa may panahon po nga mo presentar ang depensa mga kaigsoonan o gisagikan ng mga kwarta ha. Okay, huna-huna ranas uban nga illegal ng kwartaha, no? Unexplained wealth tungod kay wa gibutang sa salen, ha? Wa gibutang sa salen mga kaigsoonan, no? Kaya mga government officials dapat ideklara ng inyong state of asset, liabilities and net worth, no? Tanan nimo mga properties, buy, kayutaan, mga sakyanan, apil relo, apil singsing, apil bulawan mga kaigsoonan nga in your possession. Dapat ideklarar nimo na as an asset, no? apil tong imuhang kwartas bangko, of course. Apil tong imong kwartas bangko. I-apil po nimo ang imong mga utang, of course. Kaya asset and liabilities, God. Liabilities, mga utang nimo, no? I-apil po na, no? Ang imong income versus imong mga utang, imong mga liabilities. O, imong nang to, ang total, ana, mga ka-diferensya, ana, muna gituwag kong net worth, na? O, pilay balor anang imong mga kayutaan, pilay balor anang imong mga armas, balor anang imong mga sakyanan, balor anang imong mga alahas, sanina pa, o, balor sa imong mga sanina, mga ari-arian, kumbaga, ha? O, maunay gitawag o assets mga kaigsunan. O, unay, dapat ideklarar na, na ibitawag isalin ang tawag niya na statement of assets, liabilities and net worth, no? Liabilities ang imong mga bayronon, obligasyon, ang imong mga utang, ang imong mga loan, guban pa, no? Ang mga pabahay loan, car loan, tanang mga loan, i-apil ana. O mo na mga liabilities, no? O ang diferensya ana, mo na imong net worth, no? Mo na imong silbing mo gyud na imong income mga igsuon, na. Okay, so mauna mga kaigsunan, nang gawas nga bilyon-bilyon ka pesos ang sud gawas sa mga transaksyon, no, sa mga Duterte, no. So, bilyonaryo, dili tong imahe nga at ikaw pa pud mayor o madugay mga kaigsunan, suda po jamang mapabilin nga pong kag pobre, mayor ka sa Davao Ciudad pag yun mako kayo, pobre ka, dili, no. Dili kay ingon og mangawat, kana bang advantage ba using your power baka nga makasakay ka sa mga negosyo sa uban, partner ta, good. Ang ihatag nimo protection, no? Protection ihatag nimo kay ikaw may mayor, partner ka sa ubang mga negosyo, no? Kay konsweldo ra sa ligan mga kaigsuonan, dili maabot ng bilyon-bilyon ka pesos, di ba? Oroy og gakuan day ka ganegosyo ka aning bahin sa kwarta mga kaigsunan. Ipalit nimo nag mga treasury bills, mga bonds. Karong panahon na, pwede man. Mapala, treasury bills, na ay mga short term sana, 2.5 months, 3 months, na ay 1 year. Arekas pag-ibig, na ikitawag og MP2. Ha? Hatag kagkwarta dito, imo nang ibilin dito for 5 years, mako kay interest. I think 7.5%. Kanang overhead expense, ha? Kung kamo diha nga daghan mo og kwarta, mo samot na kadaghan. At mo anang mga stock market, wa kay puhunan ana, wa kay tao suhuan. Adto ka sa kaning pag-ibig do na ilaha ana do, no? 7.5%. No, ihatag ro tong imong kwarta dito. Papoy ipagamit to nila. Maorog og bangko. Ang bangko kay gamay mangod kaayo ang bangko, no? Pila ra man ang ilang savings nimo, pila ra may interest niya na. Adto ka sa dili bangko, ha? Mga kaigsunan, ay daghan niya. Oroy, og tuwa day doong ng ilahang kwarta ani mga investment nila mga kaigsunan, di makakwarta yung ka. Hindi lang ta mag-isigot o gikag shabu, gikan og pugo, o gikan og asa pa na diha ang mga kwartahan, no? Muna'y thrilling ato paminawon karon. Basin og dunay mga investments nga gipanghimo si Sara yang bana, mga kaigsunan nga mo'y nakapalubo sa ilahang kwarta. No? I suspect mo na ilang isgutan tingali. Basig mo na ilang ipresentar nga misood sila anang maong mga ban-ban, no? Mga kaigsunan. No? Treasury bills. Ang gobyerno mangutang na og kwartas mga domestic banks na to din. Hey, labi na karong panahon na. Crisis ta. Ang ato ang national government mangutang na og kwarta sa ato mga bangko. Ang mga bangko ang ipuhunan po ang mga kwartas mga tao. Abangan sa ko ano, muabang ang gobyerno o kwarta pinagis bangko, pero atong kwarta gigamit giabangan negosyo magyapon na treasury bills, ha? Bonds pa na payuban. Hala sige. Basta deg maunay ilahang idepensa mga kaigsunan, no? Nganong hinglubo ang ilahang kwarta, no? Ang una-una sa uban, drugs gyud na, sabo gyud na, China gyud na, pugo gyud na, no? Ayaw sa mga huna-huna anak. Kaya atong paminawon sa pod ang depensa, unsa o nila pag-justify, pag-explain anang maong sud gawas nga billions of pesos sa mga kwarta ni Sara og ni Manscarpio, no? Kaya consult-in ang atong basihan, wa man nila gideklarar rin to. Not declaring your asset mga kaigsunan, tantamount to a violation of our laws, no? So that itself is already a violation, no? Nganong wa man mo gideklarar, bilyonaryo man day ka, nganong maning 98 million ra maning gideklarar nimo diri sa LN nimo. Nganong na may daghan man kag mga bilyones sa bangko, nganong wa man mo nagiapil, no? So mo anang dapita magduda ang uban kay wa gideklarar basin og illegal. Basin og illegal. Morris John Vargas, mayong buntag kanimo. Need to revise ang code sa road construction, matud pa ni Lulan Evangelista na yung suggestion. At tungod kay karst ground ang Bohol, need steel reinforcement. Sa engineering mga kaigsuunan, naay gitawag bitaw og kanang mga putaw gitawag na rebars, reinforcement bars, no? Reinforce meaning mo reinforce sila. Dili sila mo oy main reinforcement good. Mutabang pagpalig-on, reinforcement man. Pero kung makaya ra ang kaligunon nga way reinforcement, pwede. Pwede way reinforcement. Mao nang gihimo nga karsada, baga kayo. Di na kinalag reinforcement. Kaya baga naman kayo ang strength sa load, sa muagi, mga moving loads, mga moving loads, mga sakyanan, nga muagi, unsagi, ang kinabugatan nga karsada, load, mga kaigsuunan, mao man ay basihan. Mga kabantay mo, anong DPWH na mag-station, magsige, bitag-butang na sila og murag maligsa nimo, ga-record na sila mga kaigsuunan ang volume sa traffic ug ang gibugaton ang load mga kaigsuunan, magamit nila na sa design sa karsada. Magamit nila na sa design sa karsada. Ang karsada, ang concrete mix ligon. Pero ang gitungtungan sa concrete mix na diha ang problema. Na diha mga kaigsuunan lisod measure. Pero na ay paagi ana. Kanang kung mag-inistrikto yun mga kaigsuunan, sa di pabuhusan, ang maong compaction mga kaigsuunan, pwede na atestingan o naabot ba ang desired strength sa maong compacted nga earth o sa ipatong ang siminto. Tagsara na mahitabo mga kaigsuunan. Kasagarang gimeasure, gitest ang concrete mix ra o may abot ba sa desired niyang strength. Di tili mabali kung na ligon, dili maunsa tingali ang mix, pero ang gitungtungan sa concrete mix ang earth, ang yuta mga kaigsuunan, no? So ang gihimo nila na gibutangan ra nag-anapog human gi road roller mo na compaction mga kaigsuunan. Magabok man kadugayan og naay tubig makasod, no? So mo na nga mabali ng mga kuan. O butangan nag-reinforcement bars, pwede. Kadugayan, mabitay na. Wata kahibaw nga ang ilawom na di ay sinkhole na, nga gabitay ang ato ang karsada. Basig peligro na hinuuna inagabot sa panahon, no? Inagkabali, ha? O, mas maadzo man tong tingaling wadza mo reinforcement bars kaya umabali, mailhani mo. Kaya katong mubigay unya tong kuan, lisod po to tarungon, lisod po to ayuhon. Kaya daghan sa mong kabilya, inagkuan mo, inagrepair. Din sa Pilipinas, kasagaran wala na magamit ang mga reinforcement bars. Butangan na nag mga dawil, connecting blocks. No? So, ubang nasod, butangan yun. Pero kung butangan manggaling, inipis rapod ng kuan, ang thickness. No? Kay na naman, katabang naman ang kaligon sa simento o ang kaligon sa puthaw. Pwede rin na, no? Pero dako gasto ang magputhaw ka mga kaigsunan. Makugasto. Dako na og labor cost, uban pang mga materialis mga kaigsuunan, no?

0: mao untay adzuhon og tan-aw, ha? Og lig-on na bagyod ni. Maing buntag ni Doki Pon, ni Dors Kaluyong, nilito maghinay. Di ba, maing buntag, Bais, di ba, janjin pa na nga, han-hanjin na trabaho, ipausob na nila kay dali-dali to ila trabaho. Aron di na hibawaan ang ilang nangakuha ng mga bat. Oh, wata kay bago na bulawan nangakuha na na. Wilma Gran, maing buntag. Oh. Share and to all listeners of the WDEM and friend na to forever. No? Lawrence Arat, maing buntag usab kanimo ni Osias Cornell, its full amenities. Okay. Na pa? Kinsa pa ni? Ni Jonas, ni Sofia. Okay, maing buntag. Kaninyong tanan nga namin na to karon. Diya sa ato ang Facebook. Apoy si Mafranca, good morning po eh. Naanay field density test FDT before masahan ang kalsada. O bitaw, while gakumpak sa kalsada, naay FDT jud. Ang pangutan na po ay istrikto ba jud ni og kuha ng FDT, no? Field density test, no? Muna ang to check ang giligunon, no? Sa imuhang compacted nga base, no? Mga kaigsuunan, no? O sa ipatong ng simento, no? So maugunay, that's the bigger issue mga kaigsunan. Ang base preparation, no? Dili kayo problema ng concrete mix mga kaigsunan, no? Kanang final na nga kuan, no? Karang base preparation kay naa diha ang posible mga kaigsunan nga sipyat ba, ha? Labi na og sinkhole na, no? Dapat dunay MGB clearance or whatever, no? Frater Franciscos Akaak. Oh, may buntag ni mo diha, Frater, no? Watching diha sa Luway. Oh, thank you. Thank you so much for watching. Frater Francisco Akaak diha sa ato ang Bilalimpia Luway. Okay? Okay. Oras na to mga kaigsunan, 42 minutos. Human na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon, no? Doon na po yung mga text diri mga kaigsunan. Okay. Good morning, Sir Tibbs. Kaning nagpanghitabo sa atong kalsada, it is a signal nga kurakot yun ning DPWH, dili maugyod ang ilahang mga proyekto. Dali-dali, maunang nagkabali, tungod kay gadali sa ilahang kickback. Mao nga nangaguba ning atong kalsada. Hoy, DPWH, gising! Oh, basig ni gising na sila karon. Kay gipang piriso naman ang uban mga kaigsuna, no? Ng mga DPWH official, na. Okay, doon na pala yung text dire. Good morning, Vice Bong. Sigurado dyan nga makumbikto na na si Sara Duterte, dili ikalimod tong mga bank records nila. Gisa sila anang kwartaha, nga nung wakman gibutang sa sal-in. Klaro kaayo, ilgatin wealth yun na. Uy, mo ba? Awa pa siguro. Wata sa ang tingog sa dipinsa. Kaya basin og doon na sila nindot po nga ipresentar to prove everybody wrong. Nga dili ni kinawat. Uting kayon ilang papers or we can ask sa office nga ga project ga ana bitaw. Sakto ng imo po eh. Okay, doon na sa tricolor sa line. Hello, mayang buntag.
1: Good morning, boys.
0: Oh, good morning, Mr. Kohler. Mayang buntag. Okay, unsa imong ikasumpay?
1: Nawag na lang ko nimo kay mingaw man taro nga dawa, wa may tuler.
0: Oh, diha na to nawa ganina. Oh. Sige. Unsa may imong ikatampo sa atong giisgutan karon?
1: Karsada sa taon na. Kanang sa baklayon. Ang siguro sa mga ngibuhatan na iparihan na lang naring buol ba?
0: Oh.
1: Kanang buol, kita bitaw mo ng unahan ng bahay nga 5-story, nang tingkapli ko sa daw, sitbak-sitbak.
0: Okay.
1: Na-bridge na na. Bridge ngayong ginama. Kanal mga na, maunay ikapkaban, pag-iagian sa tubig mo ambak dagat.
0: Yeah.
1: Kanal na lang nato na, dili na lang tambakan kay basig mo unlod ang balik. Haniga na lang nagkabilya ng tartada na. Oh, kaminto ba?
0: Okay.
1: Para na ha, mayo past I don't know lang mo, magdali ba na? Pero ang itanaw, ug hanigan nimo kabilya,

0: maghawid bangod ingon. Nga lisarug tambakan ra wata may bawa sa pandisyon sa ilaw. Maghinahinay na putog kwan unload another na po another problema na po.
1: Oh, ganahan man ang DPW bullets og problema kay another release of money naman po na.
0: Aw. Ganahan ino ng mga dilan ta mga ana. Wa ta higo ha. Yeah. Ganahan ng mga opisyal na kay ang SOP surbol na. Oh, nga na ba. Unya ari na po ta sa Bilyar Siblings.
1: Bilyar.
0: Oh, Bilyar ta. Lupatas oh. Manila.
1: Por bida lagi. Unsa may kasulti nimo ba mag-isgot anang ilahang mga lihok ron sa Senado, no? Aga-isgot matagbayan anang mga ill-gotten wealth or unexplained wealth, not necessarily ill-gotten, unexplained wealth, no? Mao na ang article nga giisgotan karon, no? So may imuhang nga sumpay ana.
0: It's a game. Gigamit yung utok ng mga bilyar.
1: Oh.
0: Naumangoy, negosyo sila nga diportiktahan. Ging na nabito sila nga na sila incoming tato.
1: Okay.
0: Onja, hingon si Mark Johnson. Ang presidente karon laki. Ako may mo-ban dito. Ikaw, adto ka pabor ni Sarah kay Timbako, ma-presidente na si Sarah. Hindi ka dugok doon ta. At least, naharang, mapanaggan ka. Onja, na-okay ang negosisyon nila. Nag-istorya na doon si Mark Villar nga ni Erwin Tolpo nga ako mutapo ko ninyo. Motong hingli si Erwin Tolpo, sige, diyan ang mga itong gisulti ni Panganiban o ni Puno nga hands off ang Korte Suprema na kayo mag-istorya at impeachment ang dakang gahom ang senadora mag-isahasan sa nanang sa batang balaod. Karon maulag itong agwadin ha anong i-appeal mo na nga pariha na ng estudyante ka absent ka ng dalawa di mo maka-exam. Okay, labot. Mauro ng istoryahan, mauro ng isampulan na, mauro nga, ingon si Erwin ha, sige. Ako mo tingog dito, ingon po si Sikudiro nga, sige, emosyon na, kay ako, mo, vice versa ko sa ang primerong gitulte, nga, instead of 20, 20 rata, gagamit na doon fraksyon, 14 na ka. Nanamans bilyar, sure ball na nga, ang marching order, mag-uod na. Mauna nga, ginimuha ng mga bilyar karon mga, bright yun sila. Ang gagamit, utok. Listening mo, appeal kag, politik ka, wakay utok.
1: Oh? Lisuda po.
0: Wakay mahimo na.
1: Mga bright ni mga bilyar, mga bright, ha?
0: Oh, bright. Kay kaugmaon, itanaw nila.
1: Kinsa may dili bright nila, anang tanan?
0: Aw. Naibaw na ta nga. Aw. Si Lito Lapid.
1: Oh.
0: Wak man itingog-tingog.
1: Bright kayo, pero, kay. Muna, isakto.
0: Pero bago, hintingog, Lito Lapid, oy.
1: Kaya na may penultihon nga, daghan sulti, daghan sayop. Wa sulti, wa sayop.
0: Hintingog si Lito Lapid, kay Dihay Lapid nga, napil sa kontrobersyal.
1: Oh.
0: Hintingog si Lito Lapid nga, wa may dili, may pagintihan na, ha. Ako'y labot na.
1: Oh.
0: Mautang hintingog si Lito Lapid.
1: Oh.
0: Kunda, si Ruby Padilla po, tingag-tingag po siya nang ba? Pinadto po siya sa Supreme Court. Ang Supreme Court karon manggod, kasagaran na ng Chief Justice ana kamarakos na ng tinaod.
1: O ba? Di ba na kadigong ng mga tao kasagaran na na?
0: Moragay isa na yung Marcos. ini ko ay ya bisa ka ko pod kadigong ko tinaod. Kinawa nga magamit ko tong utok. Oy, naawon na lang kung maon. Kaya nga lang mga binipisyo.
1: Bita.
0: Mga retirement binipisyo, dili na makuha na. Pailan na nito kaso, mga bakal, rihas ta. Wisod ka, Diyos Marcos, imong kontrahan doon.
1: So, ikaw, kuntang Marcos, surrender na lang.
0: Ha?
1: Og ikaw, kontra ni Marcos, surrender na lang, kay lisod mga kontrahan.
0: Oo. Pagkakaroon lagi, survival of the fittest man ron. Kinanglan nga hural na lang ka.
1: Hural na lang. Lisuda po,
0: no? Ka, so retirable ka.
1: Oo.
0: Da, sa Marcos pang panahon. Oo.
1: Way Marcos ay. May nga way Marcos ay.
0: Way Marcos ay. Ang wala gina. Siguro ni mo yung mga pamilya. Kaugmaan ni mo. Kay... wa kay minilyon di ha. Sama nila ni Inday Sarao ni attorney.
1: Oh, billion ay ilan? Dili minilyon, billion.
0: Oh, billion. Oh, billion.
1: B. Oh, letter B, billion. Oh.
0: Oh. Oh. Mao na nga kita maniguro dito sa atong mga kaugmaon panahon pa kay napatay mga anak ko. Oh. Mga po.
1: Salamat kayo, Mr. Coler. Sa imong mga hunahuna, ha? Salamat kayo. Okay. 52 minutos sa manakalabayang las 9. Si Kabunal Dujinio Pilunggo, mayang buntag ka ni mo diha. Good morning, Sir Tibbs. Connected gihapunta diri sa 89.3 Beat FM. Bunal, why limit? Oh, congratulations sa tanang senior sa celebration gahapon sa Elderly Filipino Week 2026 sa San Miguel Gym from Gino Pilunggo. Atong DYRD reporter. Salamat kaya Gino, no? Elderly Week ron, no? Ang tulong sa luway. Karon pong hapon ng ilaha dito sa Macafania. Oy, ala sige. Ari na po sa laing segment sa itong tulumanon, mga kaigsunan karong buntaga sa itong tabang portion.
2: DYRD Operation Tabang.
1: Niyay usaka ninalang sa kababae sa itong studio. Karong buntaga mga kaigsunan, ato na po yung tabangan. Nini sa tuwang tabang portion na inday talaga inong inday bro manghundi ka na ako no? Sa ito nga
3: inday sir
1: padungol sa microphone palihog ko ano kung singa ni mo
3: Rihina ka inday
1: inday gyud di ay no Rihina ka inday so Rihina ka inday pila edad na to Rihina
3: 34 years old
1: taga diin magka Rihina
3: Katug-an Balinsya Bohol
1: Katug-an na Valencia, no? O, kadungog, arungan na karo po, kadungog din Katug-an. Asa man ay padung ni sa Umhon, lahir ra?
3: Dili, sir.
1: Katug-an, Valencia. 34 years old ka, Rihina, no?
3: Yes, sir.
1: Ano tuod ka na ka sa tong studio karon? Ano sa'yo problema? Gwapa nga Rihina. Gwapa niya nga tuang nasa tong studio ron mga igsoon. Sige, ano na ata ka tuod? Unsang tabanga atong mahatabang ni mo karon?
3: Namiyo answer ba sa hospital bill sa ACE?
1: Naamo sa ACE?
3: Okay nang nigawas na mi sir na may balance sa hospital ACE.
1: Ano dito mamo sa ACE nga mahalon man eh.
3: Ato gida si jang amo sir kay pag kuan di ja pag hitabo murag grabe ba.
1: Kinsa man na imong bana? Imong
3: anak? Sa igsoon sa imong bana.
1: Igsoon sa imong bana, no? Igsuon sa imuhang bana. O sa may ngan sa imong bana? O sa may ngan na imong igsuon?
3: Heraclio ang bana, sir.
1: Ano kaning pasyente?
3: Jimar Kainday.
1: Heraclio, no? Kaning pasyente si?
3: Jimar Kainday.
1: Jimar?
3: Yes, sir.
1: Unaon sa man si Jimar di ay?
3: Naligo rang nagdagat, sir. Ang pagkahitabo, sir, nabaw ra ang dagat.
1: Ah, yung dive ni siya? Namu-mu yung okin tahay?
3: Kanang asa medical ni dya, sa spinal cord na ay nabali C3 o C4.
1: Nabali ang spinal cord? O kung trabahuan eh. Gisa mang dagata ni siya, may dive gan. Hibaw mo siya kumabaw to?
3: Sa Dawis, sir.
1: Oh? Asa man dapit?
3: Wapo ka ka. Ang answer ang asa dapit kay iyang amo mangwigadala po ani.
1: Ang sa may trabaho din ni Anin Jinar? Jimar?
3: Ang sa furniture bitaw sir?
1: Ang iyang amo manggamaay og furniture. Asa man dapit na siya katrabaho sa?
3: Pero ang furniture naapod sa Katug-an.
1: Okay. Nya unsa may gitabang aniyang amo? Amo may dagdani niya dito.
3: Kani sir, gitabang jud pud ni namo sa paglihok ani mga papel-papel sa ijang lungon, si Japay gahuan.
1: Ah, namatay di ay gyud. Uy, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko. Sige. So naamoy balance dito, no? No.
3: Una mi balance sir, nga 154.
1: Uy, dako ah. Dako kayo 154. Pila man sa kaadlaw dito na hospital?
3: 9 si Johnny admit sir, nawa si Jack 12.
1: September
3: 9.
1: So Ginoo ko. So magbantay jud ta ning maligo tag dagat dai ta mag dive ug mabaw ra, no? So tuasa ni ang bakit sa ni dive kita siya nga bato ang iyang gikadayban.
3: Napay mga bato-bato.
1: Sa Dawis, no?
3: Mm-hmm.
1: Uy, Ginoo. So na unja ago. Lisod. Imagine nun mga ayon sakit, no? Nay naminaw na to karon nga daghang mutabang na to na rihina, no? Ako kang tagas kahigayunan nga musampit kanila. Sige, rihina. Kaya atong tabangan ni mga igsuon si rihina, no? Nga nangayog tabang na to karong buntaga aning iyang dako nga balance pa sa ace nga 150 pa ni, no? Sige, rihina.
3: Majung buntag na tong tanan na mangayo ko ginabang para sa hospital bill sa ACE kay kami pong mga pamilya ha wa pod jamo sa ginikanan pod sa namat dyan wa pod jamo mo ni tabang ra po ko lihok ani kay ako po hindi process sa ACE ako po hindi pirman da lisod pod jo jamo pod mi karon naot na po mo tabang o inagmay o dagang salamat.
1: Ato tabangan mga kaigsuonan si Regina, ang iyang brother-in-law na matay, pero gabilin umako kayo nga utang diha sa ACE Hospital. Og nadiri, midangop sa itong tuluman nun sa Pamasin. Nga ito ang mga igsuon bulanon nga naminaw na ito, karo ang mga suki, mutabang mga kaigsuonan. Daghan kanila ang gustong mutabang gani atong pasalamatan. Kaning ato ang mga loyal donors sa itong operasyon tabang sa DYRD.
4: Alturas Group of Companies. Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florencio's Caltech Station. Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Alturas Supermarket Corporation. Anonymous Lila. Carla's Curtain Shop. Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran. Og Mansion Side.
1: Sa gustong mutabang mga kaigsunan, aron din na po mo mahago, pwede mo padangat sa iyong tabang sa GCash sa 0927-641-6486. Tambalikon, 0927-641-6486. Rihina, doon na kay inisya lang itong tabang na 1,000 pesos. Paabuta, basig doon na pa iuban pong muhatag pa o tabang para na iyong kahimtang karon. Daghang salamat sa tuang mga donors, mga kaigsunan sa mitabang o inaot nga magpadayon, magpabilin, nga matinabangon ang ato mga suki nga tigpaminaw para nining mga nagkinahanglan mga kaigsuunan o tabang. Para mantay oras mga kaigsunan, ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita karoon na yung GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa, batasana, take every day GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog.
5: DYRD Gisaligan.
1: Napupos na po mga igsoon ng itong adlaw nga Wibes. Ugma na po Biyernes. Dinhita magharong sa kahanginan. Dinhi lamang mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dagan salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Luwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
2: Uy, what a ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.

0: Orlando, verified drinking water. Life together.
1: Alang na itong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipments.
2: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
3: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Pag-uta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pag-uta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
8: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Hitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
9: Takot sumpo na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
10: Balisama na ang isip.
11: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
10: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yun na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
12: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
10: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok dahil walang aw sa pau.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Problema, igawas!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kining Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamahanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Naingadlaw lang oras sa akong pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana, bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga pag-alagad o servisyo, gikan sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol, ngadto sa katawhang bulanon, o ang katawhang bulanon na kanayon. Mga igsuon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sa kanato nining Montolomanon, mga kaigsunan, sila si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN, sa DYRD, mga kaigsunan, uban kanako karon sa Master Control, si Engineer Kagawa Jeric Ahes, samtang diri sa video Jeric Ihok sa gihapon. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa Lobernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, ugma pohon mauna ang supa. State of the Provincial Address sa atong talahorong gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, si Gobernador Aris Aumentado. Mao kana mga higala ang nakatakda, natural dunay daghan sab nga madungog, mga kalambuan ug uban pa nga mga plano ug mga kasulbaran niadtong ginasulbad mga higala sa nakalabay nga mga adlaw o tuig. Gumikan usab sa pagpaningkamot sa atong mga kadaguan, mga kaubanan des Kapitulyo Provincial, mga opisyales nga pinanguluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Aumentado. So kadtong mga dunay mga pamahayag kanhi nga medyo aslong paminahon ug kadto usab nga nagpakahilom nga hilabihan sab ang ilang maingon nato mga higala. Kahimuot, gumikan sa sunod-sunod o kung sa diha ng mga kaayuhan sa katawhan din sa ato sa lalawigan sa Bohol, atong ginaimbitar, atong ginamit sa pagpaminaw o mapuhon mga kaigsunan, kay si Gobernador Aris Aumentado mao ang mubatbat. Kini manggong magahupot o usa ka akuhan kung katungdanan mga igsuon, na'y panahon nga natakda o gitagal nga panahon nga mubatbat na sa unsaman nga mga kalambuan. Sa Maragod, palain tagyutay, ang mga kadaguan sa mga higala dihas mga opisina, aritas mga kadaguan sa opisina, mupagawas usab kana sa ilang mga taho, ipabati sa mga kaubanan dihas Kapitulyo Provincial, panahon nga isa ang atong bandila matag Lunes mga kaigsuunan. Flag racing. Diba, daghanta ginahisgutan din sa atong tulumanon nga si Sir, si Ma'am, nga mao'y nangulo niya ng mga opisina, nag-report atol sa flag racing. Kining atong gobernador, mga igala, di ni mo report panawas flag racing. Mo report ni sa kinatibuk ang katawhang bulanon, hiniusa mga kaigsuunan aron madunggan. Tunog og aron madunggan ang mga kalambuan. Kay kun dili gud kini ipahigayon mga igsuon sa mga opisyales, sama sa mga gobernador, bisan pagani ang presidente. Murag way na himo. Sakyan pus uban mga igala. Di man kalikayan nga naagi mo. Kusi-kusi matod pas katigulangan. Mao na nga tataon o klaruhon. Nga naagyod ang mga kaligunan nga ang atong talahurong gobernador din sa ato sa lalawigan sa Bohol Galihok. Wala magkiyugpos, wala magpasagad, o gani, dili na angay apurahon. Unsa may angay, ang mga katawhan sa mga igala, labi na sa mga barangay, lungsod man, nga doon na sa inakita nila nga angayan pagasulbaron dito sa ilang lugar, muduol mas Kapitolyo. Kay ingon ana man na ang sistema sa pag-alagad mga igsuon, pero gawas sa pag-atiman sa aton talahurong gobernador, gobernador Ares aumentado sa mga barangay opisyalis, gisilip, gitanaw usab niya mga igala, gitutukan usab niya kadtong wala mahuna-hunae sa kadaghanan apan nakita niya nga angayan himuon og ipaabot ngadto sa katumanan. Nganong ipaabot man ngadto sa katumanan? Aron masulbad ang maingon nato nakahasol sa katawhan og mapahimudsan usab mga igsuon sa katawhan. Di ba? Mao man na ang katuyuan. Mao ka na ang tinguha sa liderato karon dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, labi na kay ang lalawigan sa Bohol mga igsuon mao ang nakabaton og itudlo nga UNESCO Global Geopark. Bugtong lalawigan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga kaigsuonan. Ang lalawigan sa Bohol, buta ko ipasabot, bugtong lalawigan sa kapin sa 80 ba? Kapin ka sa 80 ka probinsya dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon mga igsuon. Unya kining makabato nining UNESCO Geopark Global or Global Geopark mga igsuon, daghag asikasuhon. Dili tungod kay nakabaton, wa nay lihukon. Apan kung tungod kay mao'y gitudlo mga higalag, mao'y tunog karon. Ginahisgot-isgutan sa tibok nasod nga Pilipino nga Bohol. UNESCO. Unsa man ning UNESCO? United Nation Educational Scientific Cultural Organization. Mao na UNESCO. Dili basta-basta ang pag-ayag sa usa ka lalawigan, ipasabot nako mga higala daghay gitandian. Daghagibasihan ang ipasabot na ko sa pag-ayag. Dili basta-basta nga giayag pag-ayo aron ang usa ka lalawigan matudlo. Karon, sa dihang naana kanang maundungog mga igsuon, si Gobernador Ares aumentado sab sa iyang bahin. Sige og pangandam, sige huna-huna alang sa kaayuhan. Usa ni sa mahisgutan og mapuhon mga igsuon. Sa Supa State of the Provincial Address sa atong talahurong gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Ares aumentado mga kaigsuonan. So umapon, madungog sa mga karadyuhan. Doon naman tayo gikatakda hanay sa programa mga igsuon. Ato ning ipaabot nga naha kaninyo. Salamat sa nagtunol, salamat sa Provincial Information and Media Office. Niya mga igsuon, the 2026 State of the Province Address, 9 of October 2026, 9 a.m. Bohol Cultural Center ning siyudad or Tagbilaran City, mga igsuon. Ang unang bahin, mga igala, celebration of the Holy Eucharist, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa buntag. Ikaduha, arrival and cocktails, 9 a.m., to 9:30 a.m. Samtang sa ikatulo mga higala, sangguniang panalawigan regular session, 9:31 a.m. to 11:30 a.m. Call to order, invocation and singing of hymns, roll call, declaration quorum, approval of the journal of proceeding of the previous session, business of the day, state of the province address, adjournment part 6 mga kaigsuonan, mauna ang diri sa bahin sa alas 11 ngadto sa launa lunch mga igsuon. So mauna ang madungog og lain sab ang bahin sa atong gobernador, bantayan na nato mga igsuon kay naay taho ang atong talahorong gobernador, kinimanggong SUPA, State of Provincial Address, kung tanaw na to andagan ang atong gobernador, ga-report ngadto sa katawhang Bulanon. Oh. Kung unsay mga kahimuan, kung unsay mga nahimo, mga igsuon. Kay ang atong gobernador, basta maghisgot lang tag-programa, nga gipaluyuhan sa usa ka opisina. Kay wa may programa, mga higala, labi nagmaghisgot, nagpanggasto. Nga dili paluyuhan sa usa ka opisina, sa pagpadaga ni ini ngadto sa katumanan kay gipaabot sa katawhan. So ugmapuhon ha. Ugmapuhon mga igala, wa tay capital reports so, ugmapuhon. Ngano man pinasahi kini nga programa sud sa usa ka higayon mga igsuon. Ang capital report sinima na onya may nungdanon usab. Kay ang maningog diha sa kapitulyo sa capital report sa mga igsuon mao man sab ang mga sinaligan. Katong gapasan sa kaakuhan mga igsuon aron maidulot ngadto sa katawhang Bulanon ang kaayuhan base sa pamaagis katumanan sa usa ka plano o programa sa gobyerno dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga kaigsuonan. So una na ako nang ipaabot nga kaninyo ang hanay sa programa basin sa talitapos nga bahin ato ning pagasublion mga igsuon. Sa di pa kumupadayon sa hilisgutan nato karon sa aton tulumanon mga igala. Akong mga panimbaya diha sa Rosaryuhan, Batuan, Bohol. Akong kasuod kaniad tupas batanon pa unya wa na magkita ay pipila ka tuig kasuod gihapon sa nang nagkita na pero mga tigulang na. Kumusta sa mga apelido nga Pancho diha sa Rosaryuhan, Batuan, Bohol? O akong pagalakbitan si Bilyeng, si Lina, mga apo, mga anak. Okay, daghan na mag-apo lagi, mga igsuon. Ha? Kanayad to, ang apo magdagandagan. Karon ang apo, mga igala, magdaan na pugbata kay ipakugo sa apuhan. Bitaw, Lina, may buntag ninyo diha, Bilyeng. Si Edgar Lorenz Dano, diha sa maong barangay, gihapon, mga kaigsuonan. O ito, o diha, si Dudoy Pancho, nakita mi kaganina o kagahapon. Murag, maulagin eh. Kini bitaw, kauban sa grupo kanang pagpananom o mga utanon, mga higalas, garden, doon naman sila lanker diha sa barangay, sa Rosaryuhan, mga higala. O niya, kada tulo ka bulan mag-meeting na ay mga ban, mga higala, ban sa gobyerno. Anha diha, kay naama po yung mga opisyal sa gobyerno. Mauman good ni ang nakanindot sa programa. Kana bitang programa, mga igsuon nga, naplastada na, natutuka na, nasugda na, gialimahan na, naagya po'y pagpaluap, naagya po'y pag-usisa, mga igala, pagpangamusta ba? Kumusta ang inyong lihok dire sa mga pananom? Nga na ba? Diligod sa pananglitan pa, ingon nga murag nawang dagom, o kanapitang dagom, umawa, mga igsuon, kaya kalimtan naman lang nasbuot. Pero ang programa, nga tunhay, ughanay, ugmabungahon, mga igsuon, maog yun ng asikasuhon, doon ay monitoring. Doon ay, doon si Aurelio, doon may akong tawag, ining Aurelio, diha sa, at bang sa ilang norma, at bang sa ilang norma, mga igsuon, no? Akong manghod nis norma. Unya, daghan man lagi tag mga kaila, kay diha man taman nirador o langgam diha sa atong kabatanon, mga igsuon. Unya, kining atong mga kaila, daghan na giabutan. Ang uban tuwan na sa laing nasod, ang uban tuwan na sa Manila, gato tinagalog na dito mga igsuon, kay tuwan naman ni Buyo. Unya, ang uban po, tuwan na sa minteryo. Gumikas pangidaron o di man ato na masupil, di man ato na malalis. Mauna mga igsuon o si Clarito de, si Udo, Udo, may buntag ni mo diha. O kay tuwan mag-ulian karon mga igsuon, kay nagbakasyon. Tuwan ko dito mag-ulian, kay nagbakasyon. Ari sab ko mag-shout out mga higala din sa ato sa Tagbilaran City. O Attorney Raul C. Magaliano, sir, may buntag ni mo diha. Si Romy Teruel, sir, may buntag ni mo diha. Attorney Handy Lagunay, sir, may buntag. O sa tanan, usab nga mga kadagkuan sa opisina, des Kapitulyo Provincial, mga kaigsuunan. O daghan kong makuha, basta hinabi na nako ning mga sir, mga akong gisgutan. O, ga-istorya lang may mga higalag, nilakbitay, kung sa'yo, mauka na, maukad to si Attorney Raul kalipis Magallano mga igala na anis pilo og ingon man usab labi na gyud si si Rumi Tiruel na akong mahinabi mga igala pastilan kalinaw ang isgutan. Kalinaw pag abot sab diri ni Attorney Handel Lagunay ang chief sa provincial legal office mga igsuon des Kapitolyo provincial maogyapon daghang tag makatunan ba ha kay kini kung magtrabaho sa radyo mga igsuon bisan kamo pa bisag wa mo makatrabaho radyo huna-hunaon lang nato nga nakaagi mo tanan man imong dikitan imo man suuro na tanan mga igala kay mo man ni ang ilhanan mga igala sa relasyon o kadugtungan nga naghatod ngadto sa kalinaw. Mao ni trabaho si Rumi Teruel ngadto sa kalungsuran. Mao ni mga kaigsoonan nga ako ni panimbayaon unya diha mismo sa opisina. Diha mismo sa opisina sa Paimo Provincial Information and Media Office mga igsoon. Na masab diha si Attorney Pilipina Asoy Piolio. Attorney, murag imo na manggitan ako ng lila Attorney. Bitaw pa siya, ma'am. Mao ni mga igsoon nga mao lagi ni naapo Sir Mark Anthony Fernia di handapita sa Provincial Information Media Office. Basta magkita Mrs. Sir Mark labi na gatos Capitol Reports, isa dayon ang among mga tuong kamot o pakitag ilhanan sa iyang mga kaubanan sa opisina mga igsoon. Unyang monitoring sabdiha. Nasabdiha ang monitoring nga simyo. May buntag diha, ma'am. Og tanan nga mga writer des Kapitolyo Provincial, may buntag ninyo. May buntag ninyo. Salamat sab sa inyong gitunol nako kay mauni ang tinugdan o ginungdan nga nung doon nakita'y pagabasihan mga kaigsuunan ni Dinis Aton Tulumanon pagpakabana bulanon. Aritas isgot. Aritas pagpaabot mga igala sa mga plano alang sa dugang kalambuan Dinis Ato sa lalawigan sa Bohol. Akong balikon ha. Ang atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Abitado, si Gobernador, walay hunong mga igala, pagpangita o lihukon. Lihukonon ba? Trabaho ba? Alang sa kaayuhan dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Kanunay yun na mga kaisunan, nga, bisan kamo nga mga naminaw, nakamatikod. Nakamatikod kamo. Kay kinigong usa ka naghupot o katungdanan mga igala, may gitas-on mana sa tagal nga panahon. Ibao naman kain ng mga pinili, barangay captain, mayor, gobernador, siyam katuig naman na sila. Panagsasang pinili ay. Munang uglahutay kadaugan sa pinili ay siyam katuig na sila mga kaigsuunan. Sa siyam katuig ni Monleho, sama ni Gobernador Aris Aumentado, mag-isgut og mga tulay, mag-isgut og mga barangay roads, og unsa pa kanang uban diha mga kaigsuunan nga pagalakbitan alang sa ikahimuot og ikaayo sa katawhang bulanon. Mao man na, no? Mao man na tuod ay si Julito Panso mga igala, nakalimtan ha. Ako ning classmate si Lito ha. Naagi ni municipal councilor kuno ako masayop siyam katuig ni. Siyam katuig ni ako ning classmate suhito ko sa kinaiya ni ini pakigdait ngadto sa katawhan kayla og dili. Ulit, may buntag ni mo sa imong pamilya. Kanya si Berto Huyukan sa mga igsuon. Ato na lang ni Langkobon pamilya. Ato na lang ni Langkobon sa pinamilya nga paglitok. Naadiha si Berto Huyukan mga kaigsuonan. Alberto, no? Uban usab ni sa iyang mga apunalay atong isgutan ini. Apo na lang. O sa iya usap nga kapikas mga igsuon. Aritas pag-isgot. PDC Endorser Solar Projects Bridge Feasibility Studies. Mao lagi ni mga igala. Naamang ko'y ipasupot nga mga isugyot mga igsuon. Niya, dadon na dadtos committee, daghang lamisa ang dadon, dayo na ay feasibility study. Kinimanggong paghatag o pagpangita o usay gimbuhaton, sayon ra. Matamay mo tanaw. Pagtanaw sa mata nga angay ni buhaton kay gikinanglas katahon katawhan mga kaigsuunan muabot na sa kaisipan sayon baka ni lisod baka ni dugay baka ni mahuman unya di man basta-basta kay nakita nga gikinanglan sa katawhan mga igsuon basta na lang diretso kuha dito kinsa maayo mo drawing kinsa mo dibuho mauni ang pormas tulay dili man ang mahimo. Naa pa may feasibility study. Kanang pag-atunaan ba pag-ayaw mga igsuon? ayuhon yun pagkuti sa pagtuon ang usa ka proyekto. Mao bitaw tingali, moingon lang kong tingali, usahay sa nasyonal mga igsoon. Sa base sa mga hisgot sa karadyuhan, telebisyon, uban pa sa kauluhan, daghang mga proyekto, mga igalas, nasyonal nga, igo rang gisugdan. Wa, humana. Mura na lang mga igalag, nahuglag, ambot di po madag, turispat, kay igo rang gisugdan, ang tulay haligi, ramay na. Mao na nga kun, ayuhon sa pagtuon mga igsoon, way apan ang proyekto. So dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga igsoon, gikutihan ayuhon gyud sa pagtuon. Aron mapahimudsan sa katawhan. Kaya nga aton talahorong gobernador di man musugot manghigala ni anang basta na lang na planuhan, hala na lang. Ayuhon gyud sa pagtuon. Aron mapahimudsan sa katawhan. Unsay pruweba ebidensya nga mao gyud na ang tinguha sa atong gobernador manghigala nga ayuhon sa pagtuon? Aritas kalingawan. Muni gamito na itong kaligunan o ebidensya. Di ba kaniadto mga igala, gisaway, basketball, governor's cup, nga nung mo'y unahon, kumusta naman karon? Nga nung milahotay, giayo pagtuon. Nakasabot ang kalungsuran, mga mayor, mga magdudula mismo, mga ginikanan sa mga magdudula o guban pa, basta naay dula, anji mga igala, kulang permanenteng bangko. Dasig man ang katawhan. Ha? Gawas kun mga igsoon, basketball. Uy, 20 kabuok, ramay nananaw. Alahin ang istorya, di ba? Buti pasabot, wazuhag tuon. Karon kay giayo man sa pagtuon, di masood ang katawhan nga mananaway mga igsoon. Muna'y akong ihemplo sa usa ka lihok uban sa panggasto, kinama sa premyo. So ayuhon o giayo pagtuon ang mga kalihukan o mga programa dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. PDC endorses solar project, bridge feasibility studies, mga igsoon. Unsa ni PDC? Provincial Development Council. Bahan kini mga higala ba? Bahan, grupo ba? Sa mga may kaisipan alang sa ikaayo, kutihan lagi sa pagtuon. Sa dihang matunaan mga higala, ala, iabot na na dito sa opisina sa lain sa hutong mga higala alang sa programa. The Provincial Development Council Executive Committee, PDC, endorsed kay Initiative of Renewable Energy. Unsay una nilang gipaabot mga higala nga maisip nga hilabihan ka mahinungdanon kining renewable energy. Unsa kining initiative? Gitinguha o lakang nga kita makabaton o doon na kitay renewable energy. Sunod, infrastructure planning. Kining mga plano mga higala sa mga dinagko mga higala sama sa tulay, infrastructure o uban pa. Di man po di mahimog dili planohon. Why question? Di na lang planohon og asa tag bato og semento. Di na lang planohon og asa tag mga tao mo trabaho. Daghan pa ang ayuhon sa pagtuon mga higala. Basta maghisgot og infra project mga kaigsuonan. Sunod, provincial investment priorities during its 7th meeting mga igala. Kanang provincial investment kay ang province magul mga igsuon dunay matawag natong investment. Oh, klaro na ta ni ana, no? Klaro na na. Ang ilang katiguman mga igsuon dito ipigayon sa conference room sa Provincial Planning and Development Office. Kining mutambong sa mga meeting susama ni ini mga igsoon, ha? So, wa pa sab ni sila manambong gaandam po ni. Ugon sa ilang mga igsusulti, mga igala pag-abot dito. Gatuon sab ni. Oh, kay kununya na sa mga igala, magunahon na tuan as bangko, medyo atrasado na. Oh, parehan ko po na ng mga barangay kagawad, municipal councilor, in excision, gaandam na na sila igsusulte. Naana na ilang giandam-andam mga igsoon para po sa kayuhan kay naa gigaling mga igala ang plano sa meeting mga igala. Presided over by Provincial Legal Officer Attorney Handy Lagunay with Provincial Planning and Development Office Head Attorney John Titus Vistal. Na si Attorney Handy Lagunay mga igala, may nangulo mga igala sa gihimo nga panagtagbo kining meeting. Oh, mo siya ang gadumal kay kinigong meeting mga higala. Meeting ug barangay ginagmay bisag makatawa tag dili iapil pananda jong kakinanglan mo nagnaay magdumala unsa nakag-ari nas probinsya nga dinagko na nga mga proyekto kay gikinahanglan sa katawan labaw na sa mga naay magdumala. Ang nagdumala mga igala si Attorney Handy Lagunay ang chief sa Provincial Legal Office dinhi sa atong Kapitolyo Provincial o dinhi sa ato sa lalawigan. Ang mga kongresista kay tulo ra may kongresista Dennis Buhol mga igala kay tulo ra may distrito first, second, third mga igsoon. Mora man ni ang mga congressional district dinis ato sa lalawigan sa Buhol. Duna sila'y gipadala, hulip sa ilang kaugalingon, duna sila'y gipadala nga mitambong sa maong panagtagbo kon meeting mga igsoon. Di iampay mo. Representing 1st District Representative John Gisnil Babayap was Bibiano Inting. Bibiano Inting mga igala, mo'y mitingog sa nga ni Babayap, mo'y milingko dito sa bangko nga gitagana o bangko ni Babayap atol sa mong katiguman. Si Richel Ratso alang sa ikaduhang distrito. Kinsa may gihulipan? Congresswoman Banisa, Maria Banisa Aumentado, mga kaigsunan. Samtang sa ikatulong distrito, si Bayani Tutor, mao'y mihulip sa ngalan usab ni Congresswoman Alexi Tutor. Sa atong sabton, dasig ang mga kongresista, mga igalang mutambong, kay gapadalaman sa ilang hulip kun puli atol sa maong katiguman. Nakinisang mga kongresista, mga igsuon, naghan po niglakaw sa ilang distrito. Sahay, bisag gusto silang mutambong, di na lang makatambong kay tuan ay nakauna. Tuan ay schedule, mga igsuon, o kaha nakauna, sa maong pizza. Ha? Tua na, nakauna na mga igsoon. Oh, kugihan po niya akong cellphone, mukanta mga igsoon. Ha? Oh, sagdi lang. Mauni mga igsoon, no? Mauni mga igalang, maisip na to, nga tungod sa maong katiguman, dasig ang mga kongresista. Kinsa man eh, 1st District, John Gisnil Babayap. 2nd District, Banisa, Congresswoman, Maria Banisa.

mao dito na mga board members Romulo Sipidusa, Lawrence Xavier Angkla, along with Regional Development Council 7, Private Sector Representative Arjo Milisimo. Bisan gani mga higala sa private sector na ay mutambong. Mangutaan na mo, nganong na may private sector? Natural. Kamauman mutanaw ang private sector, mga higala, kung sa'y gikinanglan. Ha? Kay sila man sab ang kusog nga naglihok sa maong lugar o dapit. Ang private sector, na kinibiya po na private sector, mga higala, kay dako unig papel sa atong nasod, di nato nakalimtan, di nato ibayawaya. So naagyod ang manambungay sa mga igsoon. Board Bohol Chamber of Commerce and Industry President Stephen Lim. Okay na man lagi kining Chambers of Commerce and Industry. Bisag asang probinsyahan na aman eh. Nya dinis ato mga igala. Atol ni atong maong katiguman kon meeting ang mitambong mga kaigsoonan si ang ilang presidente si Stephen Lim mga igsoon. Arita sa agenda. Unsay ginahisgutan. Among the major agenda item was proposed endorsement of a memorandum of agreement MUA for a 30 kilowatt peak solar photovoltaic demonstration project for Bohol Cultural Center. Mao lagi ni. Man basta-basta lagi na kay gasiga na kun ang Bohol Cultural Center pero naa pa gyud ang plano o unsa diha mga igsoon alang sa kayuhan sa Bohol Cultural Center pero may magamit ni. Ha? The project is a grant under Government Energy Management Program of the Department of Energy mga igsoon. The proposal was presented by the Provincial General Services Office Department Head Engineer Eustachio Calyao. Kining PGSO mga igala. Maugyo ni ang tunol kung unsa ang mga proposal pinaagi sa mga igalas department head nga mao si Eustachio, si Sir Engineer Eustachio Galiao. Muhunong sa tagkadiyot kay mag-aninaw ta mga igsoon. Nakita na nato ha, nga ang kalihukan sa probinsya mga igsoon makanunayon yun. Ha? Di yun ta makaingon nga duha namang simana, huwag man takadungog nga naigilihok sa probinsya. Oh, ah, pero katong uban nga, kanang diretsuhan mga igala, kanang namahala o komentaryo bakag pamahayag, mahingog, waygi mo. Oh. Pero murag wa naman kung kadungog, kanang waygi mo, basing nakasabot na itong tigingon mga igala. No? Basing nasabog, nakasabot na. Now, padayon ta. Following deliberation, the committee approved its endorsement to and the RDC, Regional Development Council. Nganong Regional Development Council, nganong ipaabot maningad to sa RDC, mga igala? Natural, dinagko nga proyekto. Ha? Di, pang-region na ang trabaho. Muabot man takaroon taon-taon. Sama pananglitan, mga igala, sa tulay. Cebu, Bohol, nga tulay, mga igala. Oh, iyan na nasa region. Dinagko na. The proposed solar system aims to reduce facility dependence on grid electricity, demonstration renewable energy adoption in government facilities, improve energy efficiency, and support the implementation of national energy efficiency policies in the province level. So, mauna yung mga igala. Kayo doon na gutay solar. Parehara ko, sabsayin mo yung panimalay. Kaniadto sa wapay solar, mga igsoon, tanang gasiga. Oh, kurente ang hinungdan, elektrisidad ang hinungdan. Karon nga naan ay solar, sagul-sagul ng sigas balay. Ang gasiga sa hagdanan dapit solar. Ang gasiga dapit sa kusina mga igsoon, kurente. Oh, pinaagig kurente. Mao na man karong panahon na. Ha? Ambot og napa bay balay karong walay solar. Pero kadaghanan sa akong nahibalaan mga igsoon naana. Kada bitong mga lingkuranan sa di pa kamuabot sa balay, suod sa kural, mga igala, kasagaran sa mga balay na may mga lingkuranan nga giatupan, inig-abli ni mo sa bintana, inig-abli ni mo mga igala sa pultahan dapit sa kalsada, o, solar na mga sigana, kadaghanan.

0: wala na may electricidad, wala na. Muni mga igsoon, another item discussed was the proposed request to conduct feasibility studies for the Cebu, Bohol, and Liti Bohol Prince Bridge. Muni atong gingon. O, pagdugtong-dugtongon ng mga tulay din sa ato, mga igala. Kay kining Cebu, Bohol, di maputan tong layo. Apil ang Liti. O, kadto manggong karaang namunuan sa atong nasod kaniadto, amahan sa atong presidente sa BBM, katos kanhi presidente Ferdinand Edelin Marcos, mga igsoon. O, gadugtong sa tulay, mga igalang, Liti ug Samar. O, iyang gidugtong. Nahimo man. Nakunahimo kaniadto, nganong dili karon, pero mao lagi na, nay mga pagtuon, muingon ang uban. Kinahanglan pabantunan nga kanang mga engineer, suhito ug eksperto, bisag unsa ka eksperto, kining eksperto mga higala, magtuona. Kanaban suhito ba? Ila man ang pagatunan. Ha? May man ang tubig sa dagat o dagat mga higala, pariho lang nag-ibutag, planggana, nga di mo lihok. Dagat man eh, tunan o gonsay gikusgon sa baha. Kay maghaguros man ang baha sa ilawang dagat mga igsoon. So na ay tunan. Kinsa may mutuon, ang mga eksperto, ang mga suhito. Mao ni nga kanang mga proyekto mga igsoon, tunan na. Mao lagi to akong giingon. Pagbutang og tubig sa plangganang dako mga igsoon. Di ba di yun mulihok ang tubig? Iniglihok ka na katulang pagbubo sa tubig. Pero kung tantong mulabay ang mga minutos, di na na maglihok. Ah, magbutang og tulay ana sa mapananglitan kung kabutangan nagtulay, di na tunaan pagayo. Oh, ang kaliguno na lasiminto ang igsoon og ang pandisyon. Pero kanang anha sa dagat, tuon yung tamas ginawa ang mga ininyero. Nga naman, delikado magmadisgrasya. Ha? Delikado man. Oh, mo nang tunaan pagayo. Kay ang dagat, mga igala, maglihok man. Bisag unsa kalinaw sa dagat, nabitaw usahay, mananagat, mingog. Daghan mig nakuha karon nga naman, linaw ang dagat, agalihok ang tubig. Ana. Ha? Tunaan pag-ayo. Oh, muna mga igala, nga na'y feasibility studies. Unya kung ang feasibility studies, kanang mga humana sa pagtuon, kay maunay pagabuhaton, sama nining atong gisikutan nga nga ganayon. Another item discussed was the proposed request to conduct feasibility studies for the Cebu Bohol and Liti Bohol Prinsipe Bridge. Oh, di ba? Oh, Prinsipe Bridge ang tawag. Katong karaan nga gibuhat sa kanhing namunuan mga higalang amahan sa atong presidente karon, katong si President Ferdinand Edelin Marcos mga higala. Unsay tawag ato? Liti Samar Bridge, murag mao na, or Marcos Bridge. Na amagoy itawag. Basta muhimog proyekto ang gobyerno mga igala, na itawag. O, basaha ragun ninyo ng mga tulay nga Tagilma ra kadupa des mga highway. Ha, kana Tagilma kadupa, usay na duha ra kadupa na puy usay taas kayo pareha ng tulay sa luway, mga igsoon, taas. Anay mga ngalan. Oh, nay mga ngalan. Oh, tanan na nay ngalan. So tun-an pag-ayo. Kini atong panglantaw mga igala, kining tulay, maisip nato ni karong mga panglantaw nga naman taas kayo ang panahon nga i-google nini para nga naay kahumanan. Oh, taas kayo ang panahon mga igsoon nga maingon nato diha ipahigayon ang pagtrabaho pag-abot niya nga mahuman ang feasibility studies. The study seeks to assess the viability of the proposed inter-island connection and provide basis for evaluating their potential infrastructure and development benefits. O, mga igsoon. Okay, ginimang pong tulay, mga igala. Pareho rin po kalsada. O, kaniadto ang kalsada sa wapa i-convert, mga igsoon, kay provincial road pa. Huwag mo agi. Huwag mo agi. O, na idaghang muagi, mga igala, mga balsahan. Napoy usay na mga sakyanan. Pero jutay og talag sa dehang himuon ka ng nasyonal, doon na tayo magamit ng pananglitan, anak, kay daghanag na himulos. Kining kalsada sa batuan tu balilihan mga igala, kaniyad tu mga igala kay provincial road mana i-convert gihimong nasyonal pastilan karon pahilabihan kadaghan ang mudagan nga mga sakyanan. Oh, kaadlawon tungang gabi eh, dapit sa alas 3, alas 8 gabi eh, buntag na ay daghan mga ambulansya diha na muagi. Unsa may atong mahinuktukan tungod kay naa na kanang kining atong gigamit nga panagingnan, ha, tungod kay naa na ang kalsada sa nasyonal nga kaniadto provincial road mga igsoon, makadaginot na gasolina mga ambulansya gikasubay, makadaginot na gasolina ang gikasirabuliones kaniadto sa wapa ng kalsada, ha, diri man naagi sa lubok o sa tinaig manok lahos dito sluway, medyo tuyo, medyo taas-taas. Muni atong giingon mga igala nga na, sa katapusang gamay o gamay nga benepisyaryo o mapahimudsan na agyod basta na ay proyekto. Ha? Basta na ay proyekto. Muni gigamit kung panaginan kanang batuan to balilihan na Nupol Road. Kaniad to mga igsoon, truck ni karga, karga kabaw ang muagi niya. Ha? Mga tao ra nga muadtos balilihan, bisiklita ra, nga naman, libaongon, tongason. Oh, kay tungason manandapit sa Magkapiko River. Karon mga igala nga gihimo nang nasyonal, hilabihan na kadaghan nga mga sakyanan ang muagi. Unsay napahimusan sa tagiyang sakyan nakadaginot og gasolina. Gamay ra nang gasolina kay atong itandi, pero sa pulong nakadaginot dako na nang kaayuhan sa tagtungod mga igsoon. Mao na diha nga naay mga panglantaw. Kun unsay makita nga kaayuhan, unsa naka kadako sa kaayuhan? Kung kining Cebu Bohol o Liti Bohol Bridge mga igsoon, muabot na sa katumanan. Karon ang mga kadaguan kasigi pagtuon. Pero kung isip-isip po na to na humagtuon, gitrabaho sa pilang katuigan, ato lang handuraon mga igsoon, uy, dili, basta-basta sab ang agi ni anang maong kalsada. Ha? Dili, sab basta-basta. Kay karon og wadto tag Cebu Bohol, duha ra may sakyanan. Eroplano rag barko. Apan og mahuman ni mga igala, tulo na sakyanan. Eroplano, barko og sakyanan sa kamad-an mga igsoon, mga bus, mga jeep. Og ingon man sab mga igala, mga nagkadaiya, ambot og naabay maglakaw. Kay layo-layo ra ba po nang Bohol og Cebu kun imong tanahon. Pero uglako na sa taong wala po'y diferensya sa baga, mga igsoon, di lang po ubonon, ay, kaya na lakon. Kaya na may tao mo agwantang nilakaway sa kasimana. Pero lahi na ng istorya, ha. Pero, huwag na ang iganahan nga maglakaw, mahimugod. Basta mulahutay lang. Unya, kinintulay, mga igala, kay kunin mo ng lakon, di man na parehas kamadan. Kay kung maglakaw ka mga igala o upat ka kilometros kamadaan, mutungas ka na. Naanagi kalsada imong maabutan nga tungason. Pero ali ka maglakaw sa tulay mga igala, muabot ka na lang Cebu. Why? Tungason nga imong maagian. Nga naman, permanenteng patag. Patag ang dagat, natural patag sa pantulay. Oh, pero aris kamadaan, bakilid-bakilid sagol, kabudlan, kabungturan, ang kalsada po. Bakilid-bakilid kabungturan, kurbada-kurbada sa gihapon mga igsoon. So umani mga igala ang atong gipalagman sa paghisgot kung kunsa kaha ang mga talanahon mga igsoon. So si Attorney Handy Lagunay mao'y mipasa mga igala atol sa katiguman, iyang gipaabot ang kung unsa na o gikinanglan ang feasibility studies mga igsoon. Kaya why proyekto sa gobyerno? Kaniadto mga igala sa bata pasluloy tutas. Kay hilig mangyo ko maminaw balita o radyo kaniadto sa bata pa ko mga igala. Ha? Hilig ko maminaw balita. Mga karaang announcer sa mga istasyonan sa radyo labi nag Cebu ay kaila ko. Nga naman, hilig man ko maminaw balita. Oh, kaniadto mga igala usahay. Tulay nga lima kadupara ang gitas-on onom usahay inig-agi kay kaniadto inig human sa tulay kay paagian man nagbugat. Oh, pagian man nag sa kinabugat ay ang uban mga igala, mga hugmo. Ha? Mga problema. Ngano man? Ating ali ayuhag tuon. Karon kay kutihan mangyud ang pagtuon mga igsoon. Ha? Kutiya di man basta-basta. So ato nang gipaabot kaninyo mga igala, dunay igo-igong gitasoon nga minuto sa atong gi-Google niini para gyud nga masabtan sa mga kaigsuonan dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Ako sublion, mga higala ug mapuhon, State of the Provincial Address sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado sa Cultural Center. Ato nang gipaabot kaganina ang mga hanay o lakang sa mga programa, mga igsuon para gyud inyong masairan. Para gyud inyong masairan og dugang sab ninyong masairan. Sundan nato mga higala kung unsay igabatbat sa atong gobernador, gobernador Aris Aumentado, ang amahan sa pagpangalaga dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Sundan nato para nga ato yung madunggan tanan mga higala ang mga programa og unsay nay nahitabo sa mga programa, agrikultura unsa pa kanang uban, turismo unsa pa nang uban nga mga kalihukan sa probinsya sa ngalan nga giasikaso ang programa mga higala pangkaayuhan alang sa katawhan dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Ako sublion og mga adlaw Biyernes mga igsoon pitsa 9 ning bulan sa Oktubre, State of the Provincial Address ni Gobernador Aris Aumentado mag-report nga to sa katawhang bulanon. So nagtuo ang tanan mga higala, labi na kay ipaabot nis nagkadaiya ng mga istasyonan, idugtong nis nagkadaiya ng mga istasyonan sa radyo mga igsoon, mas labaw sa tanan sa social media o sa Facebook mga higala. Wa naman ko'y oras pagpadayo nining Mount Tolumanon pagpakabana bulanon. Salamat, salamat sa inyong pagpaminaw nining Mount Tolumanon gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11 Lunes ngadto sa adlawng Biyernes mga kaigsoonan. Atong ipasalamatan sab sa pikas bahin ang provincial government nga naghatod mga kaigsoonan o kaayuhan ngadto sa katawhan pinaagis mga kahimuan proyekto guban pa og mausay nagpasiugda nining Mount Tolumanon pagpakabana bulanon pinaagi sa Provincial Information and Media Office. Hinumdumi ang katawhang bulanon mga igsuon tungod sa mga kaayuhan nga naidulot sa pangagaman ng Aumentado o bisas mga kaigsuonan, miingon ang katawhan. Salamat Provincial Government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Salamat sab sa Provincial Information and Media Office kun pay mo. Uban sab kanato dining Mount Tolumanon mga igala sila si Attorney Filipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa CBN sa DYRD sa Master Control uban kanako mga igala si Engineer Gilbert Tulop diri sa Master Control samtang diri si Badyo Jerry Kihok sa gihapon sa di pa kumutindog sa kahumanan nining Mount Tolumanon karong mga orasa mga igala hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Ako si Luloy Tutas, may buntag kaninyong
1: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo, blema, igawas! Myra cough!
6: Ubong na'y plema, hasul ka ayo, maong ako nag-Myra Cough na.
7: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong ga-Myra Cough. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na plema. Nabati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang mag-Myra Cough na put mo.
6: Ukal ang pagtok na plema,
5: afford pa.
6: Myra Cough na.
4: Unilab quality yan.
8: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
14: More water, more life.
15: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
16: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: G22 here! Step into your Myra era.
7: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: DJX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
13: DTX 500, mabibili sa mga butika.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
21: Oh! Ipawin niyo matagad yan! Dahil walang aw sa paw!
22: Para mas mahimping ang tulog, ipawin niyo matagad yan! Dahil walang aw sa paw!
23: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
24: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
25: For better life.
26: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
29: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Nanay, di way RD ka nunay.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex-B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex-B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex-B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo!

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026.
4: DYRD.
3: Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
7: Magpakabana.
6: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
7: Magpakabana.
8: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
9: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang VP Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rosan Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Hap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw sa mga higala sa tuang 16th, sangguni ang panlungsod City Councilor sa itong mga kaubanan na itong mga City Hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug ilabi na usab sa itong mga department heads, office heads, sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug sa itong chief of staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong anan. Ug maayong adlaw usab mga higala sa itong mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, mga higala, dagan kayong salamat no sa iyong patutunong, pagkikuban, o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na to sa kapagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and development ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko to din sa inyong programa, ug asaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre di sad na ko makalimtan mga higala sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays ni ato ang syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato mga 15 ka kapitanes and sa ato mga Tagbilaranons nato nga nakiguban na minaw sa ato mga tag-adlaw nga programa. Again, mayong-mayong adlaw kaninyong tanan.

sa to ang official Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan, o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga ingala, naka-phone watch lang tanong tungkol kaya doon natin importante na giatinan mga ingala sa mga ng just bear with me and stay with me no until the end sa itong programa para makadata sa malilaiyang mga updates sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran o sa itong dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili pa natin hatod at malilaiyang mga programa, mga ingala, today in October 8, 2026, adlaw nga with us. Yes, no, ikaw pat nga adlaw na nato karong sa panahuna, mga igala, sa itong pagpanerbisyo niya itong buwatan sa City Government of Tagbilaran. Kung kayo lang adlaw na sa mga igala, lay na usab na adlaw ang itong pag-asawaan, kabayan sa mga tikaran, programa, o servisyo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung nyo tawad mga igala, at sa biyat ko ng mga news meets nga itong nakuha, sa to ang buhatan especially usab no at sa ihatod ang ato ang mga update nato gikan sa mga post ni Mayor Janiak nga yan ibuhat alang sa mga Tagbilaranon and sa to ang dakbayan sa Tagbilaran. So again, para labas ang ato mga balita ang ato ang makuha og updated ta sa kalihukan o mga panghitabo ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran og labi na usab sa ato ang mga programa, no? Nga ito ang City Government of Tagbilaran Stay With Me para at least atong pag-asawaan kini mga higala. And yes, no, mga musta sa ko sa ito ang mga suking tigpaminaw nato, no? Both sa ito ang itong mga radio listeners nato and also our online viewers, no? Nga nakiguban ka na ko ng mga oras sa mga higala. Hello, hello, kamusta man mo? Kamusta niyo ang tibok adlaw? I hope you're all good, no? Comment lang mo sa ito ang Facebook page, kundi naka-live ka mga higala, no? Para at least atong mabasa sa kahanginan ang inyohang mga greetings and also sa inyohang mga sa inyohang mga gibati karong adlaw. And hello, sabi ay no, sa ito ang listeners na to, Ma'am Lourdes Rasonabi, no? Mayang adlaw, Ma'am Lourdes, no? Rasonabi and magpag-greet po, no? Sa iyahang iyang anak no nga nagsaulog sa adlaw natawhan karong adlaw. Hello, happy birthday to Dave Mark Valderosa nga nagsaulog sa iyang adlaw karong adlaw. Hello, hello and happy birthday kanimo. Yes no, sa itong mga sumi paminaw reminders no usab para ni kaninyo no sa so, kung magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga pinimalay or magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga ipangtrabahoan mga higala ay tanong kalimot sa pagdala o payong or pagsuotong jacket na doon ay humun for protection sa lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon gila panahon mga higala kung makabantay mo sahay mo dagong din mo uwan and then init usab ka ayon so manang ang tingin natin itong lawas na kag-adlaw and ayun tawad kalimot sa pag-inom ng tubig no drink 8 glasses of water a day to stay hydrated and don't forget to take vitamins no para protection usab laban sa mga sakit-sakit kaya itong timanan mga higala sa matag-adlaw nga health is wealth. Yes no so ano punto ang mga higala din at ang maglangan ato nang ihatod mga higala sa kahanginan ang ato ang mga updates and also sa ato ang new nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran o sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagtubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, technology and innovation. Tipailuna sa City Government ang dakong bilis sa tingong sa katawhan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO test, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council, ugang padayon nga feedback mechanisms, ug bukas nga pagdawat sa mga situation, aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yapala Administration, labi na ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon

0: ng kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilan City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable o mas makatawhanong syudad. Ug sa laing bahin usab mga higala ni ato ang UC. Kipahibalo ni Mayor Jane Yap nga nasuta na sa Tagbilaran City Police ang giingong source sa online bomb threat nga mitarget sa tulo ka universidad dito sa syudad. Sumala sa police report, ang giilang suspect usa ka 18 anyos nga first year student sa Bohol Island State University. Matod pa ni Mayor Jane, ang mga sunod nga nakang himuon sa mga otoridad subay sa mga ebidensya ug gustong proseso. Dugang detalye ang ipahibalo pinaagi sa usa ka press conference nga pangunahan ni Tagbilaran City Chief of Police, Police Colonel Joey Bicoy, human sa koordinasyon sa mga otoridad. Ipasalamatan usab sa mayor ang kapulisan na takip si PNP Chief Police General Jose Melencio Naitatez, Police Regional Office 7 Regional Director PB General Arnold Abad, o Chief of Police Bicoy, alang sa ilang paspas na aksyon sa pag-imbisigar sa maong insidente. Sa iyang mensahe ingon si Mayor Jane nga numero uno ang prioridad ang safety ug security sa mga tagbilaranon. Maong nga sa bisan unsang hulga, hatagan gayud kini ug perbisyong pagatagdon ug aksyonan subay sa gitugot sa balaod. Ubaw kato mga higala, ang ato ang news bits nga ato ang nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ugaring puntuha mga higala, alinausap kita sa lain na update kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo nga ibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran o mga updates and developments nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So naman kayo sunan nato mga Tagbilaranons, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane Yap. Adunay Jane Yap, account name nga Jane Yap with blue verified check para atong mahibal-an ang mga updates, programs, and activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap. Huwag na binausab sa mga announcements and information nga ihatod alang sa itong mga tagbilaranons. Mga higala, alimputuha itong basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Serbisyo sa matag sector para sa matag tagbilaranon. Ascenso Comore Cup Interagency Basketball League 19th Barangay Daoday 2026 Culmination Ceremony. Turnover of 5 computers from IBEX. Oath taking of Urban 4 officers, si Pupa Uno, Poblacion Dogs Urban 4 Neighborhood Association, and CGS Olympics Awarding Ceremony. Kung sa laing usab na Facebook page post ni Mayor Jenya Pangayikala, 2 special events. Proud kaayo ko sa TCC. We celebrate our Buhalano and Tagbilaranan Achievers from Tagbilaran City College. Bachelor of Science in Tourism Management, 4th Pinning Ceremony. Bachelor of Science in Office Administration, 4th Pinning Ceremony. To all our TCCians, congratulations. Keep learning, keep growing, and keep working hard. We are so proud of how far you've come, and we can't wait to see the professionals you will become. Be a Buhalano Achiever. Kumbaw ka itong mga higala, ang mga posts ni Mayor Jane Yap, gikan sa iyahang Facebook page account. And of course, sa itong mga tagbilaranons, para iwas fake news, no? So ari lang dito na sa ito ang official Facebook page ni Mayor Jane, and also to the Tagbilaran City Government Facebook page para sa mga dugang detalye o impormasyon. Magaling po ito ang mga higala. Alinaw sa kita sa ipanghatod na ito nga impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Mga higala sa itong mga Tagbilaranons nga wala pa naka-avail, please don't miss this opportunity to avail sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yam sa iyang digitalization program. And kiniyato ang tagwensi na that ID card powered by GCash. And yes, no, kiniyato ang card mga higala, libre ni siya, ugwa ni mo'y pagabayran, maski piso. Kaya ito ang Taiwan Citizen ID card, again, powered by GCash. Doon na po tayo booth, mga higala, diri sa itong City Hall, 8 Liyong. Kung diin, pwede itang mo cater sa tumatag beranon sa so wala pa naka-avail, no? Sa pag-register, ilabi na sa mga bago pa, no? Pwede kayo itang makapag-register diri sa City Hall, 8 Liyong. The second one is pwede na sabihin yung maklaim ang inyohang tag beranon citizen ID card. Ilabi na sa tumatag beranon nga ni-avail ni atong July 2025 hantod sa August 2026. So you can claim now your Tagbayaran Citizen ID card. And sa tumatagbayaranon, ano na po tayo link, no? Kung busy mo or naara mo sa balay, kaya ano na may importante nga gitrabaho or responsibilidad or naamo sa inyong tasatagsak ang mga tatang trabahoan, bisita sa Tagbayaran Citizen, Tagbayaran City Government Facebook page. Scroll down na ito mga higala, pangita ang link dito mismo na ito makita ang link, kundi i-direct sa website mga higala sa pag-register o pag-check, no, kung aduna na ba or ready to pick up na ba ang ato or ready to claim ang ato ang citizen ID card. Ang saman sa perks and benefits ani mga higala, una, kung mo langyaw man ta outside sa Philippines or within the Philippines, pwede na magamit ang atong Taiwan Citizen ID card sa pag-tap or swipe sa any establishments na to or mga merchants nga ato ang i-purchase na to or palitun ng mga items. Ikaduha, kung ginahan siya itang na-i-bills nga pag-abit-biton, pwede sa din siya magamit natin sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulog po nga perks and benefits ni mga higala, no? Pwede na siya magamit nato, no? Sa itong mga partners nato, ng mga merchants or establishments nga nihatag nato o discounts sa ato ang tag-brand sa the ID card. Mong isibya diri sa kong programa ang ato ang mga merchants or establishments ganihatag sa maridaiyang mga discounts pinaaging sa pagpresentar sa ato ang Tag Bilaran Citizen ID card. Kung magkato mga igala, no, sa tumatag bilaranan, please don't miss this opportunity. Grab sa ato ang libre nga Tag Bilaran Citizen ID card. Kaya again, wala mo'y pagbayran maski piso. Then again, open to siya. Diri sa City Hall 8 Liyong from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, mga higala. Ang ato ang open o pag-avail o pag-inquire sa ato ang Tag Bilaran Citizen ID card. Kung sa line by mga higala, arinaw sa tita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tag Bilaran na nagsakulog sa anong natawahan karong adlaw, October 8, 2026, adlaw nga Huwebes. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Rodrigo Kumpok from Barangay Kabawan, happy birthday ni Demetria Marito and Christita Montel. Taga Barangay Tiptip, happy birthday ni Brigido Halina from Barangay Manga, happy birthday to Nestor Apali from Barangay Ubuhan, happy birthday ni Vivina Miso from Barangay Talukto, happy birthday nila ni Sonia Taporo and Pedro Pueblos from Barangay Buoy, greetings going out to Brigida Pacomios, Rosalinda Echavez, Nonito Chua, Virgencita Chow, Virginia Budlayan, and Mary Lou Acompañado. From Barangay Cugon, greetings growing out to Maria Elsa Pinor, Nestoria Dampor, Martin Balvin, Lorna Owen, Bridget Salas, Jaime Riquilio, and Maria Lizelle Galliardo. From Barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Nolda Madria, Nestor Amoy, Beatriz Peligro. From Barangay Poblacion Tres, happy birthday to Alma Fe C. Strickland, from Poblacion Uno, happy birthday ni Brigida Mesteas. From Barangay Mansansa, happy birthday nila ni Rosario Remolador, Nestoria Caja, Ulysses Dole, Julita Asingua, and Nariza Migrino. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Benedicto Borbos, Merma Bautista, and Nestor Ducabo. From Barangay Dampas, happy birthday nila ni Brigida Balagot, Nestor Unot, Nestor Rapira, and Erlinda Sagaino. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa kong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nang sa ulo ko sa adlaw na tawhan karong adlaw. Happy birthday Milanese Catrice Angelique Casey Lumacto Duazon, Mirilu Laguda Acompañado, Monica Andrea Bueno Oliva, Ramil Montesco Ceballos, Marichella Ulalo Mendoza, Cheryl Mangilisan Gabriel, Milanita Atual Campanilla, Nestor Alfarero Ugat, John Bert Lupiva Amora, General Patenio Timba, Roland Y. Incog, Michael Lima Spabe, Roland Y. Incog, Martin R. Balbin, and Romeo Manila. Happy, happy birthday, Kaninyong Tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sukitig paminaw, ngayon sa ulog usap sa lang adlaw na tawahan karong adlawa, nga wala na ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday, Kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet again, no, sa ato ang na-birthday karong adlawa, happy 32nd birthday, to Dave Mark Valderosa. Happy, happy birthday. Greetings from Ma'am Lourdes Rasunabe. And also to Mayong Adlausab, to Ma'am Angie Remo, and to Ma'am Marivic Marinias nga nagtantaw usab na to sa itong programa karong mga oras sa mga higala. Hello, hello, Mayong Adlaw. Ugagan kayong salamat sa pakiguban ka na ko karong adlawa. And yes, sa itong mga sukini paminaw, once again, dagan kayong salamat mga higala sa iyong pakiguban. Pagpaminaw sa pumatag-adlaw nga programa o mga higala magkumay-kumanaw sa kita ugmang adlaw sa susamang takna ng istasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano, buingon na lang kaninyo servisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: the isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
11: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Ragyod, kay tungkol ang panginaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY RD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Diwadi Worldwide ang radio sa katawan alas 12:05.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang mga tugin ninyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Inigad law karon nga Webes, Oktubre 8, 2026. Ako ang magtugin ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, kani Board Member Mimi Buniel Maglasang gitaktag sa Ombudsman sa kasong serious dishonesty tungkol sa paggamit sa gasolina sa sakyanan sa gobyerno. Para sa pribadong sakyanan, ang kani magbabalaod gisilutan usab og perpetual disqualification sa pagupot o katungdanan sa gobyerno. Samtang human gitaktag si kani bukal Maglasang Ombudsman, nagpasidaan sa pagkakawani sa gobyerno sa paggamit sa government fuel sa mga pribadong sakyanan. Sa kauluhan, planong pagkansila sa pasaporte ni Representative Leandro Leviste, liho ko na sa National Bureau of Investigation sa Department of Justice o sa House of Representatives. 4.4 billion pesos ang niagi sa account ni Vice President Sara Duterte o sa imbanang si Attorney Man Scarpio matod sa Anti-Money Laundering Council Kunamlock. Sa gawas, US President Donald Trump o mga health experts, gibantayan og maayo ang giingong pneumonic plague sa Russia human mamatay ang usa ka babaeng nagtrabaho sa anti-plague laboratory sa Siberia. Bago ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye ninyo gubang mga balita human lang sa pahinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa atong balita sa kauluhan, lihuko na sa National Bureau of Investigation kung NBI sa Department of Justice o sa House of Representatives ang planong pagkansila sa pasaporte ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ano ang report sa UNTV News?
1: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for a possible cancellation of the travel authority.
2: Makikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice para sa posibleng kanselasyon ng pasaporte ni Congressman Leviste. Ihilingin din ng NBI sa House of Representatives na ipawalang visa ang travel authority ng mambabatas.
1: Well, the last report was in France and Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also siyempre DFA and the House of Representatives.
0: Saray nga bayan sa itong mga balita, mukabat sa 4.4 billion pesos ang niagi sa account ni Vice President Sara Duterte o sa iyong banang sa Attorney Manasis Manzacarpio. Kinibase sa testimonya sa usa ka official sa Anti-Money Laundering Council kung AMLAC sa Impeachment Court. Sa dihang ipangutana ni Senator Bam Aquino, si AMLAC Executive Director Rodel Binaventura miingon nga mga transaksyon sa magtiayon gikan sa 2007 hangtod 2025 mikabat sa 4.4 billion pesos. Dugang pa si Binaventura miingon nga ang AMLAC nakaila usab og minilyon sa ubang mga account nga nahisgutan. Sa sayo pa si Binaventura nagpamatuod nga ang giingon nga kantidad sa magtiayon naglakip sa 1.63 billion pesos nga inflow og 1.308 billion pesos nga outflow. Ang testigo miingon nga dunay 1.461 billion pesos nga kantidad sa transaksyon nga wa mahibali kung kini outflow o inflow. Si Binaventura kaniadto nagpamatuod nga ang Kale 88 Foods Corporation nga gibanag-iya ni Vice Presidente Sara Duterte nagkanawat og kinatibukang 319,326,770.41 pesos nga inward remittances gikan sa China og Hong Kong sa maong kantidad 315.935 billion pesos gikan sa mainland China samtang 3.39 million pesos gikan sa Hong Kong sumala ni Binaventura. Ang maong kantidad na hiuyon sa pahayag ni kani Senador Antonio Trillanes IV nga ang Kale 88 Foods nakadawat o mga 319 million pesos gikan sa China. Ang Kale 88 Foods nga doon ay negosyo sa banana chips usa sa 15 ka korporasyon nga nalambigit sa Vice Presidente. Sumala ni Trillanes, makaalarma nga ang Kale 88 nakadawat o 319 million pesos sa dihang gideklara nila ang halin sa Securities and Exchange Commission kung SEC o sa ilang mga financial nga payag kini 208,493,000 pesos lamang. Naisugutan usab ni Trillanes ang questionabling bayranan sa kuryente sa kumpanya nga 8,000 pesos lang kada buwan ni atong 2023 bisan pa man og kini nag-operate isip tigama og banana chips. Wala usab kini trade receivables o payables nga nagpasabot nga kini gibaligya o gipalit lang gamit ang cash. Ang kumpanya wala usab rank and file ng mga empleyado. Sa iyang press conference si Trillanes miingon nga ang Tapang Ed Malasakit Foundation nga gitukod sa Vice Presidente o karon miyembro sa Board of Trustees nakadawat og 150 million pesos gikan sa embahada sa China sa Pilipinas. Para kay Trillanes, ang kwarta nga napunta sa kumpanan ni Carpio o sa pundasyon ni Duterte usa ka preba nga ang China nagsuporta kanila. Sa sayo pa sa Philippine Government Electronic Procurement System kung Feljeps Division Chief Rendel Sopeña nagpamatuod nga ang kumpanya nga gipanagiya sa Vice Presidente nakakuha og 49 ka kontrata gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Base sa record sa kinatibukang 35.8 million pesos nga kontrata nga gihatag sa GenCorp Industries Incorporated, 34 million pesos gikan sa Davao LGU samtang ang nabilin gikan sa OWA og PhilHealth. Sa atong balita sa gawas, US President Donald Trump o mga health expert gibantayan og maayo ang giingong pneumonic plague sa Russia human mamatay ang usa ka babaeng nagtrabaho sa anti-plague laboratory sa Siberia. Ang report sa Net 25.
3: Japan. Agad na alerto ang iba't ibang bansa matapos mamatay ang isang researcher sa Plague Research Laboratory sa Siberia dahil sa malubhang pneumonia of unknown origin na una nang iniuugnay sa inihinalang pneumonic plague. Hindi tuloy maiwasang ikumpara ito ng ilan sa COVID-19 pandemic noong 2020 na unang naiulat sa Wuhan, China. Pero ano nga ba ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa? Pareho ang pneumonic plague at COVID-19 na umaatake sa respiratory system at pwede magdulot ng pneumonia, matinding ubo at hirap sa paghinga. Pareho rin silang maaaring kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets sa pamamagitan ng in-person contact. Pero magkaiba po ang sanhi nito. Tiyatawag na Yersinia pestis ang bakterya na sanhi ng pneumonic plague sa Russia at karaniwang nakikita ito sa maliliit na mammals at kanilang pulgas. Ito rin ang organismong sanhi ng Black Death na nagdulot ng malawakang pandemic sa Europa noong 14th century. Samantala, SARS-CoV-2 ang sanhi ng COVID-19 at pinaniniwala ang nagmula naman sa hayop bago na ipasa sa tao. Mas mabilis din kumalat ang COVID-19 sa populasyon habang ang pneumonic plague ay karaniwang kumakalat sa physical contact sa isang infected person. Pero higit sa lahat, gaano ba katindi ang panganib na dala ng pneumonic plague? Ayon sa World Health Organization, maikli ang incubation period nito at sa ilang kaso, maaaring lumitaw ang mga sintomas sa loob lamang ng 24 oras. Mabilis din itong lumala kapag hindi agad nagamot at maaaring magdulot ng respiratory at organ failure. Sa kabila ng matinding epekto ng pneumonic plague, kaya itong malunasan gamit ang antibiotics, kaya malaki ang tsansa ng paggaling kung maagang madedetect ang bakterya at magagamot. Kaya't bagamat mapanganib ang pneumonic plague, ayon sa mga eksperto, mababa ang tsansa na magiging kahalintulad ito ng COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyang direktang nakikipag-ugnayan na ang World Health Organization sa gobyerno ng Russia para linawin ang sanhi ng pagkamatay at suriin kung may nakumpirmang kaso ng nasabing plague.
0: Nagsalamatan Net25 atong tibayaon og pasalamatan nato mga Facebook viewers and listeners karon sa atong Alturas Balita. Salamat og magpapaminaw ni Ansoy Kumiro diha sa Kanagkaan Corella, ni Aster Doysaba, salamat kayo. Nagtimbaya siya ni Albor Vice Mayor Dandan Samar gikan sa Habitat Buol. Way paglubad Patrick, Sir Patrick Panong Rirulya nga naminaw karon ni Doc RR. Adya sa lungsod sa Luway ang bagiitang dentista atong higala, mga higala, no? Og may papaminaw ni CTG Sohe Dr. John Turalba, kanhi konsihal. Ay, nakita mi sa Miging Adlaw, Undoy Burha. Og ni konsihal Bibot Budlong, og ni konsihal Bunal Plong Rinca. Mao kito mga igalang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa untong toto kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop ug Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maingod to.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa untong tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa untong tutok.

0: 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
2: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
9: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
10: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Maayong buntag, maingod tumay gabi, mga kigsunang bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibaw kalibutan, ani-ano sabang yung tingog sa kababayan na Janet Limilarojo. Welcome! Welcome sa atong tunga ng atak ng tulumanon kasayuran alang sa mga bulanon. Live na live kita sa atong DYRD 1161, ang kasaligan, and of course sa atong mga suki nga radio stations all over Bohol, mga kigsuunan. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Aris Amentado, Vice Governor Nick Besas, and of course atong inahan sa probinsya, Waylain PA Aster Caberte, mga kaigsuunan. Unya gipahiluna kini sa kahanginan, pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office kun paimo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Felpina Asoy Piolio, and of course ni Sir Mark Anthony Pernia, atong kinabutanan nga admin officer sa Capitol. Hello, Sir Mark. See you tomorrow. So, mao na siya, mga kigsuunan. How are you, bitaw? Uy, kuan, huwibis na ron. O, siyempre, ugma, biyernes, kay huwibis man ron. But, reminder, kuan, abot, kuan, unsay kuan nila, Sir Mark, replay na tingali, no? Capitol Reports. Kay, wa man tayo live nga Capitol Reports, ugma, kay na isopa, no? State of the Province Address ni Governor Aris Amentado. So, mauna siya, mga kaigsuunan. Kumusta nga itong mga suking tigpaminaw? Si Sir Boy o si Ma'am Vic Victua, si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupagaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, kumusta? How are you? Agaw, unya si Kuan, si Ma'am Kunching Aranjuez o si Ma'am Janet Aranjuez, Mama Jinky! Hi, Mama Jinx. How are you? Anaviso. And of course, si Sarge Anaviso, sila Chutney, tibuok tropang mabugnaw. Napilo na to ang tropang gising. Yes, dili na to kalimtan. si Lolo Gabriel og si Lola Inday, ang lolo og lola ng bayan, of course. Unya si Tatay Billy Tongko, tay hapit na piyesta, dikira. Yes, no? Og si Sir Jerry Pabi, kumusta? How are you guys? Atong tibayaw na itong mga kauban sa atong Provincial Treasury Office. Of course, atong hepe si Sir Taksukurin. Atong kauban si Sir Michael Ibuho nga magpagrit og solo. O ingom na siya, di ko ginahan o kanang i-appeal ko ni Mos Kadaghanan. Dapat solo dyan akong ngan. O, mauna siya special mention, Sir Mike Ibuho. Kumusta naman mo mga kigsuunan? How are you? Uy, atong timbayaon si Ma'am Fair o si Ma'am Gaga Habines. Si Sir Dodong Tinong, kumusta? Yes, kumusta naman mo? And of course, atong mga kanang mga taga-Kapitolyo na ay maminaw man ato karon, no? Nga kanang kuan di ay si Ma'am Doris Kaluyong, ma'am, uy, kuan, wako kabasada yun sa imong kuan, sa imong chat kay kanang mag-live ko, ang ako magungamiton i kuan kining akong cellphone. So, ari ko magbasa sa mga news, ma'am, di ko kakita sa mga nagning chat sa live, no? So, ana pa ko makakita inig kahuman. Oh, so mo nang di ko ka mention diha dayon. But daghang kaayong salamat Ma'am Doris Kaluyong og katong mga suki natong tigpaminaw always, no. So arita sa atong mga balita mga kigsuunan hinikay gikan sa atong pinangga nga paimo, Bohol boosts interagency efforts for community empowerment. Yes. So the provincial government of Bohol, through the Bohol Employment and Placement Office or Public Employment and Service Office or BEPO PESO, participated in the third Provincial Convergence Committee meeting organized by the Department of Social Welfare and Development or DSWD last September 29 dito sa Reynas, The Havens and Garden. Si Ma'am Maria Vilma Yurong, si Ma'am V, atong head sa BEPO PESO, unya Provincial PESO Manager og CITEC Pajod, and Maria Doreen Faliedo. Hi, Ms. Doreen. Division head sa atong Job Referral and Placement Division represented BEPO PESO during the meeting. The activity brought together representatives from, of course, DSWD, atong Department of Labor and Employment or DOLE, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA, local government units at mga kalungsuran, and other stakeholders to strengthen coordination in addressing socio-economic concerns and community needs. Kay kiningong atong BEPO PESO, mao ni in charge bitaw ka ng mga job fair o ilan na siya, mga special recruitment activity, basta about sa employment, sila'y mo facilitate. Oh. Yurong emphasized the importance of synchronized interventions in employment, social protection, and technical skills development to help Boholanos adapt to changing labor market demands and economic challenges. The convergence strengthened interagency collaboration in delivering responsive and people-centered services, supporting the provincial government's strategic governance roadmap in promoting inclusive growth, sustainable livelihoods, and community empowerment in Bohol, a UNESCO Global Geopark. By the way, naaday ko yung hinumduman, which is permi concern sa BEPO PESO. Sukad pa sa una. Atong i-remind atong mga kigsunang bulanon, ang BEPO PESO, dili na sila mo ay maghatag og trabaho ninyo. Dili na sila mo ay mang-recruit. Dili na sila mo kuan nga. O sige ka nang sud na ka, dili, no? Mo facilitate rin na siya. Mura na siya middleman ba kung sa kuan pa? Sa mga goods pa and service. Kanang murag middleman nga. Naay mga company nga nangita og mga empleyado. Unya, naapoy mga ato mga job seekers. So, mao na siya ay middleman ang BEPO PESO. Maunay mo facilitate sa mga activities like mga mag-facilitate og mga job fairs, mga kaigsuunan. Pero, dili ang BEPO PESO mao'y mo employ ninyo. Kundi, mura na siya og mo kana banggo between nga magpahibaw sa atong katawang bulanon. Ang kining company nga inani, nangita sila og mga domestic helpers, carpenters, mga kuan, mga clerk, inana na ang Bepo Peso. Pero dili sila mismo mo'y mga hire. Ato nang klaruhon na dili ang Bepo Peso mo'y mga hire. Kuan na siya, gi-facilitate na niya. Like for example, kanang akong gi-mention mga job fair o mga special recruitment activities. Mutabang ra na siya sa itong mga company nga mapahilo na ang venue or kalihukan para ang kining mga kumpanya nga nangita o trabahante makakita pod o mga kanang nasibo sa ilang gipangita nga mga workers, mga kigsuna niya. Kini pong mga nangitag trabaho atong job seekers, makakita sila labi ng mga job fair, di ba? Inigsuod bitaw ninyo sa cultural, kasagaran na naman ang venue. At mo mag-shopping, kinaaman na igipang butang sa bumbong nga mga katong mga companies nga nanginahanglan. So, adto mo mangita o kanang, ako kuan man ko nursing graduate or ako accounting graduate at ari ko apply okay nangita sila og accounting clerk ari ko mga apply nangita sila accountant ari ko kay kuan nang kuan HRM man ko nangita sila mga waiter ana na dili ang Bepo Peso mismo ang mo hire no ato nang klaruhon kinamgoy uban manunyo wala wala gi ko dawata nga kaila man mini ko ana sa Bepo Peso dili sa ana na siya ha. So, ari po ta sa lain, aring gi-post ni Governor Aris, pag-ila sa mga kalambuan sa lungsod sa Alborquerque. So, paumpong panigob, nalipay ko nga makita ang mga kausaban o kalambuan nga nahimo sa lungsod sa Albor, ubo sa pagpangulo ni Mayor Dondon Boates. Atol sa ilang gender sensitivity training o LGU Family Day 2026, dito sa Metro Center Hotel sa Tagbilaran City, atong gipadayag ang pagdayig sa LGU Albor sa ilang pagpaningkamot nga mapalambo ang serbisyo o pagdumala alang sa ilang katawhan. Pumpanigov Aris, importante usab nga ligon. Ligon ang panaghiusa o maayong relasyon sa sulod sa munisipyo. Pinaagi niini nga pagpaligon sa gender equality, respeto o pagtinabangay sa matag-empleyado, mas mapauswag pa nato ang serbisyo publiko. So magtinabangay kita, pong panigob Aris, alang sa usak ka mas inklusibo, malinaon o progresibong Albor o Bohol. So mao na siya mga kaigsuunan. So makita na ninyo no, dito sa Facebook page ni Gov. So, ari po ta sa atong, naunsa na ni atong Buena Vista, Getafe, no? Capital I Sustainable Development of Buena Vista, Getafe, Timberland. So, sa ilang mga Timberland. Excuse me. Katulad kong tutunlan. Makainumdum naman po tas ko, ano? Kaya ng mga plag-plag. no? So, let us be careful. Kidaghan na bang mga kuan ron. Mga sakit-sakit. Take care of yourselves. Ang atong provincial government of Bohol discussed the development and management of timberland areas in the municipalities of Buena Vista and Getafe. This was after Governor Aris Aumentado convened concerned government agencies last October 6 at the Governor's Office. Bag-o pa jud kaayo karon pag yung semana. The meeting focused on assessing the existing conditions of the identified timberland areas, exploring potential development activi-

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na Jailain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD, aniya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T-I-W-B-S, Mang Bolyoser.
6: Kaya kumusta mayong polis ka rin yung danan ginina usap si T.I. Jobol P.S. O kini ang itaniya sa alauna ni Antaw Karon nga wibes mga higalapit sa 8 bulan sa Oktubre at mga mainitun ng mga panibaya. Kini yung danan mga sukin at hindi paminaw din sa itong nagbayan sa taglaran mga sukin sa itong mga kalungsuran. Sabi na sa 24 na ito ka mga kabaranggayan diyan sa itong mahal kalungsod sa Luway. Kamusta? Kamusta itong mga elderly people at mga sakot sa senior citizens diyan sa itong lungsod karon? Nagsaulog sa ilahang elderly week diyan sa Makapanya. Ngunit man sa mga panimbaya na ito karon na sa gawas o gadini sa pinagi sa Facebook, manasano, maadungod ito. At mga panginautang tanan, nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay na naglantaw sa unahan. Kaya yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Hapit na ba? Masikwate?
7: Way palinay, DYRD kanunay.

Kinanong ko lang namin balikan sa atin sa Funny Bake Shop. Lamihan kayo na torta, ensaymada, empanada, bibingka, siupo, guban pa. Funny Bake Shop. At doon na ito mga higal ng mga produkto sa Funny Bake Shop. Mapalit nato diyan sa Pixie Mall, sa Alturas Mall, Log Island City Mall, para sa inyong mga order. Pwede ka mong madiretso dito sa main branch ng Funny Bake Shop Populasyon, Lungsod Siloway. Nasa biyaan minuto kaya ng refreshment parlor sa Funny Bake Shop, nagtanya kiniya o glamihan ng pagkaon. Sama sa dinuguan o tuto, pumaya si Kwati Spaghetti Fried Chicken, tumbang baboy, pansit o dagan pa sa Funny Bake Shop. Heavenly delight in every bite. D-Y-R-D Gisaligan. Okay, parayon na mga ikala sa atong pagpunik kay Sikay. Ato na ito bayaon o congratulations sa lang kasal karon. Ato ang anak ko ni mga ka-exon na kaslon rin, ha? Si John Ace Burhel Brum. Ngingat ang MA Makindang na diyan sa Lubok. Ang karon po taon. O anak ni Kiday o nga friend. Makindang o ni Iba. Burong. O ato ang the late barangay captain sa Alegria Norte. Ato amigo to, si Meli. Burong. So congratulations MM o John Esperion. O niya. Ato din po mga pasubo. Mga kaigsuunan. Lain na pong tagaluway ang gikuhaan na siyang hinuman nga kinabuhi. Ato ang midwife in town sa atong lungsod. Si Arlene Kiao na taga La Salina Sur. O may nasuffer ni siya o breast cancer mga gal. Atong pasubo sa iyang banay. Ito ang banay po niya sa LGU Luway. So, labi na sa RHU. Ito ang Rural Health Unit. Naalin ni si Arlene na gatabaw as midwife mga kaigsun. Atong mga pasubo. O atong tibaya ulit po ng happy birthday. Ang mga naga-birthday na ito karoon ng mga senyores o senyoras sa mga kaigsunan. Hindi sa itong mahal nga lungsod sa Ruay, happy sa utso karoon. No? Atong tibayaon sa happy birthday mga kaigsunan. Sila si Nestor Romalda Flores o Baines. Si Brigida Mata. Sa poblasyon ng Buos. Okay. Si Rosita Kim Canieda niya sa Talyong Oriental sa poblasyon ni Babao, si Carita Cotamora Quijas sa Nestor Amoy Tulang sa Bestugdug Ilaya sa Kalbaryo sa Nestor Butungan Molina o sa Talyong Oriental si Leonora Campilan Ratunel sa Tugdug na po si Rosario Kahanat Gadya. Happy birthday ka ninyo. Bilitin ka kahapon na October 7, mga Rosario, no? Wilfrida Daniel, yan, sa Concepcion, sa Tugtog na ko sa Sarayo, yan, no? Bilito na sa pagkagahapon nila kang Rosario Corpus Baclayo na sa Villa Limpia o ni Margarita Adorable Pudelino. Nangarit, no? Bilito na kagahapon. Si Francisco Servidad, yan sa Talong Oriental, sa Sarayo Cujao sa Concepcion, sa Sarayo Cesar sa Calvario. Bilito na kagahapon, no? O niya, nangangatulosan sa pizza size. Si Angel Berta Bango de Concepcion, si Dominadura Mataranas, Roman Tampilan, si Rosario Kanda, si Pasbanak, Rosario Solidia Dante, dito tanami ito, Anika Gahaw, ito niya naging adlaw, Ipipania Tives, diya sa Tagasan, Organita Apat, sa Poblasyon, Oga Francis Cesar Anta. Yung isa Tasman Langit, belated happy. Happy birthday. Sabi sa panang nag-birthday karon, happy birthday. Ang bilikin sa uban na nag-birthday. Bino! Parayon ito mga higala sa atong pagpunin kay Sikay. Ang isigutan karon sa impeachment trial mga kaigsonan, mao ang unexplained wealth. Ang wa, mabutyag ng mga kayamanan, kapigayunan, ni Vice President Sara. Wa, mabutyag. Tungod kay, wa, mahisulot sa iyang gipirmahan nga state statement of asset and liabilities kung kanang gitawag o sal-in mga kaigsunan. Ang sal-in, mauna ang dokumento nga notarado nga nadiha gibutang mga kaigsunan ang gibutyag sa mga public officials, public employees, mga kaigsunan kung unsa ang ilahang mga assets, unsa ang ilang mga liabilities o gitawag o net worth mga higala. Asset,
income, ugasan nga income, business, income siya yung trabaho, income.

Padayon ito mga higala. So mag-isugod ganit ng asset, mo ni ang iyahang mga katigayunan. Nasa bangko, kwarta, hindi kutan. Iyahang mga bagawan o mga jewelers. Ay, ang ito, mga sikyanan. Yan mga nagpapang adunay bakos mga kaitunan. Mga kailan ng iwag na ito motorsiklo, auto, uguman pa. At yung gani ang bakilo, at ang sanina. Na ito, asset sa mga kaitunan. Ang liabilities, ang ito mga obligasyon, o mayroon na rin mo, o uguman pa. Net worth, mauna na ang assets versus ay no sana sa mga liabilities mauna yung mga net worth mga kaitsura mauna ang ito ang assets

o kuno galing mga higala nga duna kay assets, duna kay kapigayunan nga wa nimo gideklarar sa imuhang salin, mauna ang giingon og unexplained wealth. Usa ka kapigayunan nga wa nimo mabutyag. Ngano nga wa mabutyag, na diha ang daghang mga paduda. Posible nga ang maong kwarta nga imuhang itaguan kay nga wa nimo gibutyag, posible kwarta na gikan sa illegal nga kalihukan. Illegal nga kalihukan na idaghan. Smuggling, drugs, illegal gambling, suburno, malita, ug unsa pa. Mao nay unexplained wealth. Mao ra karon mga kaigsoonan ang gituke. Kay matud pa na idaghang bahandi si Vice President Sara Duterte nga wa niya gibutyag sa iyang salen. Kay ang iyang salen ang gaisgot lamang og 98 million ang iyang net worth. Ang salen ni Vice President Sara 98 million is ra. Pero matud pa sa mga ebidensya nga giladlad karon diha sa Senado, pinaagi sa pagbutyag sa AMLA o pinaagi sa pagbutyag sa mga bangko, na matud-an nga naay daghang kwarta na misud gawas sa bangko ni Sara o sa iyang bana nga mikabat kapin sa 4 bilyon ka pesos. Buti pasabot, dili lang kay milyonaryo si Vice President Sara, bilyonaryo usab. Di man mo makalimod mga kaigsuunan ng record sa bangko. Di man na gama-gama. Ang mga bangko nagingon nga naay transaksyon si Vice President Sara Duterte na may ikabat o kapin sa 4 bilyones sud gawa sa iyang bank account. Kung imo nang tanawon, posible na nagsugyot nga na ay nagkakwarta si Sara di ay dili lang kay milyones. Bilyones. Mao na ang rasuna na nahimo ng usa sa mga articles sa impeachment kanang gitawag og unexplained wealth. Pero, ay pero mga kaigsoonan, pero wa tumahuman ang kaso. Ang depensa, upakita pa po na sila sa ilahang mga argumento, ipamatuod sa korte nga, ili na tinuod nga unexpendable. Tingali, ilahan ang ipakita dito sa korte, o nga no, nawa na i-appeal ni Sara sa iyahang gibutyag na salen, sa iyahang salen. Maunay, trilling kung paminahon mga kaigsiunan. Kung unsaon sa mga abogado ni Sara Duterte sa pagmatuod sa korte nga way trampas ang mga kapigayunan ni Sara Duterte nga way illegal nga iyang gihimo pinaagi sa iyang kapigayunan. O gato ng huwaton mga kaigsoonan. Primero na ini, ang mga abogado ni Sara Duterte naningkamot na kung mahimo, pili yun ibutyag sa mga bangko ang kwarta, ang bank record ni Sara Duterte. Ang ilahang argumento nag-i-hawiran mo nga na ay confidentiality. Ang tanang transaksyon sa bangko, confidential. Ang bangko ra o ang client, maoray na hibaw. Mauna mga kaigsuunan ang ilahang mga argumento kanang gitawag og confidentiality. Dili mahimo. Pero ang argumento po sa PICAS, basta impeachment na gani ang isgutan, wala mo na ng balauda nga dili mahimo na confidential. Why confidentiality? Labi na mag-isigot og public officials. Kaya matod pa nila, mas labaw ang accountability kaysa confidentiality. Atong tagsa-tagsaon kuno ni og tuki-tuki mga kaigsuonan, ha? Confidentiality.
kon kugaming mga kaigsuunan, ang tumong sumaong balaod nga confidential ang mga bank records, ikaw ra og ang bangko na hibaw. Possibly, mga kaigsuunan nga naay daghang mga illegal nga mga katawhan, drugs, gambling, kawat, tulis, posible nga ana nila tapigan ang ilang mga kwarta sa bangko, total confidential man, di man mahibawan kay naa may confidentiality law. Therefore, kung mauna ang mahitabo mga kaigsoon na confidential, bisa kinsa na lang may mangawat, sila'y mahadlok kung masakpan tungod kay confidential man. Ang pangutana, mao ba kaha yun na ang tuyo anang balaod sa confidentiality? Kaya kung mauna, ang tuyo nga, hindi mahibawaan, tablara ang balaod na ga-depensa sa mga kawatan. Tablara ang balaod na ga-depensa sa mga illegal na mga kalihukan. Kaya di man mahibawaan ang bank records. Di man natugutan na musulti ang bangko sa mga bank records. Mao nga misod mga kaigsuunan ang isyu sa mas labaw ang constitutional accountability kaysa confidentiality. Arita sa accountability. Ang tanang public officials mga kaigsuunan, vulnerable gyud ni sila o kanang mga kanang kabaot ni kalihukan. Ang uban motuyo yun og buhat tumaot illegal, ang uban nakuan lang na gikaon lang sa sistema mga kaigsuunan, gikaon sa sistema mauna nga na kuan no nahimong kurap vulnerable karon kun ugway accountability lisod mga kaigsuunan paghunong pagtugong sa mga kawat o korupsyon diri sa ato ang nasod mga igsoon. Ang public officials mga igsoon kinahanglan nga open book yun unta ang tanan. Open book dapat yun unta. Pila imong kwarta sa imuhang paglingkod o pila ang imuhang kwarta sa imong paghawa. Ngano maning may lubo maning o tawan-tawan. Ha? Nano man nga may lubo man taman-taman. Nakalingkod na kag-usa ka termino. Nakalit magkagka-bilyonaryo. So na ay mga inana, gintahay mga isuon. So ang tuyo sa gobyerno, dili tingali nga taguan ang mga tao sa ilang mga dautang binuhatan. Ang tuyo sa gobyerno, mga mahibawan, mapugnan. So na agil accounting mga kaigsuunan sa mga mahandi, sa mga public officials. Labi na, itong mga public officials nga nagkubot sa mga dagko kayo nga posisyon. Dapat ma-check din sila mga kaigsuunan kung unsa ang ilahang lifestyle, unsa ang ilahang bandi, before and after mga kaigsuunan. No? So kaning mga issue ha, maoni mga tanawunon kaayo mga kaigsuunan ining impeachment trial kar. Gindot. O ato pong mapaminaw na mga kaigsuunan no ang depensa sa ilahakod ng mga argumento malingaw mo punta maminaw ni mga bugado mga diskarte nila malingaw punta no pero karon nakatriling na panaw na to asa gudong ka eh kaning butanga mga kaigsuunan ha wala pa subalik ta man ning pipila ka pinumdum.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahin mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Ano mga galang ang tayong trabaho sa pagtarayo sa akong tulungan sa gana lang sa itong partner sa kita sa mga sponsors kini gato ni galang sa kainan Bong Bulister. Mapasalamat ka rin tara ng handurugma. Di na gihapon sa iyong suki ng istasyon ang number 1, DYRT. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si TI, WBS.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Ang dami nang nananalo sa Ginuma na, Hinebra na, Jens Tanalo promo. Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra sa Miguel, Primera o Freedom Island. At iklaim ang premyo sa partner redemption stores. Kasyali na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR Premier number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
10: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bulano.
11: DYRD, ang akong tipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
12: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na doon lain.
13: Akong paminawan sa station doon sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
15: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
16: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
17: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala ko mas tagmaing adlang Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome, welcome og welcome ning aton tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. October 8, 2026. Lang sa matampon na usap ang itong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Rita. By na standby, Rita, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day.

0: Man Gold Coffee, Imnon sa Buntag. O siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby, alas sa suwatan pong atong paghahatag ag pagtagad. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

otso anyos pa lamang ko dito higayuna. Lipek ako ni pauli gikan sa eskwelahan para ibalita sa iyahan nga with honor ko ate. Sigurado ko malipay si mama apan sa akong pagpauli. Daotang balita ang mitagbo ka na ko. Patay na ko na si mama. Grabe na kong hilak ate. Si mama naghigda sa banig, way kinabuhi. Halos di ko makatuo, sobra kasakit. Ang gidangatan sa kong inahan. Giantos ang iyang sakit kawa mi kwarta. O kung di siya mulihok, wapod mi pagkaon. Iyang itagana, iyang katapusang kusog, alang kanako. Nang labada pa siya para makakwarta. Sa among gamayang lamisa, doon ay bugas o dilata. Doon na pa'y 150 pesos ate. Wa mi maduulan. Wa mi mapangayuan og tabang. Ang nagpalibot namo mga tao nga saba usab namo. Pobre. Doon na isa kaigsuon si mama apan layo. May pagkamaldita pod ate. Sa pagkawala ni mama, wa na kumasayod unsay nagpaabot na ko sa unahan. Natagan og disente nga lubong ang ako inahan ate. Sa tabang sa among LGU. Ate R, dili masukod ang kasakit akong gibati. Naghila kong halos muhubas na ako mga luha ate. Wala si mama. Mag-inusara na lamang ko. Human nga napahimutan ako inahan sa iyang ulahing pahulayanan ate. Gikuha ko sa akong ayaan ang bugtong igsuon ni mama. Dili para himuong parte sa ilang kinabuhi, kundili himuong katabang ati R. Mato ni ante. Dili ko nuko pwede makapadayon sa pag-eskwela. Kinahanglan ko nuna ako mutabang sa maging buhaton sa ilang balay. Para na ay may makaon adlaw-adlaw. At ay mitabang ko sa pagsuroy sa ilang paninda. Kung naara ko sa balay, ako ang gapanghinlo, ako ang gahugas og plato, tanang trabahoon ate. Gikaya sa usa ka otso anyos. Usahay ako ang magbantay sa ilang anak ni auntie nga gagmay pa. Maibo ko sa mga anak nga ga-eskwela. Sa akong una-una, naghandom ko nga, unta, ako usab ka eskwela. Masubo ko huna-huna nga nawala kini kanako nga oportunidad ate. Apan wa ko nahimo. Kini ang akong kapalaran. Gadako ko nga gakabugat ang akong mga trabahoon. May abot sa punto nga responsibilidad na nako ang pamilya sa akong ayaan. Gihimo ko nilang sulugon ati ako ang labandera, tigloto, tigatiman sa kamaigagaw, tigplansa sa ilang mga uniform, tanang sugo ako. Samta ang mga anak sa akong ayaan, bisa sa ilang mga gadgets, nakakalat lang sila sa sala, sa ilang kwarto. Usahay maghila ko ate. Magmahay ko nga nung gipakabuhi pa ko ng kalibutan na unta, nawala na lang po ko uban ni mama. O sa kaadlaw nawala ang kwarta sa balay, ako ang ilang gipasanginlan na nagkuha ni ini. Nato'y gayo na, misukol ko, ako gipanalipdan akong kaogilingon. Ate R, di na ko kaya nga manghilabot o kwarta sa kong ayaan. Na siya'y anak ate nga na-addict og dula og online games. Sayad ba nanta sila nga kini ang mahilig manghilabot. Apan ako gihapon ang ilang giduot ate. Ako ilang gipasanginlan. Grabe nga mga sakit nga istorya ako nadawat gi kanila. Ila ko gikwintahan sa akong pagpuyo sa ilaha. Sila ko nihinungdan nga nung buhi pa ko. Ate R, dili libre ang akong pagpuyo. Grabe ang trabaho nga akong gihalad nga ito kanila. Ning higayo na ate, nakadesisyon kong mulayas. Bahala og asa ko padulong. Matud ko sa kong kaugalingon. Di na nako makaya ilang pagpanamay, tamay ka nako. Di na nako madawat ang ilang pagtratar ate. May lakaw ko nga, pipila lang ka, bestie ang akong dala.
Na ako'y gamay nga tinigom sa kung papamaligya o sahig o tanon, ako na lang gitipigan. Kay dugay na gid ko nga nagplanong mula kaw ate. Na alam ko'y kahadlok nito higayon na. Kay wa ko'y kapadulngan. Apan sa dihang milayas na ko ate, naglakas loob ko nga mubiya. Nagtambay ko sa bus station og halos duha ka oras. Naguna-una akong asa ko paingon. Gatulo ako mga luha. Naluoy ko sa akong kaugalingon. Hangtod nga nagdesisyon kong musakay bus. Bahalag asa ko dadon sa maong bus ate. Ang importante malayo na ko sa maong lugar. Dini nagsugod ang pinakalisod nga yugto sa akong kinabuhi. Pagunong sa bus, sa Mandawi City, Cebu, may kanaog ko. Matod ko bahala na. Wa ko'y trabaho, wa ko'y kaila, wa ko'y kwarta. Kinahanglan ko mabuhi. Og sa akong desperasyon, nasulod ko sa usa ka trabaho nga wa gid na ko gihandom sa tibok na kong kinabuhi. Nagtrabaho ko sa Red Light District, usa ka KTV bar ate. In short, nasulod ko sa pagka-prostitusyon. Sa edad nga 17 anyos, kumuban mi sa among customer, mas dako ang among mahimong kwarta. Nga ako lawas sa akong nahimong instrumento para makasurvive, para mabuhi. Nang labay ang mga katuigan, hangtod nga naanad na ko sa akong trabaho ate, anad na ko makigdulog sa kama sa akong mga customers. Hangtod nga miabot sa akong kinabuhi si Franco ate. Naging customer ko siya. One time. Apan lahi siya ate sa ubang mga lalaki nga ako nakauban. Naging seryoso ang iyang intention nga rikan ako. Pirmi na siya sa akong gitrabahuan. Piliyon gid ko niya nga matibol. Hulatan kung kanos ako mapauli. Ihatod ko niya sa akong boarding house. Ayha siya mapauli. Halos kada gabi igid niya kini ginabuhat. Masuko siya kung basoson ko sa ubang mga lalaki. Hangtod nga, nagpadayag siya sa iyang giibati nga rikan ako ate. At tung una, ako lang siyang gikansyawan. Matod ko sa kong kaugalingon kinsa may lalaki nga magseryoso sa babae nga susama nako. Wa siya daghang istorya ate, gipakita niya sa iyang lihok. Dili adunahan si Franco apan edukado na isaktong trabaho. Tungod sa gipakita nga kamaayo nga rikan nako, nawala akong kahadlok nga mahigugma ate. Tuod man nagkarelasyon mi ni Franco. Gipaundang ko ni Franco sa akong trabaho o nag-live-in mi ate. Hangtod nga iya kong ipailaila sa iyang pamilya. Wa gitago ni Franco sa iyang pamilya ang nahimo kong trabaho kani. Wa ko niya ikaulaw. Apan grabe kasupak iyang inikanan ilabi na iyang mama. Matod niya, hugaw ko nako sa iyang pananaw. Dili ko nako angayan sa iyang anak. Desente ko na si Franco. Wa ko nun niya gipahuman ang iyang anak para lang mamili o susama na ako nga babae. Ati R, matod pa sa mama ni Franco. Naging customer ko no, nako ang iyahang igsuon, uyuan ni Franco. Ati ipaglaban ko ni Franco, matod niya. Kaya ko nun yung talikdan yung pamilya para ka nako. Sukad ni Adto Ate, wa nako niya dadaas ilang balay. Apan ate, kung naa si Franco sa trabaho, adtuan ko sa iyang mama, istoryahan ko niya. Ako pwede bihaan ako iyang anak. Dili o dili ko na siya gusto nga, makabaton siyang apo ka na ako. Naglibog ko ate. Sulod sa akong kasing-kasing. Mahal ko si Franco. Og siya lang ang lalaki nga nahigugma ka na ako nga susama niini. Apan sa akong una-una, hangtod kanus ako niya pwedeng higugmaon. Di magkao sa kaadlaw, iyan na lang kong bihaan. Ilabi na nga di may makabaton o kalinaw. Kay dili gigod dawat sa iyang pamilya. Ate, may abot ko sa punto nga. Gusto ko mabiya na lang kay di ko gustog samok. Ug tuhoan ko na lang git sa akong kaugalingon nga wa ni tawo may gugma kanako. Puslan man.
Total sa kong itrabahuan, bahalag wen higugma ka na ako malipayon ko. Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Rita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat ka ni mo, Rita, sa imong pagpadangat ni mas matampo ni atong tulumanon sa Sensory at Arlene. Kajut lang, kaya magpagwapas ako kanya. Anyways, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw ati Arlene, Cap Jun, usta na natin mga suking tigso, bye-bye.
0: And of course, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, baswerte yung adlaw DJ Nova, not Arlene.
0: Kini problema ni Rita Bitao. Actually, entrada pa lang sa yung letter, ingon siya nga, tinood ba gunang guhit ng palad? Ikaw, Nobs, butuog ka guhit ng palad?
1: Ako, yes. Ako, gutuogi ko, ma'am, nga. Kung unsa may atong ginaagian sa atong kinabuhi. Murag meant to happen na gina siya nga, mo agian. So,
0: kanabang, managin nga kung, managin ibadli sa palad. Oh. Ikaw, Kap, butuog ka guhit ng palad? Or ikaw ang maghimo sa imong palad?
2: Adili. Adili, gumutuan ng guhit ng palad.
0: Nga naman.
2: Kay, kuan, I will make my own destiny.
0: I will make a
1: kulbaan. Pina-English ganyan. Makulbaan nagigubas sa mga English si Kap.
0: I will make my own destiny anyways. Bitaw, no? Kisa may gusto nga kisa may gusto nga at 3 years old gibiyaan na ka sa papa at 8 years old na matay imong mama. Nahimo kang prostitute at the age of 17.
1: Grabe. I mean,
0: muna yung panguta na ba nga tinuod ba ang guhit ng palad? Nga mao na gid ni iyang kinabuhi nga iyang gi was it choice eh kinahanglan niya nga mabuhi gusto niya nga muna dinhi mo mahusgahan ang mga babae nga kanabitaw nagtrabaho sa mga sasama kang
1: ako agree gid ko ana ma'am kani mga babae nga gipili ang kanang ingana nga linya sa trabaho kay nay uban gid nga
0: kanya-kanya
1: no, diba discarte gid nila actually na koy na bagulan gini ni siya ni gawas nga content creator siya ma'am nga sikat siya karon nga content creator si Miss Chung at ang name niya so ni ana gid siya siyang kwan kay at an early age pasagdan pud sila siyang ginikanan ba so nahulog siya nga breadwinner silang family niya
0: okay.
1: Siya giasahan siya mga igsuon hangtod sa naabot siya sa prostitution so mo gid yang trabaho so naabot ang panahon nga okay na yang kinabuhi plus star na siya dato na siya per niya naka-mention gid siya niya na siya nga maskan siguro daw nga mahimo siyang bilyonarya pokpok gihapon ang tawag sa iya so how sad it is nga ganabitang ma-judge siya base sa kung siyang kagahapon which is dili unta gid dapat kaya again
0: okay. Doon na ba yung panultihon nga, wala na ko nagpuyo sa kong kagahapon.
1: True.
0: Bag-una, diba?
1: Ang ato mga kagahapon,
2: sino ka man.
1: Ang ato mga kagahapon, it doesn't define our future. So, yeah.
2: Wala akong pakialam.
1: Yeah. Dili ta pwede mag-judge sa usa ka tao base sa iyang kagahapon.
0: Monay statement sa iyang hinugugma nga si Franco. Franco ba to?
1: True.
0: Kuha na ni mo, Dan ako ang basa, Dan. Bitaw, Franco ang lalaki, diba? Ang question is, angay bang ipaglaban niya si Franco? Bisan pa man sa hangyo sa mama ni Ininga, wala kong ipahuman akong anak para maminyo lang.
2: Alingugmog ang ining mama.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kay, kung imog yung tanawon, di siya gusto magkaapog, ikan kang Rita. Kay, igsuon man lagi niya, ang igsuon sa iyang mama, nahimong na akong customer.
2: Muna nga, reasonable.
1: Ay, dili, uy. Dili mo nasala ni Rita. Mo yung trabaho.
2: Isunabo lang, mama.
1: Dili, good. Dili, pwede nga ba imong basihon sa on sa'y kagapon niya.
0: Malagi kay.
1: No? Karun, iuntang na ba siya tungod ni Franco?
2: O saon na lang karun magbanding-banding pamilya na.
0: Ayaw kong i-judge sa kumpas. Kaya wala ko nagpuyo imong, sa kong kagahapon.
2: Imong uyuan, no? So, pastilan.
1: Kay ako, bitaw ka, mutuo ko nga, mas limpyo pa ni mga babae nga nasa kanang mga sex worker, may term ni sila ha. Kay, naman sila yung mga kuan, mga lisensya ba? Kanang hinatawag ang pink card.
0: Agree.
1: Dili sila ka-duty kung wala sila yung pink card. So, para na ako, opinion rin na ako ha, ma-feel na ko kaya murag mas limpyo pa ni mga sex worker kaysa nang mamitra ni mo sa bar or anywhere. Kaya di ka sure kung kuan kay wala na sila ebidensya. Kani mga sex worker, nani sila ebidensya. Nga limpyo sila. Mauna
2: si Banong na ebidensya.
1: Hala!
0: Si Banong.
1: Ay.
0: Ang kuan na sa to? Ang sa to? Masa yung ngalan niya?
2: The fuck boy.
0: The fuck boy.
1: Kailan ko na.
0: The fuck boy. Anyways.
1: Ako. Pero kung ako si Rita, no, dili na ko sayangan si Franco. Okay? Kanang talagsaon ra kining lalaki nga dawaton ta miskan unsa ang atong kagahapon. So pasabot tininood ang iyang pagigugma
0: yes.
1: Kay imagine no maskin si Rita gani di katuo nga naay lalaki mo seryoso sa iya ha kay tungod lagi sa iya ang trabaho ba. So mo ni siya ebidensya.
2: Pero
1: nga,
2: pait niya, di Genova. Kay kanang nadulog mong gud niya ang uyuan sa lalaki niya. Siyempre, yes, pamilya, yeah, magkita-kita. Unsa kay...
1: Pero dawat na ni Franco Cap. So, ano, maminaw pa man siya sa unsa istorya sa uban. Yes. Ang importante si Franco.
0: Wala man niya kita naawasan. Wala niya, di ba?
1: Wala niya gi-judge. Gani, iyaging gihawa si Rita ang nga trabaho. Yung gipaundang kay... gusto niya nga makuan yun, kanang maiyagid si Rita.
2: Muna nga makasabotin ko sa inahan ni Franco. Nga, grabe yun ka...
1: valid man gina nga ang inahan. Siyempre, ang reaction isip inahan. Magpakainahan yun na siya.
0: Kaya bang, ipang kasagaran man ko, kinahay, ipanghambog nila nga, ako minalay.
1: Diba?
0: Di na yung mga panghambog. Ilabi na nga, the family, nakabalo sa background, ilabi na nga, uyuan, nakat, dulog. So, yes. I mean,
1: pero in fairness, ma'am, no, nabilib ko kang Franco kay wala gid niya gi-deny kung unsay trabaho ni Rita dati. So, di ba, kay pwede man anila nga ihimakak nga. Kuan siya, wala siya anak nga kuan. Pero ang kang Franco, kuan ka siya ba? Honest ka.
2: Dili sila magmalinawon, Japon.
1: So, genuine ka ayaw niyang pagigugma kang Rita kay regardless if kanang muriak yang pa ang pamilya ni Franco regardless if dawat siya or dili basta kay nahigugma siya kang Rita kay wala man niya gikaulaw unsay kagahapon ni Rita subunay tinuod nga lalaki nga dili na gid angay palapason
2: ko mo sa panguna-una ni Franco
1: ay dili na si ipaglaban kay niya no gipailay niya sa way pagduha-duha
0: mo lay yahang kuan ba kadan asay kahadlok ba nga hangtod kaya or hangtod kanus sa kay paglaban ni Franco what if maubot ang panahon nga pati siya kadabang mawala na so.
1: Pero dili ta mag-cross.
2: Sakit kayo na sa dilunggan. Masigpaminaw si Franco. Ito istorya sa mga parinti niya. Ang imong kuan.
1: Dire, ang lalaki kap nga naka-decide na nga ikaw yung piliyon, makapanindigan gina siya kap. Dili ko mo to nga mabiyaan.
0: Kung nahigugmagit si Franco, siya ang mabadlong siya yung parinti ngayon.
1: Diba?
2: Dili sila magbalipayon. Good. Norm, para sa ako, sakto gid niya kanang si Rita, di nilang gid magkuan
1: ana. Normal man na ang reaction or kanabang kahadlok ni Rita. Maskin siguro ako, kanang makuan man gitano, mag-overthink ta ba nga eh, hangtod kanus ako niya kaya ipaglaban. Pero para na ako, no, kanang samtang ginapaglaban ka, ipaglaban po.
2: Basig na yanggaw lang ni si Marco Rita.
1: Hoy,
2: grabe ka. Yanggaw lang si Muha ba?
1: Dili, gyan.
2: Narabay lalaki ngayon nga na.
0: Ma-katok lang ka, Diyot.
2: Oo, oh, yan na. Paminaw na ko si Franco na kuwan na si Muha ba?
1: Ayay ka.
2: Pero na-ego lang sa...
0: Ni... Pero, mo lagi, ang pinaka, sakto ka sa imong gingon gaganiha, did you know, nga. Kaya bitong, kung imong, kung pokpok ka, bisag tarong na imong kinabuhi.
1: Diba, pokpok niya po ng panglantaw,
0: panglantaw
1: sa tao sa imo.
0: Sa tao. Unless kung...
1: Which is sad.
0: Mupuyo ka sa lugar nga way nakailan ni mo.
1: True.
0: Pero usay ra ba, no? Grabe ka sungugan ang kapalaran. Ato ka sa lugar nga way nakailan ni mo, doon na gyapo yung makailan ni mo. Og mora ba yun ay pinakarindot ka na ibitong istoryahan ng imong kagahapon bisag ako sila labot.
2: Lagi mo tingala lagi ko, anak, kaya kung mag... Sige mo ko biyahe ate, hanus ko na biyahe ko na yung magpipicture na ko.
1: Ay, regiyon. Nanakayo ko ang
2: mga fan. Lagi ko, harap sa utsawa na kong tago-tago ba? Mo na nga ko, guys, standby na nagiging ko diri sa studio.
1: Nandigin ka piyan sa cup. Nandigin ka piyan sa cup.
2: Diri na nagiging ko studio, ah. Buntag, hapon, ugto.
0: Kulba na yung mga artistahin ng isang tanan ba?
1: Madok na gawas.
0: Oh, madok na gawas. Anyways, yes, kung mo gina imuha is unungan si Franco.
1: Yes, unungan yun.
0: But imuha kap, ang imuhang ikatambag ang Rita is...
2: Dagan kayong lalaki nga kanang way sabit. Kanang ang...
0: Pero kasagaran sa lalaki na magiging pamilya.
2: Dagan kayong lalaki pa diya nga kanang... Ang pamilya di mag-apil-apil, ang ginikanan di mag-apil-apil. Niya, paminaw na ko, Rita, dili mo mabali pa yun. Kay kining ugangan niya ingana so imagine na nako maningkamot og maningkamot gud ang inahan ni Franco
1: grabe ka pinabundak gid ang ugangan.
2: Di ka di gyapon mo magbalipayon Rita samtang wala pa ka nakahinayak nya wala pa pud nakahinayak si Franco ayaw na lang mugsulod ana nga relasyon
0: kadi sulod na gani nagkinagani sila
2: lagi pahawa na diya pahawa na
1: ay ayaw gyud ayaw
2: gyud talagsa na imong problema na yung problema.
1: Sa imo na lang.
2: One text away na lang.
1: Oh, tanawa. Tanawa lagi yun.
0: One text away lang. Anyway, Bitaw, kung ato yung tanawan, Bitaw, enough na ang mga kasakit ni Kuan. Enough na ang mga kasakit ni Rita. Kung tinood nga nahigugma si Franco sa iya, palayo niya. Palayo niya.
2: Sundun niya pong kasainahan na Rita.
1: Dili
2: na eh. So,
1: oh, kaya ang si Franco kung manindigan yun siya, wala naging mahimo yung pamilya, ana.
0: Kaya miska nung ako, pa. Nagtuogin ko nga, time will heal the wound.
2: Masakitan lang si Franco, maminaw, ana mga chismis palibot niya.
1: Di,
2: maluoy ka kang Franco, Rita. Ikaw na lang palayo.
1: Di gyud.
0: Pero mas mahimo.
1: Diba kanang ma kuan sa miskan no pag bisan pag moingon ta nga against all odds ang ilahang relasyon basta kay ang importante diha nga kanang manindigan sila sa usag-usa, ipaglaban nila ang usag-usa. Murong gina-importante sa relasyon kap. Kaya, unsan man ni mong usa ka relasyon, usa ka lalaki nga hapsay to din yung pamuyo, pero siya po ang wa na kontento. Kanang, kuan ba? Kanang, ang ato aragid ng lantawon ba nga, ang lalaki, nakadesisyon nga, ikaw piliun. So, murong na importante nga, piliun ka. Dili kay
2: mag-unang-unang kakasawin pa na imong uyuan og imong si, og si Franco. Kaya, simpre ka ng uyuan ni Franco.
0: Kung mahubog na, mag-ayaw lugar.
1: Customer man to. Yeah. Dati,
2: pas naman to. Pas is ba?
0: Trabaho mag-uputo niya sa una.
2: Murag kuhan kayo Rita, murag komplikado kayo, no? Para sa ako, kining sisterly advice, palayo ana nga...
0: Sisterly advice o
1: brotherly siguro?
0: Brotherly siguro.
2: Si Rita, akong advice han. Sisterly man. Oh, sorry. Brotherly, di ay. Brotherly advice, Rita. Kanang pahawa ana. Pahawa ana nga kinabuhi diya.
1: Nya yeah, makaw na nalaga buwan ni Dobby nga si Franco na gito niya imong gipalampas.
2: Nakita na ko na gipananaw gina ko Rita.
1: Kagitag na gi lugar nimo.
2: TV na nako dili gid magpalampas na gid.
1: Pwede din na TV hon.
2: Na TV gina ko. Kada ni imagine
0: gud. Kita na niya ba? Na TV na niya.
2: Ang uyuan, ang uyuan
1: ng gud. Ano ba kadugo gana nga term?
2: Imong nadulog sam sus pastilan Rita. Dili gid ako ma-imagine Rita kung unsay kahimtang kung mo na nga mama ni Franco kanang wala man guinahan niya kanang ibutang sa alaot ang anak. Maluoy ka sa inahan.
1: Ang mama po doy mahimo kung ang anak decision naka-decision na gid siya nga mo na piliyon, di ba?
2: Dili ikaw Rita ang makasulbad makaluluoy ng inahan. Luoy na kayo sa gigangyo nimo. Ayo na nagpa-tusang inahan ni Franco. Kung love ni mo si Franco palayo kang Franco.
0: Ayay.
1: Paita po doy.
0: Dili na lang niya idamay si Franco sa iyang kahimtangin. Ana lugar nga si Franco ang makaluwas sa iyang kinabuhi.
1: Unsa may nakasa, unsa may sala ni Rita? Unsa siya sala? Dili man sala
0: dawat
1: nga.
0: Dawat man siya ni Franco.
1: Diba? Di man sala nga muna iyang dawat trabaho sa
0: niya,
1: una.
0: Gitago niya iyang pagkasiyan. Napakaroon diba? Siya nga kuan siya, inaani, uban pa. Pero
1: di ay... Honest kay siya sa iyang kuan. Wala na niya gikaulaw. So,
2: dagan
1: what's the point
2: nga
1: imong
2: apiktado ang imong mama, mama ni Franco.
0: Pero nga naman po sa kadang tao sa kalibutan ang uyuan pag imong usa sa iyang customer. Grabe gid ka. Wala gayon nga guhit ang pala diba?
2: Karunoy magud si Franco ana Rita kay kadang mag-okasyon. Bisag wala dili kamo duha ang istorya ni Franco, paminaw nimo kamo duha.
0: Ang respeto
2: istoryan.
0: Ba? Akong point magud. Ang respeto dunay mga gathering sa family na iyang uyuan. Ang respeto bitaw nga masigduulon siya
1: sa man. Dili sila mo apil sa gathering.
0: Ang mao lagi sad. Okay, unsa ba ang buhato ni Rita? Pabilin ba siya kang Franco or mobalik siya sa dati nang kinabuhi? Stand by, balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibio, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Mega Man Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kon, syempre, thank you very much sa mga mitambong sa to medical mission na karo adlawa. Diya sa Bansalan, sa may LSV Hotel, sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao. And of course, pwede pa bang muhabol, no? Hangtod pa onyang alas 5 sa hapon. And thank you so much sa mga mitambong usap kagahapon, diya sa Kidapawan and Ugma. Kitakits diya sa Coronadal, sa may City Mall Event Center, sa may ground floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal South, Cotabato. Pagka October 10, diya sa General Santos City, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, dirita sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Rebecca Perez. Maing hapon at Arlene, pa-shout out sa Perez family. Labi na sa kong husband nga si Johnny nga kanunang maminaw sa iyong program. God bless and more power from Barubo, Surigao del Sur.
1: Shout out to Evelyn Toledano watching from Cagayan de Oro City.
0: At Arlene, kaniadto na sa radio ko, tigpaminawan ni mo. Pero karon pwerteng lipayan ako kay makita na tika sa Facebook. Padayon sa paghatag og dasig ka na mo nga tigpaminaw from Elsie Bellacor.
1: Hello to Michelle Carido watching from Butuan City. Paborito namo na paminawon imong programa diri.
0: Ayan. From Carmela Rosales, hello sa tanan, never missing an episode. Thank you. Watching live straight from Carmen Bohol.
1: Mayong adlaw sa inyo Ate RCAP Junog DJ Nova watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pa-shout out sa mga silingan nga sige purog tan-aw sa inyong live. Lanog kaayo ang volume sa ilang speaker. Bibo kay basta kamo na jud ang mutingog. From Regina Siosana.
0: From Inday Maris, lahi na ginis Cap June ba? Permiso kwahi ang opinion. Makapangutan na lang ko usahay kung inani basad ka ni siya kaisog mo desisyon sa tinuod na kinabuhi. Kung siya maigo, haha, peace Cap. Peace Cap.
1: From okay. Romel Trinidad, maogin ni akong kalingawan sa radyo sa una. Samot na karon kay makita na tamog live sa FB o YouTube. Ate Arlene, pa-shoutout sa tanang sukintig paminaw ninyo diri sa barangay Hasaan, Misamis Oriental. Daghan kaayo minag-atang ninyo diri kada adlaw.
0: From Sheila Dimapilis, good afternoon Ate R, DJ Nova Cap June. Good vibes lang per me, tuning in right now from Toril, Davao City. Ayan.
1: Maayong udto diha Ate Arlene, nagtanaw mininyo karon gikan diri sa Manolo Fortich Bukidnon. Paki-greet sa kumaka kauban silang Marjorie Ushina Lu Suki kayo mi sa inyong programa matag udto from Cathy Dagupion.
0: Dili gid ko masipiat makasapon sa inyong live kada human paniud to. Relaxing now while watching your live here in Anda Bohol from TC Ocampo.
1: Hi Ate Arlene, greetings from Hagna Bohol. Timing kayo nga naka-open ko sa YouTube na abdan ako inyong discussion karon from Arlita Salvador.
0: From Nena Makaraig, hi Ate Arlene, maing hapon. Tutok permi sa inyong mga hisgutan ng diri sa Pagidan City sa Buanga del Sur.
1: Murag kontra gyud permi ang opinion ni Cap John Pildi na gid mo og mag-English na siya or magpalaban sa Bible. Maupod siguro na ang makalingaw kay naagilain nga perspective from Ruby Lynn Abaday, di ba?
0: Basta
1: mag-English
0: na.
1: Or magkananay mga bersikulo, dahil na tamakulbaan.
2: Shout out kang Indak Budak Ogsi Ogak na naminaw sa pagkakaroon.
0: Kuya, Indak Budak Kuya Ogalan na Indak Bugak Og Udak
2: Indak Bugak Kagsi Undak.
0: Para na sa kong binata ba yung anak si Ina
2: Indak
0: si
2: Bugak
0: si
2: Budak
0: Okay, DJ Nobs, unsay mo hanggang final nga advice para kay Rita?
1: Rita, para nako, no? Kinanglan na itong timan-an ba nga? Maski nun sa itong buhaton sa kinabuhi, maski nun sa itong trabaho, maski nun sa ato ang pagdala sa itong kaugalingon, nagi mga judgment around, no? Bisan asa nagi mga judgerist ba sa itong kinabuhi? Nga mo sila'y nasayod sa kung unsay dagan sa itong kinabuhi.
0: Correct.
1: So, maski unsa, munay mong kanabitong i-accept sa itong kaugalingon nga, dili ka dapat magpa-apekto anak kay. Again, no? Miskan pa kung sa mong buhaton, maayo man or dili na agyoy mang discriminate sa imo.
0: Correct.
1: Though, sad to say nga sa ingani nga sitwasyon nimo, no? Kanang di ginatumalik labi na kita mga Pilipino. Grabe kita ka mga, kwan ba? Kanang ang atong culture is conservative. That's why, expected na sa tua nga ang pamilya mo kontra kay lagi ingana imo ang gipili nga trabaho. Kaysa laing nasod ma, ma-accepted man ni siya. Wala mo sila'y L, ana.
0: Yes.
1: Kay, kanang formal man ang trabaho para sa ilaha. So again, Rita, no, lisod man apan ang importante ra gyud nimong lantawon kay si Franco. Kay si Franco gani wala kagikaulaw, gani kanang gipaila-ila ka sa tanan nga walay pag kanang pag-conceal sa kunsay imuhang kagahapon. So kana pala ang dako nang factor nga genuine gyud ang pagbati, no? Genuine gyud ang pagigugma sa imo. So dili siya angay sa sayangan. Tuod man mahadlok gyud ka, no? Mahadlok gyud ka basin taman ra ni karonya, basin sa sunod mambiyaan ra gihapon ka. Pero para manggood nato, di ta makabalog, di nato testingan. Risgo manggihapon ni siya do. Pero sa karon mo na importante gud ang atong lantawon is unsay naa karon. Dili ta magpalabi huna-huna sa kung unsay ugma kayo pamuna naabot. Ang importante karon nga gipili ka ni Franco, ginapaglaban ka ni Franco. So as long as ginapaglaban ka ni Franco, ipaglaban pud siya kay lami kayo ang mahigug mga ginapaglaban ninyo ang usag-usa. Maskin tod nga dagan kay kontra sa inyong palibot, di ba? So ug maabot man galing ang panahon nga dili naka or kanang maka-decide si Franco nga di naka ipaglaban, then so be it, at least ikaw wala kay pagmahay kay imo pud siyang gipaglaban. So if maabot man galing sa time nga dili na niya kayanon ni ikaw, no, sayod ko nga ligon man ka mga pagkababayi, ayha pa ka mo balik sa kung unsa man imong gusto balikan. Sir, kung unsa man imong gusto nga dangatan sa imong life, basta as long as ang karon ng imong lantawon, no, ipaglaban si Franco, ayaw pagduha-duha ka ng pamilya, normal lang nga naiingon. Maski nung sao na, di nato na ma-please ang tanan. So ang again, ang pinaka-importante nga opinion nga imong huno-nao, nag-imuhang lantawon, ang opinion regyud ni Franco, wa na ilain pa.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang waring ng bayan.
0: And of course, ito URP professor, Captain
2: Yes,
0: Dun.
2: Rita. Sa akong pagbansay-bansay, sa akong paguna-una, o sa akong paghinuktok, Rita. No?
0: Ginuktokan yun.
2: Ang imong kagahapon, bisag unsao nato, nanay piklat. No? Ang pinakapait anak kay...
1: Magtanan man tanay piklat ng sa kagahapon ka.
2: Ang pinakapait anak kay nahimo ni mug customer ang uyuan ni Franco. No? Para nako, kanang ayaw nagsulod ana apahawa na ana nga relasyon tungod kay karon palang daan gubot na nya kanang maluoy na ka sa inahan ni Franco. Kung nahigugmagid ka, nahigugmagid kag ayo kang Franco, ayaw ipaabot sa punto nga si Franco mamili sa inyohang duha batok ni moog sa inahan niya.
0: Lahi man ang gugma sa inahan.
1: Hindi man ang pwede papiliyon. Kaya lahi gud na.
0: Lahi ang gugma sa inahan. Lahi ang gugma sa
2: kuya. Dapat hindi papiliyon. Pero karoon pa man lang good, Rita. Kadang ang inahan ni Franco, nakita na ako, prosigido kayo. Prosigido kayo kay...
0: Na, magulag sila.
2: Kanang... Dito lagi sa nabikil yun. Sa kanang...
0: Nahimong customer yan.
2: Nahimong customer ang igsoon sa inahan ni Franco. Nya masabtan gud ato na, Rita. Musugod kag sa dili. Kanang dagat paglalaki. Mamili, akong ika-advise ni mo, mamili kag lalaki nga kanang why obligasyon, why inahan niya masuko, why uyuan niya nga nahimo ni mong customer, walay asawa, no? Sa laktod pa, Rita, susama ka na ko. Nga ni nga kaning klase nga pagkatao nga walay kabilingan sa kinabuhi. Mamili kag pareha nga na.
0: Ah, di no, ay.
2: Kanang...
1: Maoba.
2: Walay nakikialam ba?
0: Okay lang din siya, no?
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, ngayon dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po siya niya. Ana na po siya. Thank you, Lord, sa nansibang ang gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako.
6: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. dugay na kong gamintin sa non-slenement oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamintin. Salamat sa product sa non-slenement oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
8: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sige ko ang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsin pa, kaunom na ko katawari ka Peter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan itong 2019 ini 2019 nagamit ko Punyo 20 dayong gitauran ko katiter kay dito ko sa doktor higayuan ko katiter 18 sige na ko tumarog UAD salamat po ko sa Ginoo mga guide sa usan ako kakinsin ang tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taod.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
8: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Nagasalamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And of course, Rita, salamat sa imo pagpadangat imo suwatan pa ng atong tulumanon. Alang ka na ako. Kinahanglan nga makig-heart-to-heart talk ka kang Franco. Kinahanglan na may bawpod siya sa mga gihimo sa iyang mama. Dili ni mo dauton iyang mama, kung dili imong prangkahan nga dili o dili ka dawat sa iyang mama. And unsa inyuhang kinabuhi sa maabot ko ni Ana ang sitwasyon nga imong kung iyang pamilya, ang pamilya ni Franco, supak ka nimo. Para nako, ikaw ang nanag-iya sa iyong kasing-kasing, si Franco ang nanag-iya sa iyong kasing-kasing, ug walay bisang kinsa nga makabuot ana kung kinsa ipitik ini. Pero usahay, lisod ipaglaban ang usa ka sitwasyon nga kabalo ka. Nga lisod kayo daugon. Apan kung sa imong tan-aw, kaya pa nimong antuson, kaya pa nimong ipaglaban, why not? Way daotan nga makig-uban ka kang Franco kay wa kay giapakan nga mga tao na higugma ka lang. Apan again, naluoy ko nimo. What if di ka undangan sa iyang mama? Unsa imong kinabuhi kung magsigig hangyo iyang mama nga pabulagan yung anak kay di kanya dawat? Kaya pa ba nimo hangtod sa hangtod nga gubot imong kinabuhi? Again, pilia ang kinabuhi nga magmalipayan ka, ang kinabuhi nga way samok, ang kinabuhi nga maangko nimo ang imong kalinaw. Remember, bata ka pa, daghan na kag naagian, bata ka pa, daghan na kag mga pag-antos. And I hope this time ikaw mo desisyon sa imong kaugalingon nga bisag unsa imong desisyon, dili nimo pagamahayan. Thank you, Rita, sa imong papadangat imong suwatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Stand by karon taod-taod alang sa itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Og musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong gibati gyud kanang usahay ang akong biktimo sa kada dito gusto nga mag-mention ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so paminaw aning sa sincerely at si Aileen daghan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang sa kapson og UAID akong gitari so muna kini ang gi-mention og daghan kay salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adiano set agoy ko diri sa Purok Dos yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
11: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
11: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
14: About po sa cervicare, may dismenoryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluhay sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
11: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas sa itong health education program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang non-health education program.
0: Ayan. Thank you so much sa mitambong kagahapon sa Kinapawan sa Poblasyon Gym. Para kay Poblasyon Kinapawan. Karuad lawa makahabol pa muha sa Bansalan LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal sa City Mall Event Center. Sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Inumdibi ato ang NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon ato mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Og syempre alang sa inyo mabangutan na text lamang sa atong text line 091

0: kung mama makatulog na og tarong magabi-i. Ayan.
1: Yes, no? Mga ka-dance, ang non-serve capsule ako kayo katabang, no?
0: Kanang pamanhod bitaw, Dok. Usa na siya kay, sometimes, kanang bation po na, nako, Dok. Kanang pamanhod sa liog. Usa na siya, Dok.
1: Sometimes, resulta siya sa
0: overwork?
1: Sa ato ang mga nerves or sa ato ang mga ligaments sa liog or ginatawag nato ni siya og mga cervical nerves. Sometimes sa sobrang hago nato, sobrang kapoy, sobrang dungo-dungo bitaw nato, sometimes nagkakaroon ng disalignment or maipit yung mga nerves nato or sometimes nagkakaroon siya ng mga panuhot.
0: Okay.
1: Or nagkakaroon ng mga lactic acid. Muna siya, when that time na nagkaroon ng mga panuhot, lactic acid, or medyo na-disalign siya mga kanans, magkaroon man guna siya or muhubag na siya. Paghubag ana niya, muna din ito, ma-feel ni mo yung banhod.
0: Okay.
1: Or puy-puy na dayon ang imong abaga. Then sometimes, maupo niya ang hinungdan, nga numutaas ang atuang blood pressure mga kanans. O maupo niya hinungdan, nga numulabad atong ulo, parang kalipungon kita, or dali kita luyahan mga kanans. So mas nindot po mga kanans, kung nakasinati ka ni, kuha ka og non-slenement oil din ihaplas kini sa imuhang liog. Kung naamoy ka ila, nakahibalo na mo therapy, mas nindot pod ipa-chirotherapy ni siya mga kanans or ipahilot kumbaga mga kanans. Dapat ma-plaster siya in a normal position niya mga kanans. Then matagabi, ayo kalimti, haplasi kini og non-slenement oil para dili siya mabugnawan or para dili siya mapanuhutan mga kanans. And then non-serva capsule dako kay katabang para makontrol ang ato ang blood pressure and then ma-relax ang ato ang mga nerves lalo na katong naipit sa ato ang tangkugo mga kanans. And then makatabang po din siya para yung cholesterol nato, yung sugar nato is makontrol siya mga kanans. At the same time matabang siya para sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan. So pwede imnon ang NANS Herba Capsule 1 capsule 3 times a day ang pag-inom sulod ba sa 15 kaadlaw or sulod ba sa 30 days mga kanans.
0: Dok, paapas nga pangutanap, kala bang arthritis dili lang sa TL kung dili apil po sa mga kamot? Kaya ka ng mga kamot ng sakit ilihok?
1: Yes.
0: Arthritis ba gihapon na siya, Doc?
1: Oh, yes. Arthritis gihapon siya.
0: Uric acid gihapon.
1: Uric acid siya ang maka-trigger. Nga no, dali muhubag yung
0: mga kamot.
1: Yung mga kasukasuhan nato. So, mas common nato na ibawaan yung ginatawag nato na mga arthritis. So, arthritis maulik ni sa atong mga kulamag ko, sa atong kamot or sa atong TL.
0: Kanyang kuyamoy.
1: O, kulamoy. Naglahi-lahi lang silag pangalan kay tungod lahi po ang pangalan sa matag join or sa atong mga kasukasuhan. Like, dari sa ato ang spinal cord. Nagkaroon tayo ng tawag nato na mga osteoporosis.
0: So, mag-gihapon na siya?
1: Yes.
0: Arthritis nag-gihapon na?
1: Osteoporosis, pagluya siya.
0: Aha.
1: So, mawag nagtawag din nato ng mga rheumatism. Family lang dahil sa rheumatism. Din sa ato ang mga ribs, mawag na po ginatawag nato ng mga costochondritis. So, kung baga ribs, gihapon. Pero still, the same gihapon, family gihapon siya sa
0: arthritis.
1: So, in general, kategori lang siya o mga rheumatism. Hindi yun, mabawaan lang din yung mga specific kung unsa yung mga affected ng mga joint. Like sa ato mga TL or sa atong kamot, mga arthritis. And then, kanin sa ato ang sa ribs nato or sa atong mga bukog sa atong dughan mga kanans, muna ang ginatawag po nato ng mga costochondritis mga kanans. So, mga kanans no, still, pariya lang sila. Naglahi-lahi lang sila sa positioning or sa pangalan sa joint mga kanans. Pero still the same na mga panakit sa mga kasukasuan or mga panakit sa ato ang mga kabukugan. So kung naamoy mga arthritis, rheumatism, or mga osteoarthritis, so osteoarthritis yung terms pala yung dito sa katong sa
0: likod.
1: So ginarekomenda ko kung naakaani, dako kayo katabang sa inyo ang pag-inom sa UID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day para mahupa, mawala yung mga panghubag at the same time mabungkag ang mga uric acid and maipagawa sa ato ang panglawas. So ang pag-inom sa UID, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlie, ako si Alisa Florentino de Busora, taga Olutanga, Sambuanga, Sibugay. Nag-take og NANS corn coffee kay alang kanako lami siya gamiton ilabinas buntag. Ako na matikdan nga nindot siya sa panglawas kay wa na ko atakiha sa akong UTI. Og nga gi-maintain na pud nako ang NANS herbal capsule para sa akong goiter. Nakahurot nako og 21 ka buok. Salamat kay sa NANS kay medyo ni arang-arang dili na hugot akong pamati sa akong liog at yar and doc.
1: Yes, at Arlen. So sanay mga problema sa guwito.

0: or nagkakaroon man ng hyperthyroidism or hypothyroidism. So kinita ng mga kanans nagkaroon ng enlargement sa ato ang thyroid gland. So depende na lang kung unsa or naabay deficiency sa iyahang thyroid hormones or wala or kining sobra or kulang. So kung sobra siya mo, ginatawag nato ng mga hyperthyroidism or toxic goiter or sobra yung iodine content sa iyahang lawas. Kung kulang naman, mao ni ang ginatawag nato ng mga hypothyroidism katong sa gawas yung bukol. Okay. When the time na nagkakaroon ka ng enlargement sa imuhang thyroid mga kanans, of course sa imuhang pagkaon, sa imuhang pagtulon, sometimes nagkakaroon ka ng discomfort mga kanans. So dako kayo katabang ang pag-inom sa non-serba capsule, kay ang non-serba capsule na asay ay anti-proliferative properties. So ibig sabihin, mutabang siya para magpakuyos sa bukol-bukol sa sulod sa ato ang lawas. So yung pagdako sa atong goiter, still bukol pa rin siya mga kanans. So nagkaroon siya ng abnormal enlargement sa ato ang thyroid cell. So kinahanglan nato, tagaan nato siya og mga anti-proliferative properties pangpa-stop sa iyahang bukol. Sa kumbaga dili siya mudako yung bukol niya. So ang pag-inom sa NANS, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Then kung gasakit siya, gahubag na siya mga kanans, na kay ma-feel ng mga discomfort, kinarekomendahan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba capsule para ma-stop yung pamamaga sa sulod sa imuhang thyroid. Pati yung bukol ni mga kanans, mas mukuyos dayon siya. Kay sometimes yung pag-enlarge sa bukol, mas nidako siya kay tungod gisabayan siya sa paghubag or inflammation. So kinahanglan mawala yung panghubag sa imuhang bukol sa imuhang thyroid. So mo ka to no, na ginarekomendan ko na sabayan sa pag-inom sa UID Herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: Kung oras sa atong health education program ng adlang Huwebes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon ako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba capsule. Kaya
1: yes,
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba capsule. Karon ang NANS Herba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
2: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na update nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya og pampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
1: yes,
2: ang pangutana, ang coffee ba nimo ang naabasya ay benefits ato ang panglawas?
1: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
2: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
1: and
2: kanans,
1: syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na yuriyang panglantaw o epektibo gadiyahin nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Nga nung watay sugaron?
8: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
7: Ah, mao ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
8: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
7: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Clooney Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
12: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
11: Nanawag lagi ko ninyo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
12: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalibyuhan ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing, kumal sa angiogram o angioplasty.
11: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gindi kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na may tayo kaugalingon nga is bold cath lab.
12: Mahay na ay ma, maayag ka ay nga maulang imo nga sinati.
11: Maulang ginak, maugyod na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
12: Aba o pa ma, maayag ko ingon ana. Dako, kitinabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
8: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Malong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyong tanan mga kurimaw. Welcome na sab, diri sa to ang programang Balong Daguri. Kumusta, Olga, mga naot lang ta? Kakaroon adlaw na amo sa kadasig kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Huwebes, October 8, 2026 mga kurimaw. Oy, atong tigmo, 3,200 na. Gidoot ang way porol na pikas ang flood control. Way bastos ay tay. O na ang ligaw-ligaw na webe. Og paabot na may galang duha para makompleto. Og paabot na sa may galang itong gandam karadlawang ha. Nasa jod bag ka mo.

0: Okay, padayon tumay ka na. Diris ito ang papanaguban. Bala ka kasi nag-umol. Bala pa mo kasi ga-umol. Ginol-hinol. Dito may gala sa matubag balo. Ako ang tubag kay taga Sibiko Nalong. Nagdaod og guwas sa postig kay ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Agurones Balamban Cebu. Ang Sibiko is Cebu Electric Cooperative. Mabon siya. Tubag na ko along kay nagmasa og semento para buhos. Rolly Salvacion gyapon. Sing Sing gyapon, taga Sing Sing. Ag akong tubag long kay kampana gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Agurones Balamban Cebu. Computer. Tubag na ako along kay T-Box sa Bayot. Why na ba na? Tatungo ba niya? Lahat pang tubag din eh. Balong ako ang tubag. Pante. Oh, unsa nga pante? Inigalay, murag duyan ka ba? Arang-arang lang ito, murag islibles. Pero kato murag duya na. Ako ang tumaglong ka Diaper Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Aga di abayod ang tubag ang nabalong kay Napkin. Basig tawad-tawad pantilayan niya. Law tubag na ko kay katamid tong tubag ang murag magka-advertise. Di na ko lang kalusot sa ako ang tubag long kay Nanginhas na long Rolly Salvacion. Ang akong tubag long kay Munggos Gitunuan pagkalami. Lami ka na Rolly. O niya ka niyo alagbati nga dagko kay buong dahon. Niya odlot din sa kining paliya Pasca. Pagka naman lagi. Lahang tubag kay Litag sa Unggoy. Rolly Salvacion sa Subida Sing Sing. Loya ning umuri tao ni Unggoy sa. Lang ako tubag kay naglutog adobo, kalamay. Lamay kayo. Og terminal sa bus. Og V here, asan siya? Lagi ka ni Rolly. Bus ko na og V here. O say V here. Lang tubag lang kay burger. Beauty. Ay pakit gyapon bay mga kurma. Dengan balong tubag kay kapi or coffee. Hoyog hoyog singko. Dayon video kyan. Aga di abjod bungas durian gikan ni Rolly Salvacion. Hinog na Rolly. Kayo ginog na tong ablihan ta. Aga di abjod ang tubag long kay nanindag buwan pinikas nga ang angs uga katumbog tong pinikas. Nagkilog baki Bisaya at napod ay baki nga dili Bisaya. Nang istorya po mo ano yung baki Bisaya. Aga akong tubag long nagbuag og lubi gamit ang atsa. Rolly Salvacion, grabe giyat sa mga. Tubag kay Bulang Hoy, ginatikan o kamay, lami ako na. Law akong tubag kay naligo na lang kika ni Rolly Salvacion, yan ang lugod pa. Rolly, ang lugod po, Rolly. Tubag lang kay nag-inom o tuba, lang sakit doon sa. Sudlay sa buhok, litos, balamban. Ayan. Law, tubaga na muntik mo kay nagpajikas ni Duboy ng Sigra Buanoy. Kompyuto. Law, tubaga kay nagsulob og chinelas. Mapikas man ang kuya mo sa tiil lito. Sa balamban. Tubag lang nagpikas og kawayan. Oh, gikan ko no. Agang toto sa mabinay. Yeah. Nagmama na long. Nido boy, si Grabo Adoy. Direto may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Budoy may gala sa Buhol. Ang magdayong balong og tikla. Kanang balong?
1: Day.
0: Og tagaan kag chaslo nga kuan.
1: Unsa?
0: Nga magminyo kag utro papiliun ka.
1: Kaysa may pilian day.
0: Letter A ako.
1: Ako anday B, B, B ko, B, B.
0: Oh, letter A naman si Tikla. Letter A ako.
1: Ay ko anday B, B, B, B.
0: Budoy may galas Buhol. Bugoy ka daw. Diritsog B, B, B, B, B, B. Aga lang akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana malongkay. Sipper na lang. Ondoy sa Buhol. Lang tubag kay buaya naasa sapa ni Duboy. O sigra buanoy. Aga lang tubag imong digmo kay Baboy di asal. Litos Balamban, walang gilitso. Oy, porti namang balatuwas, baboy ron, ang sa naman eh. Trismil, makalitson ka naman, ha? Taon na, guwa kay 12,000, 10,000, ikalitson. Lahang tubag, imuntig mo kay Sapa na, Lidoboy sa Buanoy. Aga, balong tubag, anong tig mo kay Banaid, Lidoboy Gepon. Computer. Dayon, onsa man akong tubag idol sakto dili amay nga nimo amay tubag. Lang tubag kay nananggot na long Rolly Salvacion Subidan Sing Sing Rolis Balamban Cebu. Computer. Aga ang tubag taong gituli munang walay purula. Jolene Picore, Talalak Santa Catalina, Negros Island, ay mga taga Talalak. Lalo tubag, tingin mo tao nga gabanso, o kahoy, Diyosa sa Pamplona. Yan. Aga, lalo tubag, tingin mo sipar na nga, giable, sipar sa prul. Dagoy. Wa ay pagid dayon lang tubag pamaagi sa pagmasa siminto og bas usting sampinit ng bugo. Kumusta man di usting bugo sibo lang tubag kay nagtimba sa tabay pagbira may sulod ng tubig. Clarita Batad San Remigio Cebu Pio Tor. Okay, wa pagyapon masalingan mga kurimo. Lang tubag kay nagpala og bas tiyoy amumunggot sa bugo. Okay. Aga di ba yun? Balong ang tubag nagko anang imong digmo kay asa siya? Lang tubag sa imong digmo kay si Dona og Gabi. Doon ay itlog og si Gabitay. Roger ng San Remigio Cebu. Doon na og si may itlog og si doon ay itlog. Akong tumag inahan nagpatutoy og bata kigihubo ang bra maunay waipurul. Og ang tutoy mo ay flood control. Roger San Remigio Cebu. Dayon lang akong atubag anang imuhang tigmo. Elevator kay Inigdor Fish. Si Dorfish. Inigdor Fish button. Pikas ang pultahan. Elevator Ponsing Ming Lanilia, Cebu. Uy, kumusta man niya, Punsing? Asa may Ming Lanilia? Akong tubaga, nagpanit og saging Elvin ang Kalapi. Uy, kumusta mga taga? Mataga Kalapi. Og nung tubag kahoy nga truso giduot sa bansuhan. Gibanso aron mapikas dumikais. Asa may Buhol. Ayan. Dayon long tubag ilibitor na long. Rolando Binagatan, Santo Niño, San Jose Negros Oriental. Kumusta dia? Kumusta man ninyo tanan? Dayon na long Pedro Nilong, taga Cantabaco, Toledo City, Cebu. Akong tubag kay Gunting nagpapilong kay Mapikas. Pedro Nilong, taga Cantabaco, kay Salinabay. Pikasol ko ng tabako. Ay Pedro, adya ko na Pedro. Mablak ka na Pedro. Long tubag analong kay ka. Cutter ko na sa kalsada, kailaman ng iduot ang cutter. Dayon, magisi din ang kalsada kailang. Butangan o ispalto. Para. Onsan ni. Buta ispalto para lin sa tunga. Alin niya tiyalin ni. Pedro Bilila. Cantabaco, Toledo City, Cebu. Aga balong na taong mangihi gigunitan ang handle sa zipper o taong nangihi man eh. Aga law ako tubag elevator gapon di pagyot nagdahi og nagsourcing sa ang gimanumano nga gigamit nga dagom og alondres nga dos panapton nga napikas o ginagisi, Eric si Katuna Cebu. Computer! Wap aga po. Wap aga po mga mao. Lang tubag kay Likater. O siya Likater? Ikan daw kang kurimbaw sa naga. Ayan. Og, lang akong tubag tigmo taong nagchinso o kahoy. Johnny Kalibo ni sa Sikihur. Computer! Wap aga mo. Lang tubag pitaka gisod sa bulsa Tim sa Cebu. Ayan. Og lang tubag kay Sampot Kuyot. Computer. Wap aga po nasligan. Dito may galas line pang pasiaw. Pasiaw, gikan daw may galagang upoy. Kanlaon ni Grosso.
1: Kanang tikla? Bibitaw ni mo, day. Kras kita ka, day. Naibog ko sa imo og maayo, day. Onya? Galing kay mauaw lang ko kay pangit, manggugka.
2: Ay, sus, ni mo balong. Way gibuhat nga pangit ang ginuulong. Ang binuhat sa ginuo, puros guwapo-guwapa.
1: Mau ba sa gwapo lugar ko?
2: Ambot lang, kaya di man po ko ginuupon. Ang nagbuhat sa mga gwapo-gwapa kaya ang ginuuman. Ambot ng uban da, kaysa kaya nagbuhat ilalim. Mga hinampakan ha.
1: Bawal lang. Ambot lang, kaya di man po ko ginuupot.
0: Okay, padayon itong saligan. Dari sa tuwang pag panaguman na balong akong tubag anang imuhang tigmo kay ang tubag ana balong kay nagkagod og lubi. Soy-soy ko na may galas Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Aga ikaduhang lingaw-lingaw uno. Number one. Aga balaw akong tubag.
2: Anang, okay, tubag na ko yung anang imuhang tigmo. At tubag na kulong anang imuhang tigmo kay kandado o susi o gikan ko na may galag kang may-may sa buhon. Wap pagyabo. Aga akong tubag balong anang tigmo ni mo ka. Onsa ni? Ayan, tubag na ko lang sa imong tigmo. Okay, tubag na ko lang anang imuhang tigmo kay Dorbel. Mayat sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Pultahan Mumoy sa Sikihor. Kumusta mga Sikihor mo eh? Agalaw akong tubag anang tigmo ni mo kay remote inday sa Bohol. Wapagid giyapon aga di apagyod balong akong tubag anang imuhang tigmo kay okay, tubag na kulong sa imong tigmo. Switch on, switch off. Wa ay pagya. Agalo akong at tubag sa imong tigmo kay Yahweh sa sakinan. Yapag yod, remote sa drone. Computer.

Aki Chok og Blackboard Balong. Aki Kandokal. Jing. Dumagit. Kumusta man na Jing? Dumagit. Lang nagbuhat og isda. Gikan Kunokal. Maris sa sikiyo. Computer. kumusta mataga? Sikihor. Deon tubaglong sinina nagisi. Sa may ilok na piyuto. Deon akong tubaglong nagpikas og ng ka. Computer. Lang bata gituli. Gikan daw kang an-an sa buhon. Wa ay paghihapon. Wa paghihapon og ang akong tumaglong manok gitari na pikas. Na pikas na duha lugar. Pagpunit sa kwimeng, ayaw punit tabay kay magtabangan na ron nila. Naduhan naman sila. Sukuan na pikas yung manok na duhan. Gipunit sa kwimig, ipatusin. Ay, mo manggihilabtan nga

0: Agawa pagyapon maslingan. Balong ako ang tubag anang imuhang. Atig mo. Ang tubag anang balong kay. Butong. Yung konting na. Yuto. Wa pagyapon maslingan. Wa pagyapoy. Nagkasakto og tubag. Og long. Ang ahong tubag anak kay kalamay. Og ikan daw kang tunyos buho. Hagna. Kumusta mga taga-hagna buho? Jagna buho. Og balong ako ang tubag anang imuang tigmo kay. Sali. Nag-add-add og bani saging. Jilin sa buho. Uwa ay pagyan. Okay, dito tayo Miguel, last line pang pasihaw. Gikan daw Miguel kang o tata sa Dumaguete. Balong.
1: Tay.
0: O nay isda diri. O nay kwarta diri pagpalit og isda sa merkado ha, isa kilo.
1: O tay.
0: O sa pang isda atay. Kadang isda sa batok ay ganahan kay ko na.
1: O tay.
0: Pag uli na. Oh, gagamay ba na isa kilo?
1: Ay, isda sa bato ba yan tayo? Mura po ka kabalo.
0: Kausa, bugat mo ng bato.
1: Timbangay ng bato, di ba kay bugat kayo na.
0: Ako ba, di ko mutuwa ng isda sa bato ba? Mas mutuwa pa kung iyong tubo sa bato. Kita pa ko. Pero isda nga nasa bato. Wati sa bato, tuog yan. Kaya hindi ukab ni mo sa bato, na wati ila. O kanang tubo sa bato. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Akong tubag lang sa imong tigmo kay. Onsan eh. Yan, tubag lang sa imong tigmo kay Cesar yan. Kompyuto. Balong yan lagi. Nilagyan na Cesar yan. Balong yan. Og tubag lang anang imuhang tigmo kay nagbuak og lobe. Computer. Dito may galas ito ang nasayod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Ang animal nga dili niya kaya maglakaw og baatras. Okay, sagad may gala ng mga animals. O kaya mo nga mag-inatras, di ba? Ang animal matod pa nga di niya kaya mag-inatras o lakaw, mao ko na may gala ang kangaroo.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gyud nang usahay ang akong bitay mo kaka de ginto gusto nga mag-mention ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try nang herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gi-mention og dagan kay salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Adriano
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali

0: City. Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Okay, balik to my gala. Diyos ito ang pagpatagbang mga silingan. Balag dito silingan. Mga higala. Balag dito higala. Lag akong atubag ano imuhang digmo kay pusil. Pusil daw ko naman silingan. Oga deprived ang tubag long kay pusun pusof pusun of kanang pusun ba nganong gitawag mo nagpusun no? Nga ang sig kapusa anak at tumang ubos-ubos oh, gitawag sig pusun pero ang sig kapusa katong nasa ubos lag akong atubag ano imo ang digmo kay oh, Neil Carter na lang. Gikan ko lang kang gikan kang bibing sa buhol. Kumusta man mga taga buhol? Og akong tubag lang. Anang imuhang tigmo? Ang tubag anak kay di na pwede. Yapag yung doorbell na ba yung computer? Katos balong may gala nga mupalit og putumaya. Nang, tagpila man na imong putumaya, nang. Kinit, tagbahinti. Yeah, mats ba? Jesus naman niya akong kwarta. Tagbahinti man idong. Ay, ingani lang, nang. O sa man, poto lang akong paliton para Jesus ra. Ayaw na nang maya. Gamay, mabuka ng maya. Oh, katong ipintik na ko sa una nga maya may gala na ulo. Sige kong pangita o aman diha. Oh, natabunan siya bukol. Mas dako pa yung bukol kasi ang lawas. Luya po ning maya. Oh, din ito na maya. Putangan na uga diya sa punuan. Ga maya. Ga maya. Ang tubag na ko anang imuhang digmo ang tubag ana balongkay pultahan kompyuto pagyod lang tubag kay kalbasa kala masabasa ang kalbasa aga balong ako ang tubag nagpaibot og ngipon susing daw sa dumagit diyan akong tubag lang nagkaog sa aking hinog at tutos bugo uwa ay pagit gapon mga kurimaw katapos ang ibilis kurimaw numero 8 number 8 wato yung oras salamat kayo sa pagpaminaw og manasapuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutu.

0: or sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tag Bilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Damski Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Tag na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, dukan.
4: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
8: GDTOX Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: See a long rain journey.

0: or regular positions or just contract of service? Because if it is a regular position, I suggest that part of the TWG with the HR manager.
1: Only one test work that Delia is under K-9, which is gold rich, and the other things are plenty job orders.
0: Okay. But considering that we are creating the office, I'm just clarified. What that to be clarified if the proposal is to create regular positions, because if it's required to create regular positions, then HR should be included in the TWG, Mr. Chair.
2: Okay. Oh, quite good. It's always good na covered by an ordinance ang atong mga unit kaya ma-strengthen. Kaya na lang kita na naapay ma-contribute ang uban ng members of the TWG para mas malamig mag-sabot.
3: I have a question to Mr. Gabagon, sir. Kita ay nag-train na ng mga hero, no? Kamu nag-train na ng mga hero. Naman dyan yung metabo under circumstances dito, may balaan, no? Mapakan sila sa hero nga nag-train.
4: Okay.
3: For example, napakan sila sa hero nga nag-train o sa hero nga nag-handle. Kung saan mo po counterpart na to, anak, sa province?
5: Well, right now, that happens, sir. Mapakan nila under sometimes during training, hindi siya kalikayan because limited mo po ng kuhan sa hero. So, accidents happen to happen. And we have nagpalit ang government.
6: Actually, Mr. Chair, it is also one of our concerns sa port, considering that there are so many passengers passing in the port. And then, what if na'y mabakan ba? So, are we ready enough nga na maski pure statement lang? Because if that happened, tapos wala'y mabuhat ang ato ang K-9 unit, it will for sure mukomplain yun na sila. Aside from nakalangay sila, nakakos pa tao, injury sa ilaha. So, maybe we suggest budgetan siguro na i-prepare daan ang budget for that in case of na'y mahitabo, at least na, because we experienced that, Mr. Chair, in Tagbilaran during ESF, na'y napakan ng foreign individual. Yes, yes, Mr. Chair. Sa ESF to nga time. Actually, murag wala naman siguro ni complain po daw pa rin. Kasi I'm meaning...
3: What I'm trying to say is this. Di magugo kayo angat ano yung mga iro-iro. Kana ba na instances, for example, ako pa sa iro, di karit lang paat sa iro. So, ang akong pasabot is, nago na ba tayo ang isa inyong office, doon na ba yung budget na first aid kit, niya ka na inyong 100, kabalo ba na mo handle po ng first aid sa nasamad, ganap na maginap may. But with the vaccines, sa bumakuna, the booster, that is lahat na po na nga storya. Okay, namatay ay animal bite center. I went to the animal bite center, kinapaakan ko kung libre man. Naambot na gato kung siguro kay board member ko, saan di ba? Libre yun, so na-appel na silang budget.
1: Can I add?
5: Sir, on the vaccine, sir.
3: Not the vaccine. Katong first aid kit na akong ginom sa inyo ha. Kana ba mapaakan?
5: Nami.
3: Na masama.
5: Nami first aid kit, but it's not enough para sa kailangan mapakan because the whole process should be done by professional first aid responder. Tumano mo tawag naman lang natin this year.
3: Okay, so, muna niya siya, Mr. Chair, ano na musulat ang ako ang sunod na suggestion that all the K-900s must be a trained first aider under PDRMO.
4: Okay, okay.
3: Kaya we cannot just call PDRMO, magawat na lang ta. So, muna niya tabo ito sa Amerikano. After that, ito pagkapaka, ito si K-900, kailangan mag-ina yung K-900 sa Euro, siya na mo first aid sa iyaham sa tao. Another question, Mr. Chair, ako mo na magkos tao, ayun na magkos mga Euro. Nabit ang bala na itong mga Euro. Mga ito sa K-900.
4: Ito mga Euro. Kasi ito sa K-900, baluyan.
1: Mod mo na siya nga, kanang
7: mukoyon ko nga na TWG because definitely kung i-apply ay kahit angay nga i-add na provisions like what you're talking about katong safe nga transport deployment sa transport incident response kana niya na mapakan kay based on our experience katong naka-contract tao services sa K9 we also experience like that so sa cargo although part na siya sa contract as sila mo shoulder but since ato ano mo na nga dog so ato yung i-emphasize nga there should be provisions on that para in terms of budgeting nagitay basis so like kung karon wala mo budget for
4: specific
7: na okay sa OPB kung if you're into inclined to dog something like that so manabutang na ka sa high risk nga personnel so basic yun ang pre-exposure that there should be a budget kaya anytime mapak during operations either ang handler or katong iya ang client or something like that na agyo ready nga kuhan kay sa realita sa kuhan dili yun takarelay o diya sa kuhan nga naagayan ang ready nga available so there should be so ato yung emphasize sa ato ang sa later po na sa TWG na detect provisions yung ana nga sa kinsay what travel to the handler sa on siya katong or ang passenger baka na paka ni aron so there should be an IRR for that kana iklaro yun na to asa dapita and also ako nila ni i-add sa like sa organizational structure asa dapita po ang wet nga side asa rami dapit mo lugar mga limitations kaya arong maklaro so we'd be happy to be included in the TWG.
0: Ang ako itong punto, sir, just like sa concern ni Sir Balidit na mention na ni Ma'am, ni Dr. Sir, in that proposed resolution, ordinance, there should be a provision that incident so that it will be provided with sufficient funds and not the guidelines under the result that provincial ordinance na unsaon ang pag-responde on that kind of kaning incident dito sa akin. Just like sa PDEA, because I am the chief of the terrorism unit, we daily nakandak we K-9 paneling inspection sa ports. So, in fact, na ay usa ka K-9 sa province nga naka-station sa mga among itapitudloan, i-appeal sa mga among kung sa training sa among K-9 MBBs, ang mga pong i-apply sa Europe para ma-apply po niya later on sa province. Then, ang concern ni sir sa PPA, para itong niya yung foreigner na napaatan, rest assured, sir, sa parts of PDEA, hopefully not, may tabo, ito hindi kaya na, kaya kami nag-advise mag-ilmi sa mga passengers, diha nga, safe distance good while nag-conduct with inspection. But, whenever di na ma-avoid, kung may tabo, PDEA, naami funds anak nga provided among regional office and the agency itself nami contingency funds na then ang mga handlers na mo lagi insurance insured din sila okay. Oh. Insurance lagi insurance company nga ang tanan nga handlers and mga agents kung may mga ilang mga incident covered din siya.
8: Okay, yes. I'm sir, in the side of the Philippine Coast Guard, I agree with that there should be a set of protocols to be followed during operations. So, sa Coast Guard, sir, sa mong dogs, sir, pag mag-duty sila, lagi na sa reverse na, do not pet. Bawal sila gunitan sa mga niya, o naman yung bata, bita kalikay, dugi, mana, bita, tingnaon na ng parent na ayaw lang ipadool, ma'am. Okay. Regardless kung labrador na or golden retriever pa ang gamit na canine, dili na kakatag-an unsay reaction sa dog towards a different person apart from its handler. Okay. Usually, dogs who are used for canine operations, they are bred and trained to only see their handler o katong mga tao nga nag-work with them. So, on another note, sir, I have also another question. So, kanang you mentioned earlier, sir, nag-breed mo ang dog, sir. Na may mga gipang breed. Yes, I have a question. Are there a set of standards or protocols followed by the provincial canine unit? Kay, usually, not all dogs, anak sa canine dog, mupasar sa pagka canine dog. You have to classify them. They have to undergo certain tests and exams. So, if ever may naabang anak, sir, number one. And number two, what about the dogs na dili mupasar kay? Obviously, katong ipalit na to, they're already ready for canine operations. Yes, they're also examined na sir prior to being sold off as canine unit dogs. Pero for those that are born in the unit, they need to undergo certain exams so they can be classified as qualified for canine training. What happens to the dogs? Do you have screening, sir, for the dogs? And if they don't pass the screening, is there a set of protocols undertaken the provincial canine unit kung unsay button sa puppies na dili mo pasar sa canine? Are they being adopted on sa may balak sa
9: Inyo na bate maigala ang gipahigayon nga committee meeting sa Committee on Peace and Order and Public Safety no sa Sangguniang Panlalawigan atong ipaabot pod nga mohimo og committee report niini si Board Member Nathaniel Binlod sunod session mga kaigsoonan no kay sa tung giingon kaganiha nga og mga adlaw regular nga session pero usa lang ang agenda mao ang State of the Province address ni Gobernador Aris Sumintado mga kaigsoonan. Bueno, wala tayong oras itong programa. Daghan kay salamat sa itong mga kaigsoonan, mga sugid ni Piminaw. Sa ngalan lamang sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kiniusab si Alan Deidora. Daghan salamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
10: Inyong nabati ang takna sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
11: Sa Bohol tayo ay masaya.
12: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Bye bye. Inay, DYRD kanunay.
14: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
18: DTX 500!
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
18: DTX 500!
20: Mapalit sa mga butika.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
23: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
24: Let's go, Lola!
2: Uy, Mare, unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako? Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
20: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
24: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino?
24: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
2: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas. Oh, mao ba mare?
24: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
2: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
25: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
26: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
27: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bul-ano.
28: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
29: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
30: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
4: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
13: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z+ na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kinahanglan sa Bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sports for the Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2-3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
10: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
11: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Umbo, blema, igawas!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: ADYRD, ang ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuuran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuuran.
6: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Sanhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Nga, mayong maayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw sa mga higala sa tuang 16th, sangguni ang panlungsod city councilors sa itong mga kaubanan at itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug ilabi na usab sa itong mga department heads, office heads sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug sa itong chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torremocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Apizar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong kanan. Ug maayong adlaw usab mga higala sa itong mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, mga higala, dagan kayong salamat no sa iyong pagkunong, pagkikuban, o pagpaninaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na to sa kapagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and development ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Kung asaman ko to din sa itong programa, kung asaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat, kung maayong adlaw kaninyong kanan. O siyempre, di sad na ko makalimtan mga higala sa pagtimbaya na nga to ang 15 kabarangays na ito ang syudad sa Tagbilaran, ilabi na sa itong mga 15 kakapitanes and sa itong mga Tagbilaranons na to nga nakikuban, naminaw sa itong mga tag-adlaw nga programa. Again, mayong-mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, mga higala, no, mayong adlaw usab sa ito ang pigtimol na itong programa, si Sir Gilbert Tulog na may nag-insure mga higala, and also to Sir Jerry Cahen na may nag-insure, no, sa madumugtas sa kahanginan mga higala, kung diin usab na ka-air ang ito ang programa sa DYRD station, and also naka-live usab niya ito ang matag-adlaw na tuluman nun, kung diin usab makita ta, no, sa ito mga online viewers nato sa ito ang official Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga ingala, naka-phone touch lang pa, no? Tungod kaya doon natin importante na giatinan mga ingala sa mga ng just bear with me and stay with me na until the end sa programa para makahatid sa madidaiyang mga updates sa ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Kadlaran o sa Dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili pa natin at food at mga iyang mga programa, mga igala today in October 8, 2026, adlaw nga Webes. Yes, no, ikaw pat nga adlaw na nato karong sa panahon mga igala sa itong pagpanerbisyo niya itong batan sa City Government of Tagbilaran. Kung kayo like, adlaw na sa mga igala, lay na usab na adlaw ang itong pag-asawaan, kabayan sa mga tigaran, programa, o servisyo sa ito ang kagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Kung ganyan ito tawad mga igala at usabi at po ng mga news leads na itong nakuha sa to ang buhatan, especially usab, no? At sa ginatuhod ang ato ang mga update na to ikan sa mga post ni Mayor Jenia at ngayon ibuhat alang sa mga Tagbilaranon and sa to ang Dakbayan sa Tagbilaran. So again, para labas sa ato mga balita ang ato ang makuha o updated na sa kalihukan o mga paghitabo ni ato ang Dakbayan sa Tagbilaran o labi na usab sa ato ang mga programa, no, nito ang City Government of Tagbilaran. Stay with me para at least atong pag-asawaan kini mga higala. And yes, no, mga musta sa ko sa ato mga suking tigpaminaw nato, no, both sa ato ang ato mga radio listeners nato and also our online viewers, no, nga nakiguban ka nako ni mga oras sa mga higala. Hello, hello, kamusta man mo, kamusta niyo ang tibok adlaw? I hope you're all good, no? Comment na mo sa ato ang Facebook page, kundi naka-live pa mga higala, no, para at least atong mabasa sa kahanginan ang inyohang mga greetings and also sa inyohang mga inyohang mga gibati karong adlaw. And hello, sabi ay no, sa ito ang listeners na to, to Ma'am Lourdes Rasonabi, no, may adlaw Ma'am Lourdes, no, Rasonabi, and magpag-greetod, no, sa iyahang iyang anak, no, nga nagsaulog sa adlaw natawan karong adlaw. Hello, happy birthday to Dave Mark Valderosa nga nagsaulog sa iyang adlaw karong adlaw. Hello, hello, and happy birthday kanimo. Yes, no, sa itong mga sumi paminaw reminders, no, usab para ni kaninyo, no, sa kung magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga panimalay o magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga ipangtrabahoan mga higala ay tan makalimot sa pagdala o payong o pagsuot jacket na direk mo pa protection sa lawas laban sa di na tamatan siya na dagan sa panahon. Kaya panahon mga higala, kung makabantay mo sahay mo dagong din mo uwan and then init usab ka ayo. So wala ang tingin natin itong lawas na tag-adlaw. And ayun, tagkalimot sa pag-inom ng tubig, no? Drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins, no? Para protection sa laban sa mga sakit-sakit. Kaya ito dimanan mga higala sa matag-adlaw nga. Health is wealth. Yes, no? Sorry po ito mga higala. Di ito maglangan. At ito nang ihatod mga higala sa kahanginan. Ang ito malilaki ang mga updates. And also sa ito ang new nakuha sa buwatan sa City Government of Tagbilaran. Ang Dakbayan sa Tagbilaran o sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local na nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, technology, and innovation. Tipailuna sa City Government ang dakong bilis sa tingong sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO test, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council, ugang padayon ng feedback mechanisms, ug bukas nga pagdawat sa mga sesyon, para masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Saya pala administration labi na ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon silang kauban sa pagtulano ug pagpatuman sa kalabuan sa Dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong siyudad. Ug sa laing bahin usab mga higala ni ato ang UCs. Kipaybalo ni Mayor Jane Yap na nasuta na sa Tagbilaran City Police ang iingong source sa online bomb threat na may target sa tulo ka Universidad Pintos na syudad. Sumala sa police report, ang ilang suspect o saka 18-anyos na first-year student sa Bohol Island State University. Matag pa ni Mayor Jane, ang mga sunod ganakang himuon sa mga otoridad subay sa mga ebidensya o gustong proseso. Dugang ang dugang na detalye ang ipahibalo pinaagi sa Osaka Press Conference na pangunahan ni Tagbilaran City Chief of Police, Police Colonel Joey Bicoy, human sa koordinasyon sa mga otoridad. Ipasalamatan usab sa mayor ang kapulisan na takip si PNP Chief Police General Jose Melencio Naitatas, Police Regional Office 7 Regional Director PB General Arnold Abad, o Chief of Police Bicoy, alam sa ilang kaskas na aksyon sa pag-imbisigar sa maong insidente. Sa iyang mensahe ingon si Mayor Jay, na numero uno ang prioridad, ang safety of security sa mga tagbilaranon. Maunga sa bisan unsang hulga, katagan gayot kini, o perbisyong pag-atagdon o aksyonan subay sa gitugot sa balaod. Ubaw ka itong mga higala, ang ito ang news bits na ito ang nakuha sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. Ugaring puntuhan mga higala, tayo na usap kita sa lain na update kabahin sa mga katikaran, programa o servisyo nga ibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran o mga updates and developments na ito diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So na magkaisunan na itong mga Tagbilaranons, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane Yap. Adunay Jane Yap account name nga Jane Yap with blue verified check para atong mahibalhan ang mga updates, programs, and activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap. Muna binausab sa mga announcements and information na ihatod alang sa atong mga Tagbilaranons. Mga higala, alimtuntuhan atong basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Servisyo sa matag sector para sa matag Tagbilaranon. A Sense of Amore Cup Interagency Basketball League 19th Barangay Daoy 2026 Culmination Ceremony. Turnover of 5 computers from IBEX. Oath taking of Urban Poor Officers, si Tuka Uno, Poblacion Drops Urban Poor Neighborhood Association, and CGS Olympics Awarding Ceremony. Kung sa laing usab na Facebook page post ni Mayor Jenya Pangayikala, 2 special events. Proud kaayo ko sa TCC. We celebrate our Buholano and Tagbilaranan Achievers from Tagbilaran City College. Bachelor of Science in Tourism Management, 4th Pinning Ceremony. Bachelor of Science in Office Administration, 4th Pinning Ceremony. To all our TCCians, congratulations. Keep learning, keep growing, and keep working hard. We are so proud of how far you've come, and we can't wait to see the professionals you will become. Be a Buholano Achiever. Kumbaga itong mga higala, ang mga posts ni Mayor Jenya gikan sa iyahang Facebook page account. And of course, sa itong mga Tagbilaranons, para iwas fake news, no? So ari lang dito sa ito ang official Facebook page ni Mayor Jane, and also to the Tagbilaran City Government Facebook page para sa mga dugang detalye o impormasyon. Okay, po ito ang mga higala. Alinausap kita sa ipangatod na ito nga impormasyon kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Mahigala sa itong mga Tagbilaranons nga wala pa naka-avail, please don't miss this opportunity to avail sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yam sa iyang digitalization program. And kini ito ang Tagbilaran Citizen ID Card powered by GCash. And yes, no, kini ito ang card, mga higala, libre ni siya, ugwa mo ipagabayran maski piso. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID Card, again, powered by GCash. Doon na po tayo booth, mga higala diri sa itong City Hall Atrium. Kung diin, pwede tayong mo-cater sa itong mga tag-garanon sa wala pa naka-avail no? Sa pag-register. Sabi na sa mga bago pa, no? Pwede kayo itong makapag-register diri sa City Hall Atrium. The second one is pwede na sabi yung maklaim ang inyohang tag-garanon sa Dazat ID card. Sabi na sa mga tag-garanon nga ni-avail niya itong July 2025, hantod sa August 2026. So you can claim now your Tagbayan Citizen ID card. And sa kamatagayanos, ano na po tayo link, no? Kung busy mo, or naaram mo sa balay, kaya ano na may importante nga kitrabaho, or responsibilidad, or naaram mo sa iyong pasyatag sa kamatagayang pangtrabahoan, bisita sa Tagbayan Citizen, Tagbayan City Government Facebook page. Scroll down na tayo mga igalang, pangita ang link dito mismo, na to makita ang link, kundi i-direct ka sa website mga igalang, sa pag-register o pag-check no kung aduna na ba or ready to pick up na ba ang ato or ready to claim ang ato ang citizen ID card. Ang saman sa perks and benefits ani mga higala. Una, kung lang yaw man ta outside sa Philippines or within the Philippines, pwede na magamit ang ato ang tabayan citizen ID card sa pag-tap or swipe sa any establishments na to or mga merchants nga ato ang i-purchase na ito, ipaliton ng mga items. Ikaduha, kung ginahasit na nga na ideals nga pag-abit-biton, pwede sa din siya magamit natin sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulog nga perks and benefits ni mga higala, no? Pwede na siya magamit nato no? Sa ito, mga partners nato ito, mga merchants or establishments nga nihatag nato o discounts sa ato ang tag-grant sa dollar ID card. Agung isibya diri sa itong programa ang ato ang mga merchants or establishments ganihatag sa mayroon mga discounts pinaaging sa pagpresentar sa ato ang tagbilaran citizen ID card. Kung mga ito mga igala no, sa tagbilaranan, please don't miss this opportunity. Grab sa ato ang libre ng tagbilaran citizen ID card. Kaya again, wala mo ipag-abayran maski piso. And again, open to siya. Diri sa City Hall Atrium from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, mga higala. Ang ato ang open o pag-avail o pag-inquire sa ato ang tag-bilaran citizen ID card. Kung sa lain bayan mga higala, arinaw sa kita sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa tag-bilaran na nagsakulog sa anong natawahan karong adlawa, October 8, 2026, adlaw nga Huwebes. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Rodrigo Kumpo from Barangay Kabawan, happy birthday ni Demetria Marito and Christita Montel. Taga Barangay Titil, happy birthday ni Brigido Halina from Barangay Manga, happy birthday to Nestor Apali from Barangay Ibuan, happy birthday ni Rivina Miso from Barangay Talukto, happy birthday nila ni Sonia Tapuro and Pedro Pueblos from Barangay Buoy, greetings going out to Brigida Pacomios, Rosa Linda Ichavel, Nonito Chua, Regencita Shao, Virginia Budlayan and Mary Lou Acompañado from Barangay Cugon, greetings growing on to Maria Elsa Pinoy, Nestoria Dampor, Martin Balvin, Lorna Owen, Bridget Salas, Jaime Riquillo and Maria Lizelle Galliardo. From Barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Nolda Madria, Nestor Amoy, Beatrice Tiligro. From Barangay Poblacion Tres, happy birthday to Alma Fe C. Strickland, brother, from Poblacion Uno, happy birthday ni Brigida Mateas. From Barangay Mansansa, happy birthday nila ni Rosario Rimolador, Nestoria Caja, Yulisud Yole, Julita Asingua, and Nariza Migrino. From Barangay Buol, happy birthday nila ni Benedicto Borbos, Merma Bautista, at Nestor Ducabo. From Barangay Dampas, happy birthday nila ni Brigida Balagot, Nestor Unot, Nestor Rapira, Prince Erlinda Sagaino. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa kong kauban, sa buhat, sa pagtanerbisyo ngayon sa ulo ko sa house, ang adlaw na tawahan karong adlawa. Happy birthday nila ni Patrice, Angeli, Casey, Lumacto, Duazon, Mirilu, Laguda, Acompañado, Monica, Andrea, Bueno, Oliva, Ramiro, Montesco, Cibalios, Mayoshala, Ulalo, Mendoza, Cheryl, Mangilisan, Gabriel, Pilinita Atua Campanilla, Nestor Alfarero Ugat, John Bert Lutiba Amora, General Papenio Timba, Roland Y. Incog, Michael Limas Pabe, Roland Y. Incog, Martin R. Balbin, and Romeo Manila. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sukitig paminaw, ngayon sa ulo ko sa lang adlaw na tawad, karong adlaw na wala na ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, I would like to greet again, no, sa atuang na-birthday karong adlaw, happy birthday, happy 32nd birthday to Dave Mark Valderosa. Happy, happy birthday. Greetings from Ma'am Lourdes Rasunabe. And also to Mayong Adlausab, to Ma'am Angie Remo, and to Ma'am Marivic Marinias nga nagtanaw usab nato sa taong programa karong mga oras sa mga higala. Hello, hello, Mayong Adlaw. Ugdagan kayong salamat sa pakikuban ka nang ko karong adlaw. And yes, sa itong mga sukini paminaw, once again, ugdagan kayong salamat mga higala sa iyong pakikuban. Pagpaminaw sa pumatag-adlaw nga programa o mga higala magubay-puman ang sapita ugmang adlaw sa susamang taknat ang istasyon na itong programa ang magpakabanya alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano Buengon na lang kaninyo servisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!

0: Plus for the Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DJX 500!
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika. Bali!

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Maayong adlaw. Welcome sa Line Usab Edition sa atong tulumanon, Ari sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Kuyog nato ang atong mainstay, si Governor Aris Aumentado.
1: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante boho.
0: Gov Aris, kumusta? Mayong adlaw kanimo.
2: Mayong adlaw diha, igso, Attorney Handel Lagunay, ug sa itong mga kaigsuunang bulanon. Karon adlaw na Domingo. Hinaot ko na manimbata o atong kanunay magpasalamat sa tanan grasya na gihatag sa labaw ng kagahom ka na itong tanan.
0: Now, Gov, for the past days, no, daghan kaayo ang mga kalihukan nga imong gipangtambungan. Can you give us an overall overview lang sa unsa?
2: Well, kagahapon, no, Sabado, no, dito tas upat ka lungsod. Lungsod sa Pilar, lungsod sa Alicia, lungsod sa Anda, o sa lungsod sa Gindulman. Kaya nagapod-apod ta sa mga financial assistance sa mga gipangayo na mga proyekto sa mga kabaranggayan. So, ako lang klarohon kay inig-post na to na natay mga financial assistance, mangutana dayon yung mga tao na apil ba mi ana? Na ba mi sa listahan? Mo na naglibo kung anong kayong tao o every time mo hisgot ang financial assistance, nagtuo mo like, mga hinabang sa mga barang, mga katawahan na in general, pagkasulti ha, proyekto good na sa mga kabaranggayan. So, uway-ubay, so ano, dako kitag mga na-release sa atong mga kagahapon sa mga kalungsuran.
0: Yan. Inyong taod-taod, atong i-detalye unsa pilay kantidad sa mga natagaan. Now, usa sa mga ning tumaw po nga mga sturya-sturya, kamahin sa atong mga flights din he sa padong sa Bohol, galing sa ubang mga domestic origins. Kay matod pa, marag na yung mga comparison ba nga sa mga previous nga administrasyon, daghan kuno kaayo ang mga flights diri padong sa Bohol. O niya, sa imo nang panahon, ning minus na hinoon.
2: Ah, kana, so, baka kuto. So, nakabasa man ko, na yung comparison sa panahon ni Chato, Gob Chato, Gob Artiap, o sa itong panahon. Well, sa panahon ni Gob Chato, tinood, daghan to o flights. Napaman to sa normal na panahon, maupa po ay pagputok sa Bohol na nindot suruyan. And sa time ni Arturia, purag bakak na po to. Kay, unsaon pagkadaghan flight sa Bohol na pandemic man to. So, narang yun yung gusto na mohimo o intriga, kung makahinumdom ta to, wa manganay laing flight ato, Air Asia, ragani ang mong biyahe sa Bohol, Manila sa para sa stranded yung mayingon na nagdaghan ng flight. So, usan nakabakat. Sa itong panahon, pag-lift sa quarantine, gakarambulag yun. Daghang flights may abot. So, syempre, di ma-ilimod na katong mga panahon na motoy gitawag revenge travel.
0: Revenge travel, no? Part sa recovery.
2: Recovery, gawas pa. Katong musuroy unta sa panahon sa pandemic na wa nakasuroy tungod kay na yung mga quarantine, may flights, mo tong panahon na na-avail gapon nila after na pag-leave. So nag abot tanan. So karon di po na to ikalimod na inkunhon gud, it's because crisis po.
0: Yeah.
2: Ang fuel, ang kaning mga
0: gubot sa Middle
2: gubot
0: East.
2: Gubot sa Middle East na napiktuhan ang fuel, and then gakuan pa sila. ga usob og strategy ang mga airlines, like for example, nagpauso man ang Cebu Pacific na nag-refleet sila pasabot ang ilahang mga gagmayng airplano na ma-accommodate ang mga Bulanon o mga travelers sa Bohol na mag-offer sa nagdaghang flights pero ilang na maximize pasabot nag-change lang dako na airplano para ma-lessen ang ilang flight then mapuno ang ilahang usa ka flight na kanang alas 11. So, syempre, tungod kay nagbutang sila dakong airplano din he na maka-accommodate og 400 passengers. Then ila gyud pang tangtangon ang ubang flight pod na naepektuhan sa aning schedule na flight. So, mo po na ang PAL ga plano na pod change og airplane. And I know ang AirAsia temporary ra na. Kay ga mag refleeting po sila. Pasabot mag-change po sila og strategy. They will bring in bigger airplane na dako pod ang capacity. So the more para nila sa ilang management, the more dako ang ilang airplano, less flights, then makapabarato po sila sa airfare tungod kay mapuno man ang airplano taga biyahe tungod kay dako naman unya no choice na ang aning airlines nila mosakay mo na mas barato
0: yan. So na yung explanation
2: kanang issue na mga na Bohol Monitor mga kuwala na kanang mga pang Christine per minute na nang ilahang mga istorya.
0: Okay. So, klaro na kayo, no? Mga higala nga. There's really nothing to be concerned because maugin ni ang dagan sa aviation industry. Now, karon, sa padayo ng atong paghatag sa mga bugas nga ayuda,
2: yes.
0: No? Nga, pero nagyapoy ng utana, Gob, nga naman kuno, nga balik-balik raman ang gihatagan, katong nakadawat nas miagi, mao kung nagihapoy gipanghatagan karon.
2: Well, gusto gyud ta unta na every release na ibag-ong listing pasabot laing na pong listahan, laing people, laing mga constituente na to makadawat. Pero unsaom lagi na naamatay gisunod na guidelines na gikan sa Malacañang na the same people kung kinsa imong hatagan sa kaning
0: sa primero
2: katong deserving daw na mga indigent kuno katong mga naglisod mao man gyud sektor o kinsa nang naa dihang napilian sa lungsod na mao ni ang ilang beneficiary then maor pod ang atong matagan og balik mao bitaw na dihay higayon ang LGU pod manghatag sa LGSF nila LGSF man eh.
0: Yes.
2: So, napoy LGSF ang lungsod. So, ang katungwaan hatagi sa probinsya, ang LGU ang muhatag sa ilang listahan. So, arong ma-spread out. So, dili mag-duplication. So, dili mahitabo ng LGU, inig-release silang bugas, ang naan nakadawat sa provincial na bugas, kaning atong listahan, dili po na sila makadawat. So, ngani ang atong gihimong kasabutan sa LGU.
0: O gatong ipabalik og pahinungdom no nga ang nag andam sa lista ang DSWD.
2: Yeah, DSWD.
0: Nanan sila'y gisiksik gina nila so walay pili-pili, walay pihing-pihing ang pagpili niini.
2: Kasabot ko gusto mga tao na gusto po sila makatilaw sa probinsya na kanang kwartaha gikan sa Malacañang gi-download nato. Pero saon man di man ta maka buot kay igo raman ta gipiyalan ng kwartaha. O misunod rapon tas guidelines na kinahanglan nun kung kinsa tong naslistahan sa unang nakadawat sa bugas, maog gihapon ang makahatag, makadawat atong mga umaabot po na hinabang gikan aning bugas, aning LGSF. Pero, naapoy pundo ang LGU gikan sa Malacañang, katong wakadawat sa MUA, sila po ang mo hatag sa katong ilang kaugalingong listahan.
0: Lain nga init pod nga gihisgutan kining kabahin sa Philippine Councilors League. Alagay. No, nga na ay regional PCL regional activity sa PCL Week dire. Unya mura manig na ay reklamo pod gikan sa PCL nga local. Unsa may imong masulti ani Gov?
2: Actually para nako malipay gunta ta na dinhi sila nag-held ang ilang event sa PCL region, no? Tungod kay kung ekonomiya atong hisgutan, ang paggasto nila pagpasodre ang nakabenepisyo ang mga Bulanon.
0: Yes.
2: So imagine nag sa kunhebawan 7 million ang expenses nila dinhi sa Bohol, so pasabot nahibilin ang lang kwarta diri sa atong lalawigan sa Bohol. But bahin aning complain sa provincial president nato sa PCL na si board member Initay. Mura mag di-appeal ta sa istorya na kita kuno usas hinungdan na wa siya napili as officer sa regional. Kaya ako kuno gimanduan si na kunoy marching order. Nako na dili siya ipa-appeal sa official. Ngano kung mahitabo guna na in the first place di may kaila ni PCL Regional President Pipito. Wa koy number niya, wa koy connection niya. So pura gamagama gitu sra og na mo gi gagamit sa kong pangalan, matud niya isultihan ko na siya in her face. Wa ko kibaw og si akong ngan gigamit para lang pod na bugat-bugat ang lang rason. Pero sa tinod, hindi may kaila ni Pipito, ni Sir Board Member Pipito. Nakaila lang miniya later part na, after sa election. Pila kabuan milabay, or pila abot matugtuig, pag muwa signing na sa itong sisterhood with the Cebu province.
0: Sa Sugbohol.
2: Sugbohol. So, I don't know nga nung na-appeal ko ng istorya ha. And about sa event, inapos siya ipasangil si board member Initay na kabahin na kami dinhi kuno sa ako nag-coordinate si board member Pipito, president regional president, PCL president, sa dinhi kuno sa kuha kung magiging kita ni president PCL president regional president Pipito, and wa po ko kadawat og suwat.
0: Yeah.
2: Basin pod tingali sa panahon na mi-leave ko kay diha ko'y importanteng personal na lakaw, and basic si Vice Gov Nick Besas ang iyang ka-meeting. So mo na napasangin lang ta

0: And I hope na mawa na sa hunahuna ni board member initay na natay kalabutan o unsa ng mga kwanda gawas kung iyan ang gituyo para na ay connect o politika, then lahi na po na iyang agenda.
1: Yeah. Well, as much as possible, stay out of politics lang gitin mga ingon aning.
0: Oo.
1: Batanga.
0: Nahikurat mong gitin na-appeal ta sa istorya.
1: Well, anyway, so change gear to go. Arita okay. Sa mga maayong mga balita. Gagahapon, daghan ka og mga gipang adto no, sa asama sa imong ingon. Apil na siguro adto ang imong pag-turnover sa mga balay paglaom.
0: Yes, mga lima ka buok ang ato na turnover
1: mm.
0: na balay sa miaging semana. So, may ubay yun eh.
1: Ubay-ubay yun, daghan.
0: So, natas 142 kabalay na ang ato na turnover.
1: Yeah.
0: And more to come.
1: Atong ibalik gani ang explanation kay base nga atong mga listeners mangutana giun sa man pagpili ang kanang yeah. mahatagan sa balay.
0: Well, nasayod magita na after Odette daghan gyud kaayo na mga balay na pagud na naka-recover. Masabot dili kaya nila makapaayo sa lang balay tungod kay anamudyo puros na mga tiguang, bisag unsaon na pagpaningkamot, magdubli ang ilang kakugi, di yapon kaya nila itukod pagbalik ang ilang balay. So, in short, way kakayahan. So, ang atong gibuhat, para dili mahimong politikanhon ng atong gihimong advokasya na balay sa paglaom, atong gihimong, nahimong partner ang mga kapulisan. So sila ang nagvet, sila ang nangita og balay, sila moy nakigsusi kung kaning namuyo aning balaya angay ba tabangan, like for example wa bay mga record na naghatag og kasamok sa publiko, di ba involved og druga, di ba ni mga salot sa tong komunidad. So usa na sa ilang requirements and di jud na wa jud na nato giagi sa mga barangay official kay di ko gusto na mahimong politika kay base na ini turnover lo tinod lo oy pero may ingon po ng mga silingan akala may napili ni kapitan kay iya mang parente iyang leader iyang sulugoon so aron malikayan ng mga istoryahan mo nang atong gisalig sa mga kapulisan
1: yan unya ang kwarta sa pagpamalit sa materialis ani.
0: Well, ang atong gibuhat so no, napoy atong personal, napoy donasyon, napoy mga unsa ni mga hardware na musugot pod og
1: modernate o mapautang.
0: Pautang. Kanya hinihinayan nagbayad po nato. So, ang nakanindot lang kay kani sila nakita po nila na ang atong katuyuan na mo tabang o mga kaigsuon ng pubre, muhatag po sila o kanang additional na mga materials po. Munang karon na usob-usob na nalami-lami na po ang mga kuan kay dugang like siminto, like yung kinang lanon o 15 ka bag na siminto, doon nga 5 nila, so na 20, so progtas taas ng agi. So, muna yung hitabo.
1: Ay, yung mga volunteers nga workers, ano eh, diyan man po?
0: Ang volunteers, muna, tungod kay naam lagi po yung vlogger po masigig po subaybay din eh. Gawas to mga kapulisan mo ay mupanday. Naana po ay purag nagka tipon-tipon na po. Like for example, na ay mga lungsod na naapon ng balay sa gugma, balay sa kabus, na naapon sila grupo ng mga panday. Mapil po sila og tabang og hatag. Hatag o panahon na sila mupanday po sa balay. So, nagtinabangay na yun ang nilapita.
1: Yeah. So, niya, I'm, sa tanaw na ko, murag daghan pag yun ang naka-line up, no?
0: Daghan hataganan. Right. O, di, musulin din yung utanganan doon.
1: And then, usapod sa mga activities kagahapon, ang celebration sa National Teachers Day sa Division of Bohol.
0: Ikaw man dito.
1: Ako yun na dito. Kay dito man ka sa laing mga lakaw po.
0: Motong panahon na nang suroy ko upat ka mga lungsod. So ikaw lang akong ipa-add to sa mga teachers.
1: Yeah, nalipay.

0: pud ko gob nga natagaan sa kahigayunan nga nakaadto kay duol pud sa akong dugan ang mga teachers kay akong amahan so pa to maabogado high school teacher to siya oh si mami nako nagmaestra pa to sa college yan akong iyaan manghod ni Daddy Banning sa Dimiyaw public school teacher pod dito no? So
1: dol pod sa akong dugan kay may sap akong mama pod
0: oh si Maninay G Greeny oh
1: mo lagi
0: angay gito po to nga gitagaan og pag-ila og recognition ng atong mga teachers kay sa ilang sakripisyo
1: modern hero
0: og labi na ron gob nga sa mga eskwelahan ay additional na mga panghitabo bitaw ron
1: magka-stress
0: di
1: pa sila kaluse di sila kuse di kabunog eraser
0: And even sa katong mga naghitabo sa Tacloban, sa Mindanao ng mga shooting. So, it's something na po nga makadugang sa moral. Stress o sa ato mga maestra. Ano,
1: stress good.
0: Oo.
1: Mga hulga.
0: Mga hulga sa kinabuhi. O ang pagprotekta sa ato mga kabataan estudyante. And aside sa teachers, no, nga atong gitagaan o pagtagad, nag-celebrate po ta karon sa Cooperative Month.
1: Yes, so usa po na kaimportante na sektor so no. Tungod kay kaning cooperative makatabang po ni sa ekonomiya nato labi na sa tumang kaigsunan na membro niini. At least sila makita ang development sa usa ka komunidad kung naa ang kooperatiba. So more on business side bining co-op. Once mo member ka kung unsay ilang mga businesses diha naagi pa kay madawat na kayuhan kung membro ka na ana so mo na angayan po nato na hatagan ni slag importansya aron mainganyo ang atong mga kaigsoonang bulanon na moapil o magkooperatiba asosasyon for more on cooperative ni asosasyon mas smaller group ni slag compared sa cooperative and ang cooperative pod mas dakong investment compared sa mga asosasyon. So, pero I know kaning cooperative gasugod ang asosasyon.
0: Oh, kadaghanan. Oh. And then ang pagpalig-on sa atong cooperative movement is part sa ato ang poverty reduction strategy.
1: Muna, lipay po so na itaho po sa mga igsoon since mingon kag poverty strategy na last na to na sa sopa na to sa una is miubos from to
0: 14% na
1: 14%
0: lang.
1: 14% ang poverty. Pero latest na to karon sa PSA, ingabot na po tag 11%. So
0: wow.
1: At least, may ubos pag yun ta. May kunhod pag yun
0: ang
1: atong poverty. So, I think ang atong strategy, may tuhop sa atong mga plano aron yun na ma-targeted na to atong mga kaigsoon.
0: And by the way, October naman, panahon na po nga sa imong gikatakda nga mo deliver ka sa imong state of the province address.
1: Yeah, karong October 9. Friday pohon.
0: Adto sa Bohol Cultural Center.
1: Yes.
0: So we are excited gob nga makadungog.
1: Yes.
0: Sa imong sopa, I'm sure daghang butang ang imong ibat-bat ni ana. Dili lang ang ato mga gains kundi dili hasta ang mga hagit nga giatubang sa atong lalawigan.
1: Okay.
0: Now, atong i-run down the rigob kay nahisgutan man to nimo.
1: Sa di pa padayon so nakabantay ko so na nagsugod na pud kadaghan ang turista sa Bohol. Nakita na ko sa mga atong ug Cebu pag uli na ko daghan pud mga Koreanos, apoy mga European, mga puti,
0: no? Chinese.
1: Mga Chinese na pud. So karon na po latest na nakita na ko sa Facebook. Daghang mga langyaw ng anhe dire.
0: So kuan lang gid na.
1: Lean season gud. Lean season plus na, crisis nag-abot gud. The same gud istorya na pandemic. So wag gyud turista. Kisa wa mag-expect kag musurog na pandemic. So karon taas ang pamaliton tungod sa inflation plus gagira ang tibuok. I mean ang Middle East na may and ang Russia ug kuan na may mga supply o mga barato na mga oil so ang world market na kuno natandog yon so tanan kung apektado ang usa apektado pod ang tanan. Yeah. Labi nang oil na kay mo man ni magpadagan sa mga kuryente, mga uban pa diha.
0: Yeah, so very good to note, Gob, no, as you mentioned nga nagsugod na pog balik pangabot ang mga turista na to.
1: Daghan na atong sa banha, di na pod maningog. Unya ug wa na pod na mangyawyaw na pod. Basta tinlis lean season mo na kanang mga sigbanhaan ato na lang paturon anang mga atong plitihan na musuro yung buwarakay o yung mga syarga o unsa lang nakita sa bulog mao pa ba gahapon o ting bitay
0: ay lami ako na ana the more nga magyaw-yaw the more nga makasuro well agi gob so na mention nimo kaganina dihay gipang apod-apod nimo nga mga financial assistance sa mga barangay o sa kalungsod o atong i-run down for the information of the public, no? Nag-turnover o 1 million pesos financial assistance nga to sa LGU sa San Miguel o sa LGU Dawis alang sa ilang congressional meet.
1: Yes.
0: O niya, ning tunol po ka sa mga kabarangayan sa Mabini. Kapin 6.1 million nga financial assistance gikan sa Kapitolyo. So mao ni ang mga nahatagan. Barangay Poblacion 2, 3.6 million alang sa improvement sa ilang covered court. Barangay San Jose 1.3 million. Diin ang 324,000 niini alang sa ilang sand and gravel nga share, no? Ya share sa Enero ngadto sa Marso 2026 og ang 1 million niini alang sa rehabilitation sa ilang multi-purpose hall.
1: Yeah, nakadawat po ang Mabini, San Jose o PTV.
0: PTV?
1: Patient Transport Vehicle.
0: Ay, very good. So
1: brand new.
0: Brand new, ha? Unsang
1: Toyota.
0: Model? Toyota.
1: Ako. Atong gihatag nila kay at least unay emergency, dali na
0: madala.
1: Transport nila.
0: Oh. Onya Gob, sa Barangay Valaga, 495,000 alang sa purchase of monoblock chairs or office equipment. Mm-hmm. Sa Barangay San Jose, Small Farmers Association, 229,000 kapin alang sa pagpalit og mga machineries.
1: Gikan na sa PCDO.
0: PCDO, sa Philippine Provincial Cooperative Development Office. Onya sa Kabanggahan, Upland Farmers Association, 216,360 pesos alang sa development assistance para sa pag-acquire o seed capital fund alang sa aggregate supply retailing. Barangay Concepcion, 200,000.
1: PCDO gyapon to.
0: PCDO gyapon. Oh, okay. 200,000 pesos sa Barangay Concepcion alang sa installation of solar lights. Barangay Baybayon, 100,000 alang usab sa installation sa solar lights. Nagkadaghan na ning nagpa-install solar lights, no, Gob?
1: No, okay. Arong landag lagi.
0: Yeah. Suporta sa mga programa o proyekto sa kabarangayan sa lungsod sa Pilar. Sa kinatibukan, 3.98 million, close to 4 million. Ang mga cheque na gipang-apod-apod alang sa nagkalain-laing proyekto o programa sa mga barangay, lakip na ang Barangay La Suerte, 420,000 pesos.
1: O nakadawat po sila PTV po.
0: PTV po, okay.
1: Kagahapon.
0: Oh, good. Para to, kining korta ha, renovation sa multipurpose building. Barangay Bagumbayan, 400,000 pesos. Improvement sa barangay stage. Sa Barangay Del Pilar, 340,000 pesos alang sa ongoing construction sa school covered court. Barangay Ilaod, 338,000 alang sa office equipment. Barangay San Carlos, 310,000 para sa completion sa multipurpose building. Barangay Aurora, 300,000 alang sa office equipment. Barangay Poblacion, 300,000 alang sa completion sa multipurpose building. Barangay Pamaksalan, 245,000 alang sa rehabilitation sa Barangay Plaza. Barangay Inaghuban, 230,000 pesos alang sa construction sa Purok Center. Barangay Lumbay, 202,000 alang sa completion sa school stage sa Lumbay Elementary School. Barangay Lundag, 140,000 pesos alang sa improvement sa Common Comfort Room sa Lundag Integrated School, Barangay Buena Suerte, 133,000 alang sa submersible pump sa mga materials para sa water system. O ganun na usay gidala nga 630,000 pesos alang sa 21 ka barangay sa Pilar diin nakadawat og 30,000 matag usa.
1: Yeah.
0: Mm. Oh, para sa kaayuhan sa barangay. Onya, pagpadayon nato, gob, no? Kapin 10.4 million nga kantidad pod na cheque alang sa mga priority projects sa lungsod sa Alicia. Mikabat og 10.4 million ang kantidad sa mga cheque sa Alicia kauban ni Mayor Junjun Ayuban og mga barangay. Gipahigayon dito sa Barangay Progreso. Lakip na ang para sa LGU Alicia, 2,385,000 share nila sa sand and gravel og quarry from January to June.
1: Mo na gingonso na tungod kay matinud-anon ang atong administrasyon. Limpyong panggobyerno. Klaro kayong nakakita ang mga lungsod ug ang barangay sa ilang insaktong pahak. Kay wa pa ni nato tarunga, sigurado ko wa gyud sila'y pahak. Adto na dito sa mga bunguton ug kamot. May makapahimos.
0: Karon wa na sila.
1: Wa na diha sila si Ivan.
0: Wa na si Ivan. Anya gob sa Barangay Kabatang 2.5 million og 1.9 million sa quarry and sand and gravel share. No, from January to June og 610,000 alang sa school covered court. Sa Barangay Kagong-Kagong, 2 million alang sa renovation sa Barangay Multipurpose Building. Barangay Putlongkam, 735,000 pesos alang sa phase 1 construction sa covered court. Barangay na po, 600,000 pesos na sand and gravel share alang sa Abril ngadto sa Hunyo 2026. Barangay Del Monte, 500,000 alang sa rehabilitasyon sa Barangay Road. Barangay Sudlon, 360,000 alang sa concreting sa Barangay Road sa Sityo Tawid Puro 4.
1: Ang gamayng karsada na.
0: Gamay ra.
1: Sityo man.
0: Oo. Pero importante gihapon nga
1: mabutangan. Pathway.
0: Pathway. Barangay Kambaol, 300,000 alang sa improvement sa waterworks system. Barangay Katipunan, 265,000 alang sa office equipment o sound system sa SK office. SK Barangay Del Monte, 216,000 alang sa sports o office equipment para sa SK project. O sa Barangay Untaga, 60,000 pesos na sand and gravel share nila alang sa Enero ngadto sa Marso karong tuiga.
1: So, ubay-ubay kayong nadawat sa Alicia.
0: Mm.
1: Daghang ayuda nadawat. Yeah. O dili ayuda para sa mga katawhan. Kanang individual na porag mga ayuda, AX. Project ni, more on project.
0: Para project.
1: Okay. Matingano ko na yung mga tao, taga, post na itong ayuda para sa mga barangay. Nganong sila rin may hatagan. Nganong di may appeal anang listahan. Puro na naghunhuna ka ng assistance, mga financial assistance. More on project na itong gisigutan.
0: So, sa government ni, sa LGU, direct sa LGU, para sa mga projects and programs sa gobyerno. Ayan. So, ubay-ubay gid ang atong na hatag gov, no? Nya, klaro gid ang pagbahin-bahin nga 30,000 basic para barangay. Kukod.
1: So, after that, wagay na to na hisgote ang Alicia. I mean, Anda.
0: Naku, ang Anda? Anda
1: Oo. Naku, buka to na hatag si Anda o Gindulman.
0: Oo. Kinunin ko, maraga 22 million sa
1: tanan.
0: Tanan, no? Sa Anda.
1: Sa itong pagkuhan na ito.
0: Pagsuri-suri
1: na. So, yana, ka aktibo ang atong pag-response sa mga nangayog financial assistance para sa infrastructure ng mga kabarangayan. So, nabasig na yung mga tanang, anong sila rin nakadawat, katungwa na-mention din eh, na hatagan na ito sila.
0: Previously.
1: Previously. So, yeah. Mora ni ang mga naabtan na to na sa pagbisita na nanay JK na andam na. So, posible, katuwa, kadawat, i-process na po ang ilang mga JK na bagong resolusyon.
0: O, angay po natong pahinungduman, no? Nga, dapat paspas ang liquidation?
1: Yes.
0: Oh, aron na
1: kanunay isultin laso na swerte gininig barangay kay og kanang dili stricto ang kuwa. O kita pa na, dito, ombudsman talayon, no? Makalisang ni ombudsman. Pero kanyang mga barangay, bisag why liquidation, dili magukod. Pero wapu, kanungog barangay kuan na
0: wala tingilin sila gi stricto sa ombudsman. Pero
1: so, mo na karon ang ilang ato lang gi paibaw na once ang barangay di ka liquidate di na po tambahatag.
0: Yeah.
1: Aron gyud sila ma-enforce o mahibaw sila na kita seryoso ta sa atong gitawag na limpyong panggobyerno. Kay mo ba daw ingon ta na ang atong ato rang administrasyon na mahilig na ang pundo sa provincial government ipang-download gus mga barangay sa LGU.
0: Diretso nila.
1: Ang empower sila aron gyud na makita na tong katag o kinsa tong mga barangay na matinud-anon kay kung dili gyud maka-liquidate pasabot there's something wrong.
0: And the faster ma-liquidate, the better. Faster
1: makapangayo na pong bago na pod, makapangayo na pod balik na to, no?
0: Yan.
1: Muna na sige, post corrupt kuno gobernador, sige corrupt. Putan na ng barangay o ang ilang gipangayong mga project o kinsa gi-implement, sila gi-implement. Ang LGU, sila gi-implement. So asa man dapita?
0: Yeah, yun na.
1: Muna yung mga hunahuna sa mga tao na binuhatan tingali, sila mga amo na aswito sila, gatuos lang mo po itong mga binuhatan.
0: Anya, anyway, go, murag,
1: musimba pa ko.
0: Musimba pa ka. So muna nga, with this, ato na lang hatagas panahon para sa imong parting statement.
1: So sa ato mga kaigsunang bulanon, hinaot ko na naamok kanunay sa mayong panglawas, o hinaot ko na magpadayon ta, magkahiusa, bisag tuod, na i-crisis, pero kibaw ko na atong labaw mga kagahom, dili ta pasagdan tang tanan, no? Kwa lang ta, hugot bakos. Aron mo-survive ta aning dapita, no? And kami pod, aning kamot me, kung asa may makatabang, and I know na nauban impatient sa mga panghitabo, and di man po nato na ma-address ng tanang mga issue karong panahon na tungod lagi pod kay na yung mga crisis, kagubot sa nasyonal na imis mo itong saligan na ipaabot ng mga problema din he, di na ta paminawon, di na ta makasampit, tungod lagi kay hasta ang atong national government nagkagubot po, labi na yung mga impeachment, daghang mga panghitabo. So, dili kayo ma-address ang atong concern kung magpalaban ta sa national karon kay napos lay laing mga ipangbuhat na para nila importante po para nila ang mga kalihukan lang gihimo. So, hope and pray na kanyang tanan makalingkawas ta and kuyog ta ang tanan aning pag makabot na to ang kalinaw sa atong nasod, sa atong probinsya o sa tibuok kalibutan. Kaya morag yun na ang solusyon.
0: Yeah,
1: usa sa solusyon sa kasamok.
0: Yeah. Ipatigbabaw ang kalinaw o ang gugma.
1: Morbid na okay. Kulba-kulba po na yung gira sa Iran o US o maliso gugutok ang mga tohan na o tawa tong airplano so ag pilot. Ikaw wa ka kibaw na ag pilot na ko pilot nimo or mo ba toy main pilot na kurudog na kay tungos gira ng Muslim aning kuan ba na. May ganing ang kaubang pilot Indiano. Gidunggap. Kay mga pasayro kay Israeli man. Ang plano ipatkras ang airplano.
0: Di ay.
1: Handlok ko to. So may ganit kay insukol po ng ang Indiano na pilot nakagawa sa cabin na natabangan sa mga kuan. Sa mga pasayro.
0: So, di gid matagnag unsay mga mahitabo.
1: Handlok ba na mabot ning maputong o tirog o tinuod mo ginay nuclear ng kaning Iran. Kung maputong ng jate, may napalupa ron ng asa namang siyat ng nuclear na. Dato kayong kulba, gil kulba.
0: Padahal lang kita o ampo sa kahitasan.
1: Ampo ta, manormal ang ekonomiya, maundang ang gira, malamdagan ni silang Putin, mga
0: Sila
1: na presidente sa Ukraine?
0: Zelensky?
1: Zelensky. Zelensky ba na? Masalanta, no? Malamdagan na, magkasinabot na. Muna, appeal po China o Pilipinas.
0: Yan. Appeal ta.
1: Okay, mga kaisunan, di na tayo magdugay kay, purag musimba pa rin sa iso, no? Ako po, musimba po ko niya. Kanito mga crew, ba po, pura po ni mga irihis, ba ni? No? Kaya simba mo. Okay.
0: Bueno, mga higala, inyong nakita o nadungog ang lain-ausap ng edisyon sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, Takna sa Gobernador. Ug sa kanunay, Abante Bohol!
1: Maayong hapon ng tanan ni atakaron sa Barangay Paraiso Mabini uban nato si Kapitan Bernales tungod kay atong gibisitahan ang atong gi-download na 2 million para sa completion sa ilang covered court, no. So mo ni karon ang sitwasyon sa ilang nindot na covered court. So congratulations Cap, no.
2: Thank you.
1: Oh, si Kapitan Bernales.
2: Okay, good mauna ni ang nakuan na dapatan. Ini taman dito na piling ikuranan. Kani mo na nito na.
1: So, la kuan na gyud, nasirado na gyud.
2: Nasirado na. Oh, kay sa una wa man sud ni
1: sa congressman mo ko kap sa sige ko labay-labay din ni. Ang umakita na ni is kanira mang tunga ni naay burag ni covered court tingali. Ani
2: tabon. Kanira kini atong itong na 1/4 ra.
1: 1/4 ra. So, na gobernador na lang ko, ingabot ako 2 terms gobernador. Napurma-purma, hantod ka rin na
2: kompleto
1: na gud.
2: Kompleto na. So, masirad-a na.
1: Piskay na gud. Sama so, kapiskay sa imong servisyo kap, ha?
2: Dagang salamat, Gub.
1: So, congratulations. O, dagang salamat,
2: okay,
1: Kap.
2: Thank you.
3: Po si Mary Grace Grijaldo Asas, President sa Kabangahan Upland Farmers Association. Dako, gud kayo nagtabang na mo since layo kayo ang amo ang dapit paingon dito sa sentro niya sagad po dagamo adinhi nga mga mag-uuma nagbuhi og mga buhion sama sa baboy baka nga mga manok diin nga kanang mga agribet nga unsay masulod ana nga mga laog para sa mga livestock magamit na namo og di na mikinahanglan pa nga mudagan pa og layo para makapalit. So mas dako mi og kanang tabang ng maong yatag ni Gob namo karon para nga mas masayon namo sa pagpalit ang laog sa mga mabuion. Gob, daghan kayong salamat sa imong pagtabang sa imong kapunungan bisan kini layo kayo og kagamay sa imong kapunungan imo gyud ning gihatagan og bili. Gipakita gyud nimo kung unsa nimo kahigugma ang mga katawhan sa Bohol nga kanunay kang naa nga konsampiton og pangayuan kagtabang dili gid kang balibadaghan kayong salamat Gob.
4: Si Ismael Valiente Cabalan, ako ang presidente sa San Jose Small Farmers Association. Nami mandawat nga cash assistant nga 229 plus para ni sa amo ang request sa amo ang panguma nga masinaris para nga nami magamit puhon da konektado kag tabang ma'am sa amo ang pag-uma para nami magamit sa panahon ng ating basak pagtanom. Dako dako pasalamat sa ato ang gobernador sa Bohol si Gobernador Aris Amentado nga ida jud mingi tagaan og pagtagad o pagtabang alang sa amo ang direquest para nga nami magamit sa among pag-uma.

0: So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man sa siya nga mutabang. Kay niingon man siya isang katapusang mensahe. Sige, padayon mo nga buhapa. Kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kung makita pa jud namo ang inyong kadasig. Ako si Nisipuro Rebilio ato nga mao'y chairman ining buhapa kung Bungbong Active Farmer Association. Nga niya din he mahilo na aning Turok City sa Bungbong Trinidad. Kapag primero doon na mong introduce, nakakuan mami nga naabay mga tabang sa gobyerno na itong panahon na. Din, si Ma'am Lita, maoy unang niso din he. Masugot ba mo? Ningun siya nga, amok mong tabangan. Ikaw unsa man ma'am, naatay livelihood nga ipanghatag sa ato nga kuan gikan ni Gob. Din, nalipay ko pag-aadyoan na, pag-ingon ako, nitisting me. Ang problema doon unas tanan sa among nakita din he, ladyo manggod kaadyo ang galingan. Ayo doon siya. Dihay galingan sa una dito, di man po sustinado siya ang ka-occupy bitaw sa pila ka mga katawhan. Ang usapos na kadasig na mo kay kaning atong treasurer din he, di man ingon og panghambog, dako doon sila og kanang basakan aning bumbong. Usa doon naghingusog. Unsa kasagaran ning ato nga mga membro din he, naaman doon basakan. Muna nga, maod doon na ni Santo Plargos ang muna-una. Moto nga pagpasa na mo sa proposal lagi nga to sa duli, di minaglisod kay makita man po nila. Makita doon nila ang sitwasyon din eh. Nga, gikinang lang doon. So muna imong plano, ang atong gihatag nga proposal ana is gikan sa Banlasan, Barangay, sa dari sa Hinlayagan, Ilaya, di hindi rin pa doon San Miguel. Nga, makuha na nato sila, ug madana to din eh, matabangan na to ang atong mga katawhan nga duol ra og sayo na ang ilang pagpagaling. Sugod na mo ani is 25 may kabuok. Hangtod nga sige, naganam na tagkadaghan basta kay kaning sa Barangay Bungbong murag 96 ta kabuok ka household. Unsa kay naa naman tay sa silingan nga barangay areng Ilawd. Napagani reng San Miguel murag pila na ka barangay San Miguel. Naa pa jud tay mga kauban nga tuas talibon kanang Rizal. So, gato na isang tanahon, totalon ron, na ating alitas mga 300 kapin ka mimro nga maunay nagasagakay. Di lamang ang atong mga opisyal ng ato nga asosisyon, kundi sila dyan naghatag o kusog kadasig na to maani, nga magapadayon ta. Kami ni Ana, na may counterpart nga 20%, eh maumay na dito sa kanang mura og muwa. Gawas pa ni Gob, naapod si Congressman Banban na nga nahatag ni Jack. Katong nga gikan sa TISDA, gisponsoran to ni Congresswoman Banban Mitado. Si Jay nag-sponsor ato nga kuana nga katong atong carbonized rice hull. Ay ikaduhang hatag ni Gob nga gobernador ni Jack kaning ato nga water refilling. Panahon sa isang birthday, diin dito girelease ang ato nga chiki nga 600,000 man eh. Ang gibuhat po na to, ana, kaya gitagaan mo tao, insaktong detalye sa unsay kinahanglan, natural man doon, pasadmiton tao ka ng financial statement, nagsadmit tag-una, ana. Then, pagtanaw nila, pabulta nga makakuan doon, ana. Kay ang atong basihan, naabatay ika-counterpart. Kay sukul man doon, may kinaamatay ika-counterpart. So, maunang nahimun, ana, to. Unsa, maingon po ko nga, di lamang na, nga kini atong gisaligan, kay ang atong galingan ana nga unang gihatag ni Gob nakatabang man jud siya ni ana nakatabang siya pagdevelop mao gunay ikaduha nga priority namo nga natan-aw nga tubig joy among gikinahanglan ba kay gawas pa nga kuan ba di siya hasol nga nung mayong kung di hasol nagpudyo ra man gud taon sa ang mga ato mga katawhan mo duor ra sila magparefill mao gunay naa sa among konsepto sa among una-una ba unsa gawas pa ni ana dako jud siya ikatabang ngantos mga katawhan.
1: Dako rin tabang na mo kay sa pod maka kuan pod sa gasto kay gasolina layo ba yang hagbuyo nya dire na nanay dool nya mayo sad ang agi pod sa pag kuan ba sa galing. Pasalamat ra pod ko sa association sa buhapa labaw na ni Gobernador Aris.
0: Ako kami sa akong mga BOD basta mo suportar ra ang mga membro kanang mga problema amo jud ang mabaliwa gawas lamang kaha og usaray mag-handle sa mga problema kay di kaya. So daghantag mga agian. Labos na nanang, unan dyan itong matagbuan diha, kanang sa imo na pong mga membro. Usahay ka mura, kagmahinay, pero mo lagi na, ugdi ni mo itagad, kay di ba ni galimod nga dako padyog suportar ang ato nga mga mimo ani nga kuana kay makaingon magukong dakog suportar kay wa pa suportar di nato ni maangkon nga mga proyekto ha kay gibase man jud nila unsa kakusgon ang ato nga mga mimo o may gitan-aw. So sa og kaning sa among galingan naami ana mga 5,000 ngadto 7,000 unsa mao po ning among repelling bago po maning repelling kay murag Disyembre man siya. Mao po na siya, maura mang dagana. Ngayon kung anong dakog impact, kaya kana lang galingan is para man doon na sa gitudyo nga nato kay tungod pang agrikultura nga bahin. So, makita na to, ang impact sa katawhan ana is dako nga dako og ikatabang. Og ikaduha kaning ato nga tuwig, mao man paghapon ang sitwasyon ani. Kay dako man doon siya. Kaya kana makita man gani ninyo kung unsa kadaghan ang naa nagpa-repel diha bisan kagamay sa ato nga ngayon man doon kung gamay pa ni siya kay uwahi man. Lahi man to nga na-develop ng mga repelling kay is kuha naman din sila. Pero muna makaingon ko nga dako sila ang impact sa katawan. Di lamang sa atong barangay, kundi sa silingan nga kabarangay. Gusto mong muabilaan eh. Gani ka itong dinisugob ane, encourage man doon sa itong mga barangay. Isa man ganing ingnan nga, gusto mo nga manundog, aning wapa, pakig-istorya lamang mo sa mga opisyal, aning maong asosisyon. Kay tug-anan mo og iunsa nila mo istorya ni Bob. So dako namong pagpasalamat ngadto ni gobernador kay tinuod man jud siya nga mutabang kay niingon man siya isang katapusang mensahe, sige padayon mo nga buwapa kay kami andam ta sa ato nga probinsya nga muhatag ninyo og ayuda dugang kon makita pa jud namo ang inyong kadasig. Muna nga og muduol jud niya di jud ko makaingon nga di jud mo timbayaon o di tagdon kay nakita man jud sa daghang mga panahon. Nakita doon sa daghang panahon. So, agahaw lamang ika-istorya nga to sa atong provincial governor nga pinunguluhan ni Governor Ares. Dako, doon may kalipay nga sa unang ikaingon gob sa una nga di na mo hikalimtan ang inyong tabang sa maong asosisyon.
2: Gikan sa Buafa, Bongbong, Trinidad, Bohol.
3: Sa kanunay, Abante, Bohol!

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka direkta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Let's forte dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, what nasad kay energy?
4: Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na!
1: Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
6: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko si Rida, then sir, taga-manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murakog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 o may tisira, jud ang akong ginainom, sir.
9: DTX 500.
10: Highly recommended.
11: Sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakabulga, butikis sa yunga.

0: Cebu, no? Unya, kung itandi nimo sa probinsya sa Bohol, naatuod tay Bohol-Panglao International Airport, pero mas gamay pa ang mga flights ug limited pa ang mga international routes. Kalabang ruta ba? Biyahe. No? Mao na nga diha pa lang daan, dili nimo pwedeng ikumpara. Unya kung maghisgot kag Cebu City, dili nimo pwedeng ikumpara ang Cebu City ug ang Tagbilaran City Bayot.
1: Ayaw!
0: Kay tuganan ta kayot, diha naman po kakutob sa Cebu, sentro magtuyok-tuyok diha. Ako yot, north ug south yot, natuyok na nako ang tibuok Cebu. Kay ug laagan ka, mas laagan kunimo. Ha? Kung maghisgot kag Tagbilaran City alone, tuganan ta ka. Bisan gani ang Minglanilla, lungsod ang Minglanilla, putang ina, mas bibo pa ang Minglanilla, itandi ni Mustag Bilaran. Mao na, unsa pagkahaog ang Cebu City proper, mao itandi ni mo sa dakbayan sa Tagbilaran, nahingsamot na yun hinoon. Mao na, muingon ko ni mo, Wilma, dili pwedeng ikumpara nimo ang Cebu ug ang Bohol. Kay ang Cebu, labihang dakua nga probinsya, tua dito ang maghisgota og greener pasture, maghisgota dito og panarbaho. Mas daghan ang oportunidad nga tua dito. Tua dito ang daghan og dagko ng mga negosyo. Maghisgot kag mga malls, tua dito ang dagko kayo ng mga malls ga-operate sa Cebu. Pinakadaghag building ang Cebu. Dili ni mo makumpara sa Tagbilaran. Kay ang siyudad sa Tagbilaran, mura lang in town ni Glamisang Kananan Kadako.
1: Ayaw!
0: Ha? Pero muingon ka iyot nga ikumpara ni mo ang Tagbilaran o ang Dumaguete City, makaingon ko ni mo nga tabla-tabla. No? Makatabla-tabla yun. Pero itandi nimo ang Cebu ug ang Bohol, bisan pag muambak kas kampanaryos lubok o maguna, di yung kumuhawid nimo.
1: Ayaw!
0: Iba ka mang kunimong bulok man ka.
1: Ayaw!
0: Ikaduha, ha? Maghisgot kag population, mas daghan ang Cebu. Ha? Mas daghang population ang Cebu sa labi pa ang urban centers. Yot. Unya og ari kas Bohol, gamay ra gyud in town ang populasyon sa atong probinsya. Og Cebu, mas daghang hotels, malls, business centers and convention activities naa dito sa Cebu. Og anhi po kas Bohol, na? Nakafocus ta sa nature, no? Kinibang mga kinaiyahan, labi pa ining mga beaches, island hopping, and ecotourism. Mauni ang niyas atong probinsya. No? Kay kung imo pong tanawon og mag tuyok po kas Bohol, mas sayon tuyokon ang mga manindot nga talanaon nga niya sa Bohol kung itandi po nimo dito sa Cebu. Kay lagyo-lagyo ang ilang biyahe dito kay naa dito sa north, naa po'y naa sa south. Ilaliman kag north o south. Ha? Ang Bohol og mag-tour ka, kaya nimong kuhaon o sa kadlaw. Labi pag na kay kaugalingong sakyanan. Pero ang Cebu yot, di matabang yot. Tuwa'y naghang resort nga lindot dito sa San Remigio, tuwa dito sa Bantayan Island, unya, mutabo kagkalit dito sa, ha? Ari kas north, gikang kas north, mutabo ka dito sa south. Kay mutanaw ka dito kung say, tuwa'y whale watching dito. Dili matabang, wanto kag bulhoon.

0: gikan kanintos San Remigio di makayag usa ka adlaw yot. Mao na nga ayaw ikumpara ang probinsya sa Bohol og Cebu. Unya ang Cebu, no? Cebu is the major hub for cruise ships og connecting flights paingon ngadto sa lain-laing destinasyon. Unya dinhi sa Bohol. Ha? Depende pod sa season og mas limited ang direct international flights og cross arrivals. Kini bang mga cruise ship makadungog ta. Swerte nas usang katuig og naay cruise ship makadunggog kasa dinis atong probinsya. Magpailin-ilin na either Port of Tagbilaran or dito Port of Katagbakan. Ha? O niya sa Cebu, daghang international events, conventions og mga business travel nga himuon dito sa Cebu, labi pa sa Cebu City. Ha? Dinhis Bohol, ha? Ilado lang ang Bohol sa mga natural attractions like Chocolate Hills, no? Kining mang island hopping, diving, nga kini pag yung ingon-ani nga mga kalihukan o mga aktibidad, seasonal pag yun kaayo. Labi pa ng bulan sa July, August, September, kanang kining mga buwan na tingbitay managiro, matod pa sa mga negosyante. Karon, October, akaloy sa Diyos, punsisok nagsugod ang atong mga bisitang lokal ug langyaw. Nahilom na bitaw ang mga panuway dagko nga moingong mingaw ang Bohol. Pagkakita nila ga dagsang ag mga turista, hilom ang mga yawa. Unya, mao ni atong panawagan labi pangadto sa mga gadula sa transport sector nga ni mabuhi aning tourism activity o tourism business, no? Palihog in town pod ang niya sa transport sector. Gikan sa balhabal, tricycle, tricab, no? Mga PUG na adiha ang atong mga V-hire, no? Nga mga sakyanan. Kana pong mga kanbaser nga na adinhas pantalan. Hangyo lang yun nato ninyo. Ayaw po din tao ninyo palabiig bunal ng atong mga bisita. Kung nakadungog pa lang mo sa panawagan ni Dr. Dolores Dumaluan, ang usa sa mga pioneering negosyante diha sa Panglaw, mutuo mo sa dili, no, si Dr. Dumaluan, usa sa taong naghaligi din ha sa Panglaw nga pagsugod aning kalihukan sa turismo. Kanas Dr. Dumaluan. Maunang ako, appreciate kay ko's wisdom aning Dr. Dolores. Kay dako na kayo ni siya og experience o niya, dako na kayo ni siya nahibawaan. Unsaon pag handle ilabi pa og panahon sa tingmingaw og panahon sa kanang peak season. Buhaman eh, off season og ang peak season. Usara gyud ang mensaheng Dr. Dumaluan. Kung tingbitay iro nga panahon, di nato palabiag bunal ang atong mga bisita. Tagaan natog maayong offer. Atong ihatag nila ang maayong serbisyo nga di pod barat nga plitihan, di pod barat nga room rate. Kanang makatarunganon, tawhanon nga presyo. Tagaan sa tinud-anay nga pag-atiman. Ipakita na to ang atong pagka kanabang kinaiyan tong mga bulanon nga maabi-abihon kanang hospitality, no? Dili bunalan ang atong mga bisita kay tabla pag kitay gaabog ani atong mga bisita, no? So nini panahon na magtinabangay ta, no? So ingon ana mga kaigsoonan ko nga dili pwede nga ikumpara nato ang Bohol ug ang Cebu. Now, niya pala ang gipost aning chismoso kaayo nga notorious fake news peddler at the same time perpetual liar. Matod pa niya nga very long complaint addressed to Bohol Governor Aris Umintado from a passenger departing from Bohol Airport. No, kalabot lagi ining giingon niya nga prohibition of kalamay from hand-carried baggage. Okay, hindi man lagi na dito sa mga airline company. Now, unang-una, akong pahibaw-o ning kining bakakong chismoso. Mahitungod ang mga palisiya na gipatuman diha sa matag airline company. Dili na walay labot ang provincial government. Dili si Aris umintadong nagbuot, ana. Kundili, palisiya na sa ilang kumpanya. Bisag, wi-wi-o na to ng kigol anang aeroplano. Bisag, mangutana mo Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaap. Nasayod sila ni ana nga palisiya ka na sa airline company. Kung doon na may mga reklamo diha, pwedeng maka-intervene ang provincial government, labi pang sangguni ang panalawigan, pinaagi sa gitawag na tog in aid of legislation. Pero, ug moingon nga maoy magbuot, maoy mo regulate ang provincial government sa mga palisiya sa matag airline company, paghikog wile. Mayag yun ang ba-ba ni mo, pangangahon i-pansak ng kibots aeroplano. Makalimad-mad yung kas imong tanang pagpamakak o pagpangilad sa social media ba? Tanan na lang yung mahitabo, ipasangil ni mo ni Aris Sumintado. Kamahal splitihan o sa may labot sa provincial government. O maghisgot ang plitihan sa sakyan ng pampubliko na ay LTFRB nga mo regulatory body kalabot yan na. Moni, kitang katawahan, di kita magpailad aning tawahan na. Kay magpailad ta, tabla pagwata mo tuo Ginoo. Di na ganit mo tuo ng iyang amahan, kamo pa Hinoon. Anyway, wala tayong oras. Nga mo pa na yung pangatos unahan, kinigapon inyong sulugods. Kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, mo balik ta human sa pipila ka pahinomdom para sa atong Plastada second portion.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhan.
4: Kainom ka o dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa kumatulog, di na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun, ano na yung TikTok, GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Bali

0: ADYRD ang ang pipaminaw yun. Everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala NDYRD ragyod kay tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol o ang DYRD o kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa mga panlay. Hinunuan wasa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kami mga makasasala. Karunong sa oras sa amoy kamatay. Amen.
1: Himaya sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karunong sa gihapon, sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Ang Diyos ng hinabang kanunay nga magpabilin ka nato. Amen. Ang mga kalag sa mga matarong nga hinahalin na, pinaagi sa kaluoy sa Diyos, mapahulay na sa dayon.
0: Amen.
1: Mahal uyamot nga kasing-kasing ni Jesus.
0: Kaluoyan mo kami.
1: Mahal uyamot nga kasing-kasing ni Jesus.
0: Kaluoyan mo kami.
1: Mahal uyamot nga kasing-kasing ni Jesus.
0: Kaluoyan mo kami.
1: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima.
0: Iampo mo kami.
1: Señor San Jose, iampo mo kami. San Miguel Arcangel, ug sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, panalipdan ninyo kami. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Tungod sa timaan sa ta krus sa among mga kaaway, buyon kami Dios namo, sa ngalan sa mahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Maayong gabii.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
3: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexino Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay.

0: Yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilabian.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bali

0: 500 Health Alert.
1: Lord is Pantay, 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag-operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kung sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay cholesterol. Sa ako lang ibasihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna'y anto ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paboritos mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, eh mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na gyud kong ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat. Unsaon na to pag ila o pagkabalo nga parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilata nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pag sabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba o sa kahiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaasag sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: TTX 500!
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos pirmi lang ko ng allergy sa tubala.
3: Mm-mm.
4: 7 years na ito nga nagkanto ko din sa imo niya. Daw mga gintagaan mo ko sa ito sa pa-sugar test ba lang na sugar ito, 14. Tapos ito, gintagaan mo ko sa bulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man tapos yung pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na.
3: Oo.
4: Wala ganit mga 1 year, guru. So, doon babakod na ako. So, why na ko yun na-kulbay ba lang? Kasi ito, doon pirmi ako nakulbaan.
3: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3 Biomitic?
4: Naya, sige-sige, ginedo. Diya, kada weekly, kabakalmi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mitic, kag 10 nga DTX, one week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Though, 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Apalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Uy, pare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio. Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare?
5: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

Igala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usab sa itong tulumanon tagbilaran by night. Adlaw kita karon nga Huwebes mga higala, pitsa utso ng buwan sa Oktubre.

Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot si Engineer Jerry Cahes ug Engineer Gilbert Tulop. Dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Ang atong chief technician si Engineer Phil Abandula. Atong security guard on duty si SG Namok. Mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Obay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Obay, Boholano Cable Networks ug ang BCC TV. Sama sa nandan, kung doon na may buto paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo mutawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Ang atong landline numbers mga igala 411-3100-235-3353-510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buti ipadangat o text, i-text ka na sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit.

0: Patay ang usa ka driver sa usa ka refrigerated van. Human kini makabagat og disgrasya diha sa lungsod sa Katigbian kaganinang udto. Ato subayon ang detalye ni karuntod taod mga igala. Ulang tudlings mga balita gikan sa to mga alagad field reporters ton dawaton pag-una. Gikan sa inimutangan sa gawas uban kang Dabarker Cell Remodelador. Go ahead, Cell.
1: Okay, dekan salamat to na to mga panimalang kumusta matong gabi eh, matong pagpaminaw sa to mga pinangga sukitig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa tong tulungan ng Bilaran by Night Worldwide. Ito sa lungsod sa Carmen, gidudahan katik payoon sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation. O gagi banabana nga nako kantidad sa 72,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations. Samtang sa balita ning dakbayan sa Tagbilaran, 82 anyos nga lolo na palgan nga wa nay kinabuhi sa gipoy ani ni sa barangay Tiptip ning siyudad sa Tagbilaran. Sa Kampo Dagohoy, Dabarker Cell Remodelador ang friend mo forever. Basta balita.
0: Tegang salamat, Dabarker Cell Remodelador. Samtang sa laing bahin, gikumpirmar sa PDRRMO nga dunay dakong sinkhole dinha sa nasudnong dalan sa Baklayon nga ni Uslob. Samtang gipasalig sa DPWH nga pulihan ang maong na daot nga kalsada. Ulang tudling sa mga balita gikan sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Yes, dapat salamat doon mga kapi, sa mga suki at tumiminaw ng sunod. Kanunay tuntol mo noon, Tagbilaran by Night. Naidangat des ng Galiares Medical Center ang usaka 13 anyos nga bata o magkano'y nakalikisog iro, may pakabalis tiil. Iya sa barangay Mangga niya to ang anakbayan. Usap sa lahi nga bahin. Ginali usap ug dagan des ng Galiares Medical Center ang usap ka bakrider sa usaka motorsiklo. O magkano'y mayang pakataga kay ang naubulsyot ayang gisakyan nga motor kay ang driver sa iyang gisakyan, hubog diya sa lungsod sa Alicia. Mga kompleto nito rin sa ating pagbalik.
0: Dagang salamat, Alerto June Gutierrez. Samtang sa laing bahin, kanhi si Kan District Board Member Mimi Buniel gipakanaugan sa Ombudsman

0: man og dismissal from public service, perpetual disqualification to hold public office, og pagbakwi sa tanang mga benepisyos gobyerno. Human mapamatod eh, nga sad-an, matod pa kay naggamit og usa ka gatos ka litro nga fuel binayran sa provincial government apan didto giyabo sa iyang pribadong sakyanan ni adtong tuig 2024. Mokad to mga uluhan sa to mga dagbagang balita, ang hingpit nga aso inanay inyong mabati sa tong pagbalik.
1: Tagbilaran by night.
2: Optics, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa tuntulong manon tagbilaran by night atong oras alas 9:54 na sa kagabion. Atong panimbaya sa mga kaigsuonan bulanon sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa mga kaigsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran sa atong mga silingang lungsod sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong nalawigan sa Bohol. Mga silingang probinsya sigon sa mabot sa atong Sibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Lakip na kadto nagpaminaw sa gawas sa atong nasod pinaagi sa atong mga kahimanan sa internet ug nagmonitor sa atong Facebook page nga DYRD Bohol ang kasaligan. No, i-follow niya na ninyong Facebook page mga higala ko. So mapasalamaton ta kay ming lapas na og 600,000 followers kining atong DYRD ang kasaligan Facebook page mga higala. Unya taas kaayo no ang atong following sa page ikumpara sa uban nga mga news outlets locally. So nagpasabot lang ni nga ang atong mga Buholanos no ming salig sa atong sibyaanan no kay gumikan karon nga social media nga panahon mga higala, mura og tanan ng tao na himong media. Ha? Oh. Kay halos tanan naman mag-post din ha, din ba? Mag-post og na disgrasya, mag-post og dunay bisag unsa na lang no, halos tanan na nahimong media. Oh, unya og dunay issue sa impeachment mga higala or kining kaso-kaso, halos tanan po din ha sa Facebook, mahimong abogado. So og do na po'y mga issue sa criminality, no, sama aning drugas, no, ang tanan po mahimo pong investigador. So mo na nay trend karon sa atong social media mga higala. Pero siyempre nagpabilin gihapon nga ang sandiganan gyud sa tinuod og sakto nga impormasyon, no, sa mga Buholanos, naguna gyud ang atong sibyaanan sa DYRD. Kay siyempre, no, bisan kita daghag mo forward nato og mga post, adto gyud sila tan-aw sa DYRD ang kasaligan, kay hibaw man sila nga tinuod bagha ni, no, nahitabo bagha ni, naunsa ra gha ni. Ha, so kita, no, dedicated man gyud ang atong team sa DYRD nga sundon ang mga detalye sa mga balita, mao na ang mga post, ang mga news kumpleto nas detalye. So while makauna tag kita sa uban nga mag-post, kuwang ang mga detalye, no, ang DYRD na nahimong tulay nga makumpleto ang mga detalye sa ato mga balita aron mas masabtan sa ato mga Buholanos. So ang mga well-informed citizens, no, maka-decide na sila og tarong sa mga panghitabo sa ilang palibot. So salamat kaayo sa kanunay nga pagsalig, no, 600,000 plus followers ang atong DYRD Bohol ang kasaligan mga higala. Okay, so arita sa atong mga hisgutanan kay atong oras alas 9:57 sa gabion. Atong unahon kining press release nga gibuhian sa buhatan sa Ombudsman mga higala sa National Union, no, Office of the Ombudsman, October 8, 2026. Oh, ang title ni ini mga higala, Ombudsman Issues Warning versus Use of Government Fuel for Private Vehicles. Buti pasabot, no, gipinahan sa Ombudsman ang paggamit sa fuel sa gobyerno, no, gasolina or krudo, di ba? Ngadto ibubo sa mga pribadong sakyanan. No, gani gikan sa Quezon City ni, so gikan gyud sa national office nila ning maong press release mga higala. Mismo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, no, gi-mention gyud niya si kanhi Second District Board Member Verna May Buniel Maglasang, no, who was ordered dismissed from service by the Ombudsman for 2 counts of serious dishonesty. So mo ni mga higala gawas ani do na pagipakapin nga perpetually disqualified from holding public office, ha, whether elected or appointed, basta gobyerno, di na siya pwede. Perpetually. Unya, dismissed from service. Matod pa mga higala, for using fuel allocated for a government vehicle to be dispensed instead into private motor vehicles. Ha? So, imbis unta nga para sa sakyanan sa gobyerno ang maong allocation sa fuel, matod sa ombudsman, dito ni giyabo ning maong mga fuel 100 liters no sa kining sakyanan nga pribado ni board member Mimi Buniel sa Second District ni, ha, unya do na pagyoy accessory penalties mga higala, ha, cancellation of eligibility, pasti lang paita gidid an pagyud siya nga maka-exam og civil service examinations. Oh, ang iyang retirement benefits, ha, ordered forfeited. Oh. So, matod sa press release diri mga higala, ang maong desisyon nagsumikad ni gumikan sa complaint nga gipasaka ni Bohol 3rd District Board Member Junicio Joseph Balite, ha, si Board Member DJ, ha, moy ni pasaka day ani og kaso, which alleged that Buniel Maglasang ni adtong 2024 migamit og usa ka gatos ka litro sa gasolina para unta sa sakyanan sa gobyerno pero didto sa usa ka pribadong sakyanan. Oh. So 13 pages ang maong desisyon mga higala sa ombudsman. Ha? Oh, matod pa ang gihimo ni Buniel, ha, of charging fuel expenses for a vehicle not covered by the authorized government fuel allocation system, no, clearly demonstrates intent to circumvent established accounting and auditing rules, which shows an intent to commit material gain, graft, and corruption. Oh. So, matod ni Remulla, ang mga ingon-ani ko nga lihok, no, makamaot sa imahe sa atong gobyerno mga higala. Ah, so naana nang desisyon unya gipangayuan og reaksyon si board member Mimi Buniel kaganina sa DYRD, di sa kuno siya muhatag kay wa pa siya makadawat og kopya. Oh, sa before taning tangka dire ato pong gi chat no si board member DJ Balite kay siya man demo ikihante, musugot ba siya nga atong interviewon karon aron nga backgrounder lang sa maong panghitabo pero wa siya motubag no. O niya, si board member Mimi Buniel, ato pong gitiksan. O, naman tayo cellphone number niya. Nga, okay ba ka? Nga, i-interview, aron mo react. Aning maong panghitabo karon pero wa po mo reply. So, parehas ang duha. Wa mo reply. So, it's a tie. So, sige lang. Siguro, mga sunod semana, ining tangka na to, musugot na sila nga interviewon. Pamugod po'y kopya sa desisyon, kanang full page yun ba? No? Kinihinoon, kasaligan eh, kay ang website man mismo sa ombudsman, sila man gyud mismo mo nagpagawa sa press release, no? So ang nahitabo ani mga higala, dunay fuel allocation nga para unta sa usa ka government vehicle pero tua gitubil allegedly sa usa ka pribadong sakyanan, ha? So kining ingon ani, ha, mura mo kog di mo sugot ang kuwa ani, no? Di mo sugot ang kuwa, daghan man ang mga government official nga gustog ingon ani mo ay mahitabo. Kay hago bitaw ning sakyanan sa gobyerno mga higala kay, no? Usa ka opisina, usa ray sakyanan, unya daghan mo mga lakaw. Mga ingon ana ba? Oh. So karon Di mo sugot ang kuha ana, no? Mo na nga bawal po na sa balaod, no? Oh. Unya alabi na og department head ka, ana magud pug kay rata, no? Representation allowance, travel allowance. So there is no need nga mag allocate og fuel para sa imong personal nga sakyanan. Pero mura magug na hinumdom ta ini sa una nga kini si board member Bunyel. Murag man siguro ni si apile atong mga sakyanan nga di ba gitagsaan tong mga board members mga higala panahon pa man to ni Vice Governor Rilampagos gani di ba nga mupalit unta sila unya wa madayon gumikan sa COVID unya nadayon na pod, no? So eventually mura na hinumdum ta. I'm not sure kung si board member Bunyel ba nga murag dihay usa ka board member nga wa mahatagi og sakyanan, no? Murag something like that, ha? So obisan pa, no? Obisan pa og di siya matagaan, although atakibaw sa nirason, di gyud pwede ni mga ingon ane, no? Do na bitatay gi pangutana ane nga kay dugay na man lagi tang kagawad mga igala, no? So nangutana ta ingon ane nga kanang tawag ini, pwede ba ning mga ingon ane? So generally di gyud pwede. Makiha ka, no? Pareha ni nahitabo ni board member Mimi Bunyel, makiha ka. Most probably do na ipakanaog nga desisyon adverse nimo, mo ni nahitabo niya karon, adverse niya ang maong desisyon, pero maapilar man gud mga higala, no? Maapilar man eh, no? So siguro part sa depensa ani nganong gihimo nimo na, no? Primarily moingon ka didto, no, nga matud man to sa usa ka dugay na to nga provincial fiscal, no? Nintaliwa na in taon siya. Siya to'y akong napangutana kabahin ani. So ang best defense yun kuno ani is actually kuno, you are doing advantage to the government kay imong sakyanan imong gigamit o niya gigamit nimo sa pagpanerbisyo ang maintenance de kuno sa imong sakyanan, di ba? Nabiya na'y wear and tear. Oh, so ikaw may gastos although sa imong lakaw basta official lang, no? Ning tubil ka gamit ang kwarta sa gobyerno kay dili kaigo ang mga sakyanan sa inyong opisina. So murag ang iyang sulti anang dapita ma-justify pero depende na sa korte, no? So karon do na may desisyon ang sandiga kaning ombudsman mga higala, no? Hinoon wala naman pud sa katungdanan si board member Mimi Bunyel kay na pilde man ni siya, no, sa niaging eleksyon. Ningdagan man ni siya, di ba? Ato ko nang tanawon sa 2025 results, be. Kaya sa atong nahibawan, ningdagan ni siya. Ha? O, board member gihapon iyang gidaganan ani mga higala. Pero atong subayon og ha? Nakadaog ba ni siya? Or nidagan bagyod og dayon, no? O, dire sa second district man ni siya, di ba? Ahingdagan lagi siya. No, ika number 4 di ay siya, no? Oh, Bunyel Mimi 72,380 iyang boto. Ika number 4, no, wa siya mosuod. Ang number 3 si former Pitugo Mayor Iping Estavilla 118,000. So dako-dako di pud ilang biya, no? Oh, so wa ni siya kadaog, no? Wa ni maka-reelect man to siya. Wa makadaog. So karon, no, dunay desisyon ang ombudsman. Adverse nga to niya, i-apilar na lang niya, no? Watakay ba o unsa? Pero, ingana mga higala ba ang gato bitaw ang tanawon in a larger scheme of things. 100 liters, o bisag atong sundon ang karon nga presyo, ibutan tag krudo na lang, no? 92 mandiris tag bilaran times 100 pesos, 100 liters, that's 9,200. Nga 9,200 ra, gi-dismiss na ka, perpetually disqualified na ka, ha? O niya, ikumpara na mo ditong mga, ha? Malita ditong ibabaw mga higala, no? Okay man yung doon ay hustisya yun para sa tanan, no? Kay og nadrugas pa niya, muingon man yun yung mga magbantay nga hanay ba na, gamay mang isda. Labon tong mga dagkong isda, wa man tanawa. But then again, no? We believe nga ang hustisya o kaangayan, whether dako or gamay, tagaan og pagtagad, no? Pero siyempre makita man karon sa Pilipinos, no? So tagae pud ninyo og pagtagad tong uban, no? Labi na tong mga dagko kaayo nga mga transaksyones nga kinawatay din has gobyerno, no? So mo nang intaw ng mga tao maingon na lang magkita na lang ta karong ha? Magkita na lang ta karong 2028. Na oroy ogwa na po eleksyon 2028 impas patatas ta ini. Oh. So sagdi lang, so maotay latest mga higala, no? Ang hindi nakadagan si board member Mimi Buniel as of now, no? Pero at kahibaw og mo-file siya dito og motion for reconsideration, no? Naama na, di ba? Motion for reconsideration og di pud musugot ang ombudsman, no? Ipasaka niya sa ibabaw, no? Asa na hangtod moabot ni dito sa Supreme Court, no? Pero while walay desisyon nga pabor niya magpabili ning maong desisyon, di gyud siya kadagan, no? Bisag barangay kagawa di siya pwede. Di po siya pwedeng i-appoint bisag job order sa o sa kamunsipyo, di pwede, no? Kay public office man, so public office is either gi-elect ka or gi-appoint ka, mao man na. Or gi-hire ka basta gobyerno, so bawal na siya. Ha? So di ni kadagan karong sunod eleksyon og dili ma-reverse kining maong desisyon mga higala. Ha? So ato lang ning pagalantawon og unsay lintunghanay anis tumoy mga higala. Baka sa pagkakaron mauna ang balita, no? So anyway, no, pribado man siya, no? Pwede ra siya maghilom, no? Di na lang po siya mo tubag gawas kon elected siya karon kay murag mapugos, no, nga tubagon. Ha? Pero maayo ning og pribado na ka, wadi na lang mo tubag, no? Hilom na lang aron nga ang abogado na lang mo lihok ba. Ha? Pero siyempre this is a matter of public interest man pod, no, kay involving government funds man. Much better, no, nga mo explain siya sa iyang side nganong hitabo man to, nganong gisod man nimo ang 100 liters sa himong kaugalingong pribadong sakyanan. I'm sure na siya'y rason ana, but dili wala ma-appreciate, no? Wala ma-appreciate sa ombudsman ang iyang reasoning, no? Mao na nga dunay adverse decision nga gipakanaog ang ombudsman sa maong kaso. Nagatod sa tong oras mga igala, alas sa 10:10 na sa kagabion, atong testingan og tawag ang katigbian PNP dong kadtong na disgrasya nga refrigerated van kini bitong murag dagko pud ni murag elf nga close type ba niya, dunay cooling system, no, murag refrigerator ba, refrigerated van, cooler van, no, whatever, no. So na disgrasya dito sa barangay Mahayag, no, lungsod sa katigbian kaganina as kang luuyag kahimtang driver mga higala, kay ano, I'm sorry for the term, na datugan, no, na datugan. Ha? Kay ning takilid ang sakyanan dito side sa driver, unya ni attempt siguro to siya lukso or something, wa ba siya manira og bintana, no, pagkatumba, no, taban ang lawas sa maong driver nga na datugan sa sakyanan mga higala. Sa itong nahibalaan, patay, no? Patay ang driver, no? Dead on the spot yun to. Pero gusto tang mahibaw o naon sa itong pagkahitabua, no? Kinsa may sadaan, iyahara ba to? Wa ba siya'y ka-encounter, no? Wa ba'y laing mga butang, ha? Nga naka-contribute sa maong panghitabo, ha? Atong subayo ni karuntong taod mga higala. Unya sa Baclayon, no, ato pong testingan og contact si Sir Anggong Damalerio kay mura og atong nahibal-an nga confirmed na, no, may nan sila musulte, no, confirm ko, no, nga dunay dakong sinkhole mura mag nahinumdum ta nang lugar sa una pagpanahos, linog pod nga pirting usluba na dinha, no, kay sige man lagi taglabay kay hagna muli magyunta. Hinumdum ta din ha nga ning uslob pag-ayo ng dihang panahon na kaniadto sa linog. So murang existing na siguro daan ang sinkhole ing anam lang kadako. Ha? So karon mura og sinkhole gihapon maoy hinungdan mga igala. Ha? Ato lang suwayan og subay ni. Kay this will create a inconvenience sa atong mga motorista. But then again, ingon ana man ano, that is beyond the control of the government. Ang importante nga paspas ma mahatagan o pagtagad. So wa pod na makatubag si Sir Anggo, natuog na pod siguro, pero nakakita ta sa news nga kining tawag ini sinkhole jud kuno, no, gipost man pud to sa DYRD. Doon na tayo caller sa Pikas Linya, mga higala. Hello, may gabi eh.
4: May gabi, gagawad.
0: May gabi eh, sir. Sa ito, ikaalagad ni mo.
4: Kabahing sa kang gold member.
0: Muria ka?
4: Kuhaan ka na. Murang di ko mo toong mag-uo na.
0: Unsa?
4: Anong decision ba?
0: Unsa?
4: Murag mag-uo ng decision kayo. Di okay man, maulagay na perpetual disqualification. Tiyaghan na hitabuhan na din sa ato. Na reverse ba? Miriam Sumaylo, Leo Lopez, Arthur Yap, daghan to sila guys, province. Kanyang isa, para na, huwag man may bawas sa istorya ng si Rimulya Kudana. Takto itong imo. Tungod sa sakyan na ni Zabang at tungod sa tagae. Pero, mo koreksyon ng kogamay, correct me if I'm wrong, panahon to ni Victor Balite.
0: As the vice governor.
4: Okay, vice governor.
0: Pero ang original plano adto, rilampagos pa to, di ba? Wa malang malang to madayon. Niya,
4: Walang madayon palit ato.
0: Nalimot na ko og kanus agyo to
4: gipalit. Napurchase to panahon ni Victor.
0: Okay.
4: Nga, ipangutan na because Victor nga atong time nga nung wa madyan mataga eh. Diya man to yung rason nga hingwa na ato. So, siyempre, manerbisyo ta. Di man po buang si board member siguro o gaya pa dyan sa kinan. Ito yung butang sa isang private. So, wak man dyan sa kinan sa kinan. Dito na lang sa isang sa kinan na nerbisyo. Pero, maulagi na ang pagtuhuan na ma-reverse ka siguro po na. Pero, at least, mupalag ka sila o motion for reconciliation. Ya, kumpay po ko sa imong ginyon gabi nga katong ka-postbook dito.
0: Abahin sa bomb threat. Okay, go ahead.
4: Ignorance of the law excuses no one. Pero provision ang kailangan. Provision na dai.
0: Provision o katong below 6 years.
4: Depende na korte. Mao lagi. Kaning sipiat. Leksyon mo nga ana maka makakuha. Og di leksyon no na to. Kanang nag-ingpod.
0: So tan-aw nimo adtong babae nga estudyante, murag sipiat lang yun to.
4: Sipiat to.
0: Could it be?
4: Napalihan ang tanong isyo kagawad nga ikaw mong puto na timing nga na to. At yung itong galabay bata dito, si Dianti Mantos Kalapi.
0: Estudyante sa Buena Vista, pero taga Kalapi.
4: Murag ipailan man sa puto kaso. Aron maleksyon lagi. Mamawala na. So, yeah.
0: So mura siguro gatoo siya sa ahong nasabtan mura og dami account man siguro ang gapos niya na trace. I don't know, no, ingon ana ba to sa imo pong nabantayan.
4: Kana sila siguro gatoo ko na niga di baka imbro na sa pareha na sila papel sa co-pilot dito sa Israel. Ipadayab sa itong aeroplano ba? Masig mao na yung kalipay siro nila ba na magkamang istorya na ano na gabi ang tao mao na hadlot ba? Na mabay tao ngayon na mao na ilang kalipay. So, di po na ito mabasong sila o lain-lain ng tagalipari. So, be happy na lang if it of others are not. Be happy if it others will not.
0: Oh, brotherhood.
4: So, be happy if it others cannot. Marat ako kagawad.
0: Salamat. Salamat kay sir. May gabi isa nimo. So, moto atong caller mga higala. Napos si Punto, no? Nga, ingon siya, nga daghan namang nahitabos, buhol na. No, si Miriam. Kato si Miriam. Gi, Mayor Miriam di ay, no? Mayor Miriam. Gi, dismiss po to. No, gumikan kay ni isyo siya o business permit without franchise sa Buangan sa Dawis. Nga, nagsigi agbuwang. Dismiss siya. Pero pag motion for reconsideration, baliktad ang ombudsman mga gala. Kato si Mayor Yo Lopez, no? Nabalik naman po siya. Oh. So, eventually, in the long run, kaya siyempre, kinimang kong ombudsman mga gala, no? Di man ipareha o kanabitawang labi nagmuabot na doon o Supreme Court sa ibabaw kay marabitawag ang mga Supreme Court justices manggod. Hanas gyud kaayo sila no mo timbang-timbang lang tao nila tanan so ang dako og tsansa nga magkasinayop gyud kinig yung ubos no so pirmeng dakog tsansa nga masayop ang ombudsman no ang problema lang aning ombudsman og masayop makorrected man di ba o masayop ang ombudsman mga higala makorrected na makorrected sa Court of Appeals niya og lalison pagyod saka sa Supreme Court makorrected sa Supreme Court no. So, ang tanang kaso, MCTC, RTC, Court of Appeals, Sandigan Bayan, no? Kung doon ay sayop sa application sa balaod, kung doon ay sayop sa desisyon, makorrected ato sa Supreme Court. Ang lisod ano yung mga higala, kaya kung ang Supreme Court mo'y masayop, it will become the part and it will become part and parcel of the laws of the land. No? Tawgo naman ang jurisprudence. Na inig kasayop sa Supreme Court mga higala kinsa pa may mo correct nila wa na no mo manay giingon nga the last arbiter no the court of last resort Supreme Court to so mo lagi og aris ubos masayop taas pa kayong lanat no dugay ja mo pero at least og magkasinayop sa ubos inig abot sa babaw makorrected ang problema dan ni kay og simbakog ang Supreme Court may masayop mga higala ang ilang sayop mamahimong balaod sa atong nasod mga higala mo na ingon ana ka. Ah, gamahan na ng Supreme Court mga higala ang ilang desisyon din ha, no? Final and executory awa na. Mauna gyud na siya. Oh, so unya katong kang Artia Purguno, no? Iya pong example, no? Na baliktad pud kuno, no? Sa atong caller. Dunay texter dire. From 8264, no? Sumpay ni sa gihisgutan ingon siya. Diha may balita sa una sir nga si Congressman Artiap nag-guilty pod unja dihay media sige pagarpar nga di na makaserbisyo. Naaman lagi nagserbisyo si Kong Artiap sir. Ang media sige pagarpar nga di na maka-hold office si Artiap. Unsa may kalahian nilang duha sir nangutana lang. Unsa may kalahian nila ni Bunyel og Artiap sir kadtong media na ba sir? Kuan man god once man god nga naanak ka din ha sa nakahural manggod to siya, di ba? Nakahural siya dayon dito ni Bojidi. So, dapat manggod, paspas ka mo question, no? So, siyempre si Artia pabugado gud pud siya, no? So, kinahanglan makahural gyud ko ani kay once masubmit ning petition prior ko makahural, posible di gyud ko makahural. So, nakahural man mga higala. So, pareha ra na og mo challenge ka og winning candidate. Kung mo challenge gani ka, prior gi-declare, lahi ang requirements o proseso kung adto naka-challenge after nga na-declare. O, so karon kinalan abtik yun unta to. Pag ingon nga daog ang murang kuryente, no? Abtik unta gi-challenge dayon, labi na dito sa House of Representatives, nga ayaw sa naninyong pahurala, kay mauna. Matay kay murag sa atong nahinumduman na una maghural. Ha? So nausab ang rules of the game. Amo tong diha mangyoy kuan, di ba? Diha mangyoy ning petition, diha mangyoy gi-refer, no, sa atong nahinumduman ug wa ta makalipot og sakto atong memory. Gi-refer dito sa House Committee on Ethics. Siyempre, pag-abot sa House Committee on Ethics, mag-inunayay, bin na sila din ha, mga higala, gawas kung ikaw si Kiko Barsaga, maura man to ilang gibuli-buli. No? Pero kini si Congressman Artiap, Governor Artiap, kamao man mo duwa. No? Duwa ka dito sa nasyonal, duwa ka sa Kongreso. No? So, dili, sad ka mahilabtan. No? Labi na makalingkod na ka din ha, niya, suportasad ka sa administrasyon, suportasad ka sa liderato, lisod ka mahilabtan. So, mauna karon mura o gadaganing maong panahon, di-question sa to, no? Sa atong nahinumduman, di-question to. Ang kalahian lang ani karon ang utan naman, nga unsay kalahian sa kang board member Mimi Bunyel. Ah, si board member Mimi Bunyel, wak mangyod kadaog, di ba? Oh, si Congressman Artiap, pilde man sad ang murang kuryente. Pero, gidisqualify man sa COMELEC ang Duterte Youth Party List. Tulogod to ilang lingkuranan. Di ba? So mo nang automatic, pag-disqualify sa Duterte Youth Party List, ningkuha sila og tulo katong gasunod sa ranking. Maunang nakasood ang murang kuryente. Nakasood sad ang probinsyano party list. Kalimot ko kung unsa tong usa, tulo ang gipuli. Oh, so siyempre, pag-deklarar sa Tuagod si Congressman Artiaps Manila, pag-deklara nga daog siya, pa-proclaim siya dayon. Pag humag-proclaim, dagan siyang budzide, hural siya dayon. Moto nga, nausab ang rules of the game. Kaya nakahural man siya. So, muna diha, no? Mausab. Okay. Kisa man na? Aw tabang sa ta. Okay. Atong oras mga higala alas 10:24 sa kagabion aray sa ta sa atong tabang porsyon.
1: Tagbilaran by night.
2: DYRD. Operation. Tabang.
0: Doon na tayo tabangan, no? Diaspikas linya. Hello, may gabi eh.
4: May gabi, sir.
0: Kinsa man eh?
4: Si Winnie, si Tina, sir.
0: Kinsa may pasyente ni mo?
4: Akong bata, sir, na nakrak ang motor, nakrak ang buko sa tuyan, yung piranan, yung kinanak mo ayon, ako gamay, pinansyal ba para sa Springlist?
0: Kinsa may nga, anong mong bata?
4: Si Dante, si Tina, sir.
0: Pilang edad?
4: 13.
0: 13. Ganong na, disgrasya manig, taga-asa man mo?
4: Mangga.
0: Mangga. Naon sa manin pagkahitabuan na disgrasya imong bata?
4: Ipadrive man ko sa sayang amigo pero kanang motor sir ang datmagan niya ang hero na baliktok sa niya pag naman natatugan yung tuin yung auto na bali yung tuin.
0: Katundid. Okay. Sogi-sogo ni.
4: As-asa
0: man niya siya karon?
4: Nasa surgical sir.
0: Surgical sa Galiares Hospital.
4: Galiares pa. Siguro mo lagi may kwarta, sir. Gato si Six mo ng stainless.
0: Ay, pabutang ang stainless.
4: Okay. Bisa kong saon lang ko. Kaya sa line, mga kailangan ko. Kaya naibuko ko na balik.
0: Pastilan. Pero ang iyang ubang partis lawa sa masa ulo, okay ra, walay damage.
4: Wala ra. Kaya yaman na rin pisaan sa yung kapdua kakamot, sir. Pagka lambos niya sa kasada, ba? Moto yung tingil mo, natuga, nagulo sa motor.
0: So, kamusta man iyang kahimtang, Ron?
4: Maglisto na si Bato, sir. Iwa pa kayo sa libang, maglisto siya ka ng lihok. Kasi yung bagan sa yung tingil man, gisiminto man po, sir.
0: Pero kinahanglan pag yun nga gawas na gisiminto, kinahanglan pag yun nga stainless.
4: Oh, iba tapok lang yung kwarta 36,000 kaya nung sumana magsigila na kutira.
0: Sige, so suwaye ko nung sangpit atong mga naminaw karon sa hangyua mga naminaw ron sa atong tulumanon sa DYRD.
4: May gabi sa kanan sa naminaw karon mga yun takin yung ginagamang para sa stingil sa wanak na maoperahan aron na siya magantong sa kataktis sa tiil.
0: Okay. So, mintras tanto nga gapaabot ang dunay mo tabang, doon natay pasiunang tabang gikan sa atong regular nga mga donors sa atong programa, di ay 1,000 pesos pasalamate.
4: Salamat sa naghatag sa 1,000 pesos na may gabang sa
5: Nagpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
0: Okay, sige. Paabot lang karon imong papel karon tuod tao din ha. Atong oras mga higala. Alas 10:28 na sa kagabion. Arita sa atong mga alagad field reporter. So katong atong texter may paluwa pag yun dire no ingon siya. Mano sige man pagarpar tong media sir, ngutana lang. Dita ka react ana no kay wa man ta ka hibaw kinsa imong gipasabot o niya wa po ta kadungog kun unsay gipanulti niya sa iyang programa. Arita sa atong mga alagad field reporters tong duwaton pag-una gikan sa imong tangan sa gawas uban kang the Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
6: Okay, dekan salamat sa Don nata dito sa lungsod sa Carmen, gidudahan at ipayon sa ginilili na droga, dadakpan sa saka bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Carmen, inabagan sa Padilla 7 sa mall, itabo dito sa sitio Ilaya 1, Barangay Villar Cayo sa lungsod sa Carmen, Domingo sa gabi. Ang suspect na ilan sa kapulisan, sa ka 44 anyos, Minyo, na lumulupyo sa sitio Ilaya Villar Cayo, Carmen. Ibutiag ba si isa tao sa kapulisan nga positibo kining napalitan ko sa kaputos sa gituuhang shibo, kandidat sa 1,000 pesos o laing duha kaputos sa gituuhan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspect. Ibarabana nga motimbang kining ato sa 10.68 grams kandidat kapin sa 72,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayon ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Villar Cayo sa lungsod sa Carmen o ga DOJ representative. Palapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165 kalamigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspect. Samtang sa laing bahin, dinisirakmayan sa Tagbilaran, napalgan nga wa na ikinabuhi ang usa ka lalaki dito sa Puruk 5 sa Barangay Tip-Tip ng Siyudad sa Tagbilaran. May respondi ang bahan sa kapulisan, manmadawat ang bang tao, inabagan sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management personnel o gabasin sa gihimong pagkisusi sa mga otoridad na sayran. Kamang lalaki, anak kini sa pangidaron na 82 anyos o nagpuyo kining nag-inasara sa gipuyan ini na gipasugdahan sa PNP Pabahay Program Housing Unit din sa siyudad sa Tagbilaran. Ibutyan sa mga tagtungod na katapusan kining nakitang buhi, gibana-bana alas 10, Martes sa gabi o napalga na lang kini alas 6, Merkulis sa buntag, na gito ang awa na ikinabuhi. Gisusi pa sa mga otoridad ang inungdan sa kamatayon sa maong 82 anyos nga lolo. Ito lang sa taot sa itong mga listeners dito sa Lungsod Square ni Sir Chukaminda Gulay, ingon na ni Kagawad ni Castro o Emily ni Taijuni, kang Ami Halasan o kang Corey Anyana. Pero kahit gikan sa Campo de Gohoy na Barker, Sir Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, the Barker Cell Remulador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, alas 10:32 na sa kagabion. Arita sa duga mga balita, gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Din matod pa, o sa ka-13 anyos bata. Ha? nakaligis og iro dihas mangga. Unya back rider tagak, natagak. Gumikan kay hubog ang driver dito sa Alicia. Kining 13 anyos mo siguro na nangayog tabang ganina no, iyang amahan siguro to. Naas Galiares nakaligis og iro. At ang dawaton ang kompletong detalye uban kang Alerto John Gutierrez. Go ahead, John.
7: Nalangat des ng Galiares Medical Center ang usa ka 13 anyos nga batang lalaki nga nagapuyo kini sa Purok 3 Barangay Mangga ni tuwa nga rakbayan. Sa tuwa nga mapaginapi siya ginahan nga si Winnie Sopina nga gagahapon sa malas 4 sa iyo nga kapunon nga kiniyang anak gisugo kini sa ilaha nga kaila dito sa dagat o sila na unta sa iya nga pagpauli lulan sa gida nga motosiklo nga usa ka rider kag-abot sa may Purok size sa may Saysay Street sa tuwa Barangay Mangga. Wa makabantay kini nga 13 anyos nga naiiro nga may kalit og tabok minunda nga iya kini naligsar og may pakaloko in tawag kani nga bata og sa iya nga pagbarug na sayra nga nagbali inuon iya nga tiil og dali siya rescue sa tuwa nga rig gloss ambulance og gidagan sa Galeras Medical Center og karon nga gabi ito ang gisuse para sa Pinesia gatiman sa tuwang mga doktor. Usab sa lain nga bahay na dangat usab diri sa Tanggalares Medical Center usab usab ka back rider sa usab ka motosiklo human kini mayang pagkablambos kay natagak na sa iyang gisakyan nga motor diha sa Alonso sa Alicia ang back rider gi paila nga si Adrian Galagar hamtong pangadaron nga nagapuyo sa may barangay Pasil Poblacion Alicia ay usab nga driver nga hubog si Janjan Tagod Yangke Bisaya nga lumadga taga barangay Tawid sa lungsod sa Kandiyay. Sa tuna sa ilang kini ang manauna sa iyo nga kapunon nga kini si Janjan o si Adrian nagatagay-tagay kini si ilang mga barkada may nunda nga pagatagay-tagay nakainom na gihatod kini si Adrian Galagar sa may barangay Pasil Poblacion Alicia. O pag-abot sa may barangay na po Alicia kay tungod lagi nga nakainom kani si Janjan sa may kurbanahon nga ba ay naatog kontrol ang iya gida nga motorsiklo hindi diretso kani og tungod lagi nga tungod na slide po ang motor kay na igo ani kilid si kalsada natagak kani si Adrian og may pagaguyod kani ang uo nga ba ay nagdali og riskyo sa tuwa nga MDRRM o gidagan sa address ng Galiares Medical Center o katuwa nga sa era nga nakaanggo kani graphic angol og bunog siyang og lawas minundan nga para si kinig at man sa tuwa mga doktor sa di pa rin kani no ato di mga panibaya og happy birthday belated happy birthday sa tuwa nga taga social worker nga si Ma'am Heidi Samura nga nag-birthday ito ni aking adlaw ug labi na usab ni Ma'am Sila Pinos nga nag-birthday ug sa iya ang kauban niya nga bag-o nga nag-birthday diya sa atong social worker sa Galiares Medical Center. Happy birthday kay inyong tanan. Gika lang diri sa tangan sa Galiares Medical Center sa Alerto ng Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
0: Dagan salamat Alerto John Gutierrez sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 10:35, trilling kaayo ang duwa sa Governor's Cup karon mga higala. Ha? Oh. Si Rabuliones versus Calape. Og wa ta masayop to Anis Carmen giduwa dong no? Oh. 84-82. Ha? Si Rabuliones labaw nya 30 seconds. Ala ka diha. Ah, pertintrilinga mga igala. Oh. So ning sipat ta diri sa live ba. Ha? So 28 seconds 84-82. No, labaw ang si Rabuliones, no. One shot lang labaw ani. Ya, kaya ra nag one shot. Og no, 3 points impas patatas. Ah, so ari sa ta sa atong mga comments sa atong Facebook live no atong pangtimbayaon ni silang tanan adiserta mo commercial no si Kapitan Danny Salas no to adesya karon sa Williams Arizona USA no? From Sungkulan Dawis to Arizona USA enjoy din ha cup atong amigo no si Cap Danny oh so iniguli ni mo pagdalag durian no e, atong sima-simaon dito sa kining kakarauan.
8: iyak.
0: Si Sir Roy Patos, naminaw sad. Si Ulen Salbuner, diha sa Danau, Antikera. Lily Hens, Valerie Aiko sa Antikera. Lito Maghinay sa Kugon, Proxinco. Norma Daral, Perlita Rime Rata. Buboy Daguldol sa Kingdom of Saudi Arabia. Adilo Sepe sa Kansas City. Florentino Giola sa Sungkulan. Telma Lakire sa Riverside, California. Rosalie de Saville from Danau. Leonida Aranas. Feliciano Caceres sa Sungkulan Dawis. Ale Daraman sa Corilla. Cipriano Butron sa Pamaksalan Pilar. Arita Humamoy diha sa CPG North Avenue. Sara Jane. Leocadio Suasilio. George Fidila Sarabia sa Mansasa. Eric Generic sa Udyong Hagna. Ninsky Balo sa San Isidro Tagbilaran. Maribel Lau. Greg Manigki Senior sa Bohol District. Manuel Awe Daguldol. Ansoy Comidoy sa Kanaangkaan Corilla. Conrado Doria diha sa California, USA. Lucina Sinon sa Puroxize, Mangga sa May Pantalan area. Murphy Candog sa Luon. Cynthia Magsayo. Rigi Gibone. Gaudencia Dayo, no? Aster Doy Sabas. Og sa tanan nga naminaw nato karong mga orasa. Doon na po tayo mga texter dire, no? Ato ning tagaagpagtagad karong tontaod. Pero oy, natabla na mga higala. Fourth quarter, tabla naman eh. Overtime ne. Oh. Oh. So tabla, no? Wa naman muraog time na. Oh, so overtime ne, overtime. Tabla si Rabuliones og Kalape. Arita Spikas Lawak alang sa pipila ka pahinumdom atong oras alas 10:39 na sa kagabion.
9: Agpilaran by night.
10: Hatod sa maing tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana na himutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
0: Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.
11: YY Home Builders Depot. Nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Friendship ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa atong lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
0: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
8: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
13: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
14: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Alang na itong motokod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko GDTox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTox Plus.
2: GDTox Plus Herbal Cap. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy.

0: Okay, padayon ta sa atong tulong manon tagbilaran by night mga igala atong oras alas 10:55 na sa kagabion. Arita sa atong Governor's Cup, ha? So nag-overtime yun mga igala pero karon mura og less than 20 seconds na maning nabilin. Labaw ang Sirabuliones, no? Og upat batok sa kalape ang score 92-88 niya game 4 ni mga higala, no? Best of kuan man eh. Okay sa makadaog og katulo ba? Ha? Oh, ang standing ani 2-1. Ha, duhay daog ang Sirabuliones, usay daog ang Kalape. So kining duwa karon game 4 ni sa under 20. No, under 20 championship na ni ha. Oh. So kun mudaog ang Sirabuliones ani kay labaw ra ba sila og upat. Unya less than 20 seconds na ning nabilin, amo champion na sila. Pero og maka sikwat ning Kalape ani, ana pa game 5. Pero murag pirting lisura man kay upat may labaw god, no? Oh, so bisan pag makasod ning 3 points ron, bula man sa Kalape, ha, og makasod ni sila 3 points, labaw gihapon si Sirabuliones og usa. Niya less than 12 seconds sa Dejod. 12 seconds, no? Bula sa Kalape. Oh, so, I don't know. Kung saan eh. Doon duha kaliap sa Kalape nga si Piat, no? Oh, kalabaw na unta sila. Oh, so, niitsag tres ang Kalape. Wa kasiat. Wa kasiat ang Kalape na rebound sa Sirabuliones. Gi-foul pod. So, penalty naman eh. Duha ka free throw. So mo na latest karon sa Governor's Cup. Tuan ay sa Carmen. Giduwa puno ra bagyod kaayo ilang gymnasium dito. Ha? So pritro na pud duha. Pritro duha ang Sirabuliones, no? Unang pritro. Siat. So 93. Lima na ilabaw. So, ato lang ng tiwason kay trailing ni total pang champion 9 naman eh, no? Para sa mga naminaw karon. So, second try sa free throw. Sulod pod, unom na ilabaw. Awa na mo time out ang Kalape mga higala. Gidritso na nila. Awa na gyud, surrender na. Ni itsag 3, wag gihapon masod. So, champion na mga higala ang Sirabuliones. No? So 94-88, no? 94-88 maoy final score, no? So ning champion gyud ang Sirabuliones mga igala. Okay, so congratulations sa Sirabuliones, no? Sa tanang mga nangapil aning Governor's Cup ni apil mo pumi ani hagna mga igala pero nataktak na mi, no? Taktak na ang hagna. Okay, so lito maghinay. Maayong gabi eh, kagawad to. Nagtanaw ko, Facebook Live, TBN, here in Barangay Kugon, Purok 5, Atsowa Compound. Okay, so daghang salamat sa imong pagtanaw sa atong... So dunay pahibaw dire ang First District Engineering. Ha? Mga kuan man eh. Kining kantoning sa Baklayon, no? Baklayon gihapon kay gisirado gyud to nila mga igala. No, kantong highway dito. So dunay alternative routes mga igala. Ha, so sunod lang ta sa guide din ha, sigurado man gyud nga naay nag-guide din ha. So okay, so dinhilang takutob kay gikabsa na gyud ta sa oras mga igala. Ato na lang pasalamatan ang ato mga alagad field reporters. Lakip na ang ato mga listeners, mga texters, mga callers. O kantong nag-comment sa atong Facebook Live. O, salamat kay ninyo. O salamat po sa kinatibuk ang pwersa sa Tagbilaran by Night. Ugma, doon na ang State of the Province address ni Governor Aris Omintado. Ang bisa ko ng program ng mga tanaw ta atong basahon karidyo. No, doon ay program ang kundiri pada. State of the Province address ni Governor Aris Omintado ugmang adlawa. So part 1 asa man i-held ha. Bohol Cultural Center, no? Adto sa Bohol Cultural Center na i-held mga higala tag Bilaran City. Part 1 alas 8 to alas 9 Santos nga misa. Alas 9 to alas 9 media arrival sa mga bisita. Oh. Alas 9:31 ngadto sa alas 11 media sangguniang panlalawigan regular session. Call to order, invocation and signing, singing of hymns, roll call, declaration of quorum, approval of the journal or proceedings of the previous session, business of the day, state of the province address. Oh. Nyahuman, adjournment. Oh, ang part 2, lunch with entertainment alas 11:46 ngadto sa ala una sa Palis. Oh, so maminaw ta sa state of the province address atong governor. Sa ngaan sa kita tibuk ang Pres Tagbilaran by night, uban kang Alin Doidora, kang Leonard Simbit o kang Ern Payahay. Kini na lang inyong alagad sa kanginan stonton and iskal may karinyo hantod ugma. Susamang taknag, susamang istasyon. God bless na tong tanan.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle Building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Alam ay gabuntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita garbuntaga. Inigad daw karon nga Biyernes, October 9, 2025. Kalibukal sa segundo distrito sa Bohol nga si Mimi Buniel gitaktak ka sa serbisyo sa ombudsman, gididhan nga makahupot og katungdanan sa gobyerno. Sa laing bahin, nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang katidad nga 72,000 pesos nga ginadaling droga aton sa 5-bus operation dito sa barangay Villar Cayo, Carmen. Usa ka minor didad na disgrasya samtang nagmaneho sa motorsiklo o manakaligis og iro dito sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran, Pali ang tiil. Sa sports, sa basketball, LGU Sierra Bulyones kampiyon sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Bago ito mga igalang at mga uluhan. Mag-detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Ang takna, alas 5:35.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ani ang kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin low pressure area nga gi-monitor nga naa sa gawas sa PAR. Base sa pagbarabana, kaninang alas 12 sa iyo sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gi-panabana kini base sa kanang apel ko ng mga dita. Ana kini may mutang sa 2090 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 13.3 degrees north. 143.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, sa pagkaroon ubos ang iyong chance na mahimong usa ka bagyo o usa ka tropical depression, o samtang kini mong low pressure area, wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod karong mga panahona. Samtang ang mga sistema nga nagpasulati karong mga panahona, padayon gyapon nga nakapikto kining una, kining intertropical convergence zone or ITCJ, may nakapikto sa Kabisayan, Mindanao, Palawan, o samtang northeasterlies wind flow may nakaapekto sa eastern section sa northern o central Luzon. Sa samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, eastern Visayas, lakip na sa Pangkison, Marinduque, Gromblon, dining mga lugar karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan o dunay katag ng mga pagulan o mga pagpagulat gumikan sa trough or extinction sa mga lopresorya nga nasa gawas sa park. Samtang ang Mindanao, lakip na sa ang bangbayan sa Kabisayan, o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kanungsuran o Lopez, Tagbilaran, o gingon man sa itong napita sa Palawan, kining mga lugar na karong adlaw makasinati kitang maragumon na kalangitan o dunay katag ng mga pagulan o mga pagpanalupagkilat tumingkan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao o Aurora, kining mga lugar na usap makasinati maragumon na kalangitan o kilupanan sa mga pagunuan gumikan sa northeasterlies wind blow. Samtang ang Metro Manila, ulakit na sa ang bangbayan sa Luzon, makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom, ugnag to na sa usahay, doon ay maragumon ng kaligitan, o kilupanan sa panagsang ang mga daknit na pakulan, mga pagpanulupagilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan, ugnag to na sa kusog hangin, nga nagagikan sa Minisilangan, nga mga mabukusulati dito na pita sa may northern Luzon, o samtang lakit na usap sa eastern section sa central Luzon. Huwag samtang karagatan ini mga lugraha, kasarangan huwag nga ito na sa pagkapaluron. Samtang sa pangbahin, mahinay huwag nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ito sa silangan na manopstrabi sa pangbahin sa Luzon huwag samtang karagatan usap ninyo mga lugraha, malinaw huwag nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay huwag nga ito sa kasarangan nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ito sa aming katagpan nga may mupasalabi sa tibuk Kabisayan o lakip na usap din niya sa itong probinsa sa Bohol o gingon masap din itong napita sa Mindanao. Samtang kiragatan ni mga lugraha, malinaw o nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din niya sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasugad sa 26 patahas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang atlam, isiglat sa may alas 5:31 sa Kabuntalon, ug mosalop sa pinis sa alas 5:29 sa kahaponon. Dinira ng kutob, kinilagay ang kanseries ni Pag-asa sa Turkey Board of Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: Pwede ka nung nice.
1: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado diay ni sir.
3: Ngutana lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
4: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi kay ni hubag man, hubag po na kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko may review DTX500 ra ginakaayo nako. Labis jud kayo sir, DTX500.
5: DTX500 mabalik sa mga butika. Bali.

0: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Panginaot ko, kita unang-una mahimong simbahan nga kanunay maminaw sama kang San Jose. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Makasubo ba yan? Daghan ka na to. Dili na ka maumaminaw. Di ka maumaminaw sa Ginoo. Bisan gani diya sa balay, gamay ra kaayo ang magpaminaway. Maunang dali na ta mag-away. Tinuod dili. Tinuod kaayo. Si Saint Joseph, hilom nga tao. Pero sigurado ta. Unas tanan siya na minaw kanunay sa Ginoo, maunang sa kanunay siya nagiyahan sa iyang kinabuhi. So that's the first one. Let us be a church that listens like Saint Joseph. Ikaduha, hinaot nga kita mahimong simbahan nga manalipod sa pamilya. Let us be a church that protects the family. Karong panahon na ang pamilya namiligro sa kanunay. Daghang pamilya gani magkabulag tungod sa panag-away, magsugod sa ginikanan. Daghang mga pamilya karon dihadla sa daghang mga tintasyon sa yawa. Himuunta nga magkabulag-bulag, di na ta maghiusa bisan sa pagpangaon, samot na sa pagampo, di na ta mag-uban. Namiligro ang pamilya karong panahuna, kaya ang matag-usa adunay kabilinggan para sa kaugalingon lamang. Gamay na lang ang magunahuna para sa mga kauban diha sa panimalay. Saint Joseph was given by God that very special responsibility to protect God's two treasures, Jesus and Mary. Kita unta pud no? Unta sama ni San Jose, manalipod sa usag-usa, sa katapusan. Let us be a church that works for God in a humble and silent way like Him. Daghan nato, mutrabaho ta, basta tanawon ta. Ganahan ta kung daigun ta. Ganahan ta kung naay recognition, inighuman nga atong madawat. Saint Joseph was not like that. Mao dinhi rason nga ang atong pagpangalagad sa dagang higayon dili timos tungod kay naa man tay laing interest. Si San Jose magtudlo nato to work and serve only to glorify God. Viva Señor San Jose. Ang pagpakan ng atong mahal nga patron.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Alamay nga buntag kinisiray tuta sa mga uruhan sa mga balita karbuntaga. Inigadlaw karon nga Biyernes, Oktubre 9, 2025. Kanibukal sa segundo distrito sa Bohol nga si Mimi Buniel, gitaktak sa serbisyo sa ombudsman, gididhan nga makahupot o katungdanan sa gobyerno. Sa laing bahin, nasakmit sa kapulisan sa Carmen ng katidad nga 72,000 pesos nga ginadaling droga atong sa 5 operation dito sa barangay Villar Cayo, Carmen. Usa ka minor de edad na disgrasya samtang nagmaneho sa motorsiklo o manakaligis o iro dito sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran, pali ang tiil. Sa sports, sa basketball, LGU Sierra Bulyones kampiyon sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Mawag ito mga igalang at mga uluhan. Mag-detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Outreach, balitang kalusugan.

anha mapalit sa inyong mga suking butika sa mga nagkadaiyang bahin sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ug bisan pa sa uban ng mga probinsya, mga higala, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Wa ni kaingo gisuroy-suroy ang ato ang produkto. No, wala ni kaingo gisuroy-suroy ang produkto sa Aldrich Corporation. Naa gini sa mga butika. So kung subayon sa mga butika, naa ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Giatimani nila ni Paring Gilbert Arise, no? Ang atong provincial coordinator, ni Ma'am Clarice Cheng, good morning. Ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation, nga kanunay nagasubay sa mga supply nato, no? Nagasubay sa mga supply kung sakto ba o naa ba. So wa gitay problema, gasa ta makapalit og Pau de Arco herbal capsule. Ang bugtong adunay sangkap nga natural, mga higala. Dunay sangkap nga natural ang Pau de Arco herbal capsule. Walay harmful side effects sa lawas, para sa pag-maintenance, para usab sa prevention. Walay problema basta nag-edad ka na o pataas, 18 pataas, no? Pero katong mga minors, minor di edad, mga nagpasusog bata, mga nagbuntis, wa na to sila dasiga nga muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule. Katong mga nag-inuman na daag pagpalusaw sa dugo, wa na to sila dasiga nga muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule. Katong grabe na kayong renal failure or bleeding disorder, wa na to dasiga, mga higala. So, wa na to mahinganli, mamahimong muinom sa itong Pau de Arco herbal capsule, 18 anyos pataas. Tulaki na ginit-init nga tubig sa dili pa ka 30 minutos, sa dili pa ka mukaon. Lukewarm water, 30 minutes before meal. Onya, mag-naong sa ito ang mga pagkakanon, no? Dita mapalabi sa mga paratamis o tambok ng mga pagkaon. Biloy Bustamante, diha sa San Isidro, good morning. Ma'am Dori Kagoko, diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Bete Matigaw Mawid sa Poblasyon 3, kumusta naman? Si Boss Iti Sanchez, no? Diha sa Baclayon, nagdapon istingog sa mga senior citizens diha sa lungsod sa Baclayon, mga higala. Si Kapitan Ondoy Esmeraldo Ondoy Maligsa diha sa Pandol, Corilla, good morning. Mayong pagpamati. Og si Dudong Jet Romanilios Ridulia diha sa La Paz, Cortes. Jerome Lumain Hapay Masatlan, Mexico, watching live from Masatlan, Mexico. Kumusta ma diha? Ma'am Maria Jima Auman, good morning. Og sa tanan nga nagapamati nato karong buntaga, mga higala, ato kanunay pasalamatan ang Diyos nga magagagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan. Kumusta na ang mga adunay gipanghambin nga mga balatian na karong panahona? O kinaba?

Nagyod kon dako ka nagbayronon sa ospital o na ospital ka, mas stress ka. Ambot ang saon pag-control anang stress o kuan nga lisod dun na kayo. Kay ugdi ni mo hunahunaon o samang pagsulbad sa imo hanggang ka mangitag paagi. O samang pagsulbad sa mga imong mga bayronon. Maunang magastog yun ang imong una-una. Ang kuha lang yun, ani, patabang lang yun ta sa Ginoo, no? Magpatabang lang yun sa Ginoo nga unta dali matubag ang pagpanginahanglan nun. Dali nga matubag ang pagpanginahanglan. Sa ato mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga problema or maingon na to nga vulnerable yun sa mga problema, vulnerable pod sa mga problema sa panglawas tungod kay may pangidaro naman na naman sa o sa kuan pa medyo kuan ang mga organs o mga parte sa lawas, no, wear and tear. So relax na lang gyud unya mangitag paagi kung unsaon nga mamahimong malingaw-lingaw, no? Malingaw-lingaw kay kining mga senior citizen gikinahanglan ginunta og stress-free. Pero kung ma-stress gihapon ka sa imuhang pamilya, sa imuhang mga anak, apo, baka nga naani mo, maod yun ay kinalisuran. Maod na nang inusara ning sagad gusto sa mga seniors o mga idarana. Pero kitang mga anak, kitang mga apo, di na to pasagdan nga to ang mga lolo o lola, mga seniors, mga itong mga ginikanan. Hatagi sila o gikinahanglan sa lawas nga mapaligoon pa ang immune system. Pinagi sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule. Pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala, makatabang ni sa pagpaligoon sa imuhang resistensya. Biloy Bustamante, Donong Jetro Manilius Ridulia, Ma'am Betty Humawid, Ma'am Dore Kagoko, Dors Kaloyong, Maria Jima Auman, Neria Pabi Piang, good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, Donong Jetro Manilius Ridulia, okay. Jaime Arbelo Maarat, shout out sa Alturas Dormitories de sa Dampas. Good morning to all Mañanitas groups sa Sitio Lanao, Kankata, Corilla from Dors Kaloyong. Good morning sa taga San Roque, Maribuhok, gikan ni Fidel Lamban Apari Biwang, Teofilo BC, good morning. Ni Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia, good morning. Ni Sir Francis Antonio, good morning. Ni Ma'am Clarice Cheng, ang regional coordinator, o ni Pari Gilbert Arise, provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Good morning kaninyong tanan. Olivia Koraga Porol, no, good morning. Si Kapitan Ondoy Maligsa, Kapitan Esmeraldo Ondoy Maligsa de Spandol, Corilla. Nanabay, okay pa ba ang atong OB na to, cup, no, para sa OB festival. Atong pangumustahon ng ato ang mga mananagat po, mga farmers nga mo itigandam sa mga pagkaon. Kumusta naman mo? Og doon namin mga OOs kalawasan panghapla sa itong Pau liniment. O kaha, magpahilot-hilot mo sa inyong mga anak, apo, gamita ang itong Pau masahe. O niya mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule alang sa dugong alang sa dugang kusog o kabaskog, mga higala. Kay giginhanglan ang lawas nga aduna gyoy ikapuna sa kakulangan, no? Ngawa makuha sa itong mga gipangkaon. Kay lawas baya magyoy puhunan. Labi na sa atong mga senior citizens. Doon ay naman tayo nahatag na sikretong vitamina gawas nga nag-inuman tas itong Pau de Arco Herbal Capsule sa atong mga senior citizens. O bisang katong dili, no? Katong gikinhanglan ta og vitamin D3 makuha sa isda nga tuna, sardinas, igyok o magpainit sa adlaw. Bisag jes nga to sa 15 minutos kanang adlaw bitaw nga gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag, no?

0: anang mga orasa ka magpainit. Ginahanglan po tag calcium. Makuha na sa kamunggay. No, kaning calcium makaayo dili lamang sa bukog kundi sa heart pod, no. Vitamin B12 makuha sa isda, karne, itlog ug atay. Unya gawas nga nag-inuman tas tungpaw de Arco Herbal Capsule. Nakinahanglan pod ang lawas o potassium o magnesium. Ang potassium makuha sa saging, lakatan, sa saba, no? Unya ang magnesium na makuha po na sa kamote, avocado, pitsay, kangkong, alugbati. Kaning magnesium pagparelax sa ugat o bikog, no? Pagpugong sa bikog. Unya, kinahanglan po tang mga senior citizens og zinc and vitamin C. Makuha man nato ni sa ato ang mga pagkaon pod, no? Kining vitamin C mupadaghan ni sa white blood cells. Unya, local bayabas o mamahimo ni sa bayabas, dalandan, kalamansi, hinog nga mangga. Oh. Kining zinc makuha sa hipon, sa mga liso o sa ayo sa mga samad-samad sa lawas, no, tahong, no. So mao ni ang ato ang mga tips nga ihatag diha kaninyo gawas nga nag-inumanta sa tong mga produkto sa Aldrich Corporation, nga inumanta sa Pau de Arco Herbal Capsule. Josephine Humigo, Isidor Kadiraw, Lynn Adalim Namalata Chan, good morning. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon. Mayang buntag ka na itong tanan. At usap nga timbayaon na sila si Attorney Edgar Migrino Chato diya sa lungsod sa Balilihan uban siyang banay, Bradching Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa ilang mga suki, Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz, Cortez, Dawis Cycle Center diya sa Marabilis, Dawis ni Sir J. Tandog, mga pensionado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu, APC Finance Corporation. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Kagawad Danny Abiliana de Escugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni itong syudad. Kagawad Pulpahang de Samansa sa Nagpaminaw Puron o si Kagawad Sabil Rinca. Dea sa Barangay Buol, no? Good morning, usab ni Mamlali Aliman na nagpadagan sa Serenity Park sa Tip-Tip Kansang Botan ang himutang sa second floor sa Galeria Luisa ni itong Dakbayan sa Tagbilaran. Ni City Councilor Plong Rinca, ni City Councilor Edi Burha. Good morning, usab nga to ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichon, Esporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ng General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Taga Bohol Tropics, Relay Appliance Plaza, Taga Bohol People's Lumber, good morning. City Mayor Jane Yap, good morning. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas, maayong pagpamati usab sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagukto. Og good morning usab ngadto sa taga BDMPC nga ang BDMPC nagpadaga sa gasoline station og gasoline station is 45 Barangay Bool, barato ilang mga produkto dito mga higala. Good morning usab ni Municipal Councilor Sin Gingging. Og si Municipal Councilor Moloy Kabalyong nabantog sa iyahang steel fabrication diha sa San Vicente, Baclayon. Good morning usab nga to ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, ni Vice Mayor Dan Samar de Salungso sa Albuquerque, umahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street. Haumsta ng mga events mga higala sa Poblasyon Dosra, dool ka espantalan ni atong syudad, 3 minutos lang kung mo pagasakyon may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Aron sa retalya sa atong mga balita, atong nahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Hayan di pa masugdan na karong simanahuna ang pagpahigayon sa cloud seeding operations dinhi sa Bohol samtang nasinati pa ang mga pagwan-uwan. Nauna niini sa tigom sa technical working group sa cloud seeding operations sa nilabay nga simana, naiguan ang tentative nga pagtakda niini karon untang adlaw nga Biyernes, Oktubre 19. Oba na to karo kon Oktubre 9. Oba na to karong butaga ang technical working group action officer nga si Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas. Dr. Pamugas, good morning.
1: Morning, Sir Atoy.
0: Good morning, sir.
1: Sa mga libuan nga nagpaminaw ni mas tibok kalibutan doon, Sir Atoy.
0: Sir, samanda, wag yoy kahigayunan nga masugdan kita karon si Manaha ang cloud ceiling.
1: Sa pagkakaroon siya ito, tungod pagkurtisi na ito kagahapon sa itong pinalanggang gobernador sa technical working group with Tanan, maghuwat pag yun sa unsay gitawag anay na ito, kagahapon siya ito yung meteorological condition, unsay angayan nga panahon nga mo sugod kita sa cloud seeding.
0: Okay. Kay naiguan mato sa nilabay nga adlaw, human nga nahidangat pod ang mga katauhan sa BSWM o gatong Philippine Air Force, no, nga mopahigayon sa cloud seeding. Kon wa nay mga pag-uwan-uwan kita nga masinati, makapahigayon na ka, sir?
1: Yes, sir. Kay ready na ta. Ready na ang atong team. Ready na ta tanan. Gahapon, last ang gatong briefing sa BSWM sa atong mga staff nga na-appeal sa atong cloud seeding team dito sa NIA. Anytime sila ito, mo update lang yun ta sa tanan. Unya, tanaw na ito kung sa dagan sa kining term nga gihatag ka na ito sa technical working group, kining meteorological condition. Ang ayan ba or dili ta mo palupad?
0: Okay. Ang kadtong pundo nga gikan sa BSWM nga nagkantidad og 4.2 million pesos, nahuman na ba kag bidding?
1: Mangutana ta karon si Atoy sa taga region ni Engineer Noel Cahiles kay siya may focal karon sa DA. Kay atong Burak Martes mo tunila gibidding.
0: Oh.
1: Basin og na award na puto nila si Atoy.
0: Pero ang nakadaog sa 5 million pesos nga pundo gikan sa provincial government sa Bohol, ang Pegasus Air Services Incorporated mo ay nakadaog, no?
1: Yes sir, yes sir. Pegasus.
0: Okay. Sir, adun namang goy uban nga muingon nga doon na bagyo El Nino kay gawan-uwan magoy itong nasinati karong mga panahona.
1: Kanang pag tubag na sila ito, pag-asa yun kay kita, kabantay mo ka sa mga technical meeting na to. Ito mga pangayuan kaadaan o kondisyon ang pag-asa sila ito. Ilang yun na ang ilan ang mandato. Ilang mandato na sir.
0: Pero ang pagpahigayo na to sa gitakda nga pagpahigayon sa cloud seeding operation, tinukmod po ni sa hangyo sa ato ang mga irrigators association, no, nga magpahigayon ani tungod kay nasinati gyud ang kakulangan sa supply sa tubig labi na sa mga rainfed areas, sir.
1: Sakto sila ato kay imagine sa reporting na to sa ato mga planting og rice, corn, gagmay ra kayo ang nakatanom sa ato mga kaigsoon ng mga maguma, diha man po nakatanom ngani pero na damage pod. So pasalamat na tong mga area nga nakatanom sila toy nga dunay tubig gud nga ligon nga source niya katong niya nga dinagko nga mga dams. Motoy nakasugod-sugod nga og pangani-ani ron sila toy, pero katong area nga nakabantay mo tanga ni Juan atong Hunyo, mga ganid basuro to tulong adlaw nakatanom ang ubang mga rainfed, pero sa pagkakaroon kalus Ginoo. Awa na gupod. Salamat na po sa PCIC sila ito kay naka-process na po sila. Start of process.
0: Ang papahigay yun sa cloud seeding, sir, hukom o desisyon na ba na isa o sa katao o daghang mga eksperto nga nagtukmod yun nga maangayang yun nga mapahigay yun taan eh?
1: Na, nga tong technical working group sa cloud seeding sila ito eh, nga ba ay mo decide sa tanan na ito may kalihukan. Dili ingon nga usa ka agency ang mag-igo, kundi ang technical working group na to sa cloud seeding team.
0: Sir, gisulti mag Dios pag-asa nga kining atong pag-uwan nga nasinati karon daan pa man sa easterly kuno, northeasterly wind flow unya ITCG napay hangin nga amihan nga taliabot. Doon nagyoy huwaw nga masinati na to sa Nobyembre, piliting bagtias, kainit hangtod sa Pebrero, gaalingiting nga kainit, muabot pa sa Hunyo. Unsa may itong ikatabang ka sa provincial government nga to sa to ang mga farmers o kung sa itong ikatambag nga to nila sa itong mga katawang bulanon?
1: Kana sila to kay ready na magyod nga to ang plano. Murag umans ago pa man yun ang plano na to with partner agencies, unsa na mga interventions. Depende po na sa output po sa mga municipal agriculturist. Unya, ang ato yung basihanan sa dinagko nga plano sa province na to, yung sa DA or other agencies, depende na sa mga na-report nga damage sa ato mga kalungsuran o sa mga kabarangayan. Muna itong gihangyo sila, kung saan ang na-damage nila, ilagyan ang ipadangat dito sa ato ang municipal agriculture office, aron ma-submit po na sa MAO o sa MA, sa ato ang DRRMIS nga information system sila toy. Kaya dito man ato i-analyze asan napita o saan klasiha, pilay edad sa na-damage sa humay, example, sa state sa humay, na mo itong basihanan sa plano sila toy.
0: Angay siguro po nga itong mga kaigsuunan na ito nga magdaginot sa paggamit sa tubig o bugas o musagop aning gitawag o sabakong o saksak, ano?
1: Kana may atong mga generic nga suggestion sila to, mga intervention, instead nga, one, sa pagkakaroon, murag di pa man kauna-huna ang atong kaigsunang bulano, nalang sila to, kay murag, kasige po mag-uwan. Ana na punta mo, tig-ik ani po, kung wala mo, balik ka po to, liki-liki, atong mga kanataran, mga matay na po itong sagbot. Pero karoon, murag na po may patak-patak kapag uwan, murag di pa, takauna-huna, jamo, ane, ng mga idea.
0: Okay pa ba karon ng ipamuga sir og mais kaning magtanom og kamote kay og natong nasinati ron mga pagwan-uwan sa Nobyembre murag napadyo tingali po'y ginagmay kanang mais murag makasanggi na masurot ang maka tilaob na matingali tag mga tulo ka buwan gikas pagtanom no.
1: Nga na tulo ka buwan maning mais na toy. Ang ato lang i-advise sa mga mag-uma nga nagyo risgo okay sa purkas sa pagasa init pag yun na although napag yung mga konsa kahitasan sila ito yung mutaliksik-taliksik napunay kay gayunan pero ang risgo naagyo na sa mag-uuma mismo kay naprunal sa mga nga init na iwan-uwan karon basa pag pugas na ito ron basa pa pero pipila ka mga liyok sa adlaw mo kuan yun ng kuans pag-asa. Ang risgo na, dako-dako yun sila to.
0: Okay, so Sir Larry Pamuga, salamat kayo, Sir, o maimbuntag ka nimo, Sir.
1: Salamat kayo, Sir Atoy, maimbuntag.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Ambot nakasuway ba kaning mga namuyo din sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o saksak, sinaksak ba? Saksak, kanang saksak, sa gula ni muna, o kaning balanghoy, kamote, kanang bugas ba? Kaya mamubo. Unya ka ng sabakong mais nga bugas o kining na humay sa bakungon aron magpamubo sa bugas humay nga konsumo. Mga balita mahitungod sa lakat sa tong panahon. Atong liliyon ni karong taw-taod mga higala sa atong tigli-li sa itong lakad sa panahon ni si Sir Leonard Samar karong taon-taon. Arit sa ta sa paugnat sa kusug sa basketball, LGO Cebuliones, kampiyon sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Si Leonard Simbit sa Italia.
3: Sanatot sa basketball, LGU Cebuliones kampiyon sa The Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Dili pa igo ang 40 minutes regulation period o kinahanglan pa kini og overtime ang kulbahin ng mga duwa arong hingpit na ang kuno ng kadaugan sa LGU Cebuliones 94-88 batok sa LGU Calape. Gitapos sa LGU Cebuliones sa Game 4 ang best of 5 final series diin gibuswat kini ni Jade Castro ngadto sa kadaugan ng LGU Rebel Yunes pinagi sa pagkamada o 35 puntos isip pagtubos sa pagka-fouled out sa iyang kambal ang Finals MVP nga si James Castro sa hinapos nga bahin sa 4th quarter. Ang LGU Rebel Yunes nakaangkor og gante na kantidad og 100,000 pesos isip Governor's Cup Champion og dugang 25,000 pesos nga gante isip Eastern Conference Champion. Gawas ni Ana makadawat og 3 million project grant ang LGU Rebel Yunes para sa sports development sa maong lungsod. Samtang ang LGU Kalapi makadawat usab og 75,000 pesos nga gante isip second placer sa the Governor's Cup og dugang 25,000 pesos isip Western Conference Champion. Dugang paniana ang 2 million pesos para sa sports development sa maong lungsod. Ang LGU Rebel Yunes napatik na sa kasaysayan sa the Governor's Cup na nahimong kampyon kauban ang Tagbilaran City sa Season 1, LGU Kandihay sa Season 2 og LGU Dawis sa Season 3. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Linar Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa lakat sa itong panahon, o ba na ito karubutaga si Sir Leonard Samar? Sir Leonard, good morning.
4: Good morning kanimo Sir Atoy. Good morning usab sa tanan nato nga mga suking ing ating paminaw nimong istasyon sa DYRD. Ani kini pinakahuling kalibuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, doon na tayo monitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or sulod sa PAG-ASA monitoring domain. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabanak ni basis tanang available nga mga data na kini mahimutang sa 2090 km east of southeastern Luzon. O anakin is coordinate nga 13.3 degrees north, 143.0 degrees east. Samtang kinimong low pressure area, low ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kinimong low pressure area, wala kini direct epekto diri sa ato asa nasod karong mga panahona. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong panahona or karong adlawa, padayon nga nakapikto kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mo'y nakapikto sa Kabisayan, lakip na usab ditong lapita sa Mindanao, o ingam usab sa probinsya sa Palawan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan, o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, o tekbihan sa Tagbilaran, o lakip na usab ditong lapita sa may Mindanao, o ingam usab ang probinsya sa Palawan. Kaning mga lugar ha karong adlaw, makasin nating maragumon na kalangitan, o dunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa gitawag itong ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, ug lakip na usab ang Ampayaw, ug lakip na usab ang gitawag itong Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, Aurora, ug Quezon, ug Marinduque. Kining mga lugar ha karong adlaw, makasinati og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa gitawag itong northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang ubang bahin sa nasod, makasinati ilaman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug ngadto na sa aminang kasagpan nga may mopuslabi sa Kabisayan, ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug ngadto na sa aminang kasagpan nga may mopuslabi usab sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees Centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon, musalop sab kini sa may alas 5:29 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DYRD PAG-ASA Albuquerque Borada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Radio. Salamat nimo Sir Leonard. Padayon karon sa atong mga balita. Gikan sa kauluhan, nibuto ang Taal Volcano kagabi. Kini magitutukan sa GMA News.
5: Mga kapuso, nagkaroon naman ng Priato magmatic eruption sa Taal Volcano ngayong gabi. Ayon sa PVOX, nagtagal ng 5 minuto ang pagputok sa main crater ng Taal. Nagbugayan ng maitim na abo na umabot sa taas na 4,000 metro. Pabala ng PVOX, posible magkaroon ng thin ash fall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal at mga katabing lugar. Ugaliin pong magsuot ng face mask kung hindi maiwasang lumabas ng bahay. Nananatili sa alert level 1 ang bulkang Taal.
0: Talay nga bahin, nagatuo ang prosecution nga gituyo ni Vice President Sara Duterte nga itago ang iyahang katigayunan sa iyang salen. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
6: Nanindigan ang prosekusyon na sinadyang hindi ideklara ni Vice President Sara Duterte ang ilan sa kanyang mga ari-arian at pera sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa paglilitis sa pangalawang pangulo, lumabas umano ang ilang pagkakaiba sa mga halagang nakasaad sa SALN at sa tax at financial records ni na VP Sara at asawang si Attorney Mance Carpio. Ayon sa prosekusyon, umabot sa 85.34 million pesos ang pinagsamang after-tax income ng mag-asawa mula 2007 o 2007 hanggang 2025, habang tumaas naman ng 91.41 million pesos ang net worth ni BP Sara sa parehong panahon. Lumabas din sa kanilang audited financial statements na may milyong-milyong pisong cash on hand at cash in bank ang mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Pero walang hiwalay na nakatalang ganitong asset sa mga SALN ng Vice Presidente. Giit ng prosekusyon, hindi haka-haka ang mga nasabing halaga dahil mula mismo ang mga ito sa tax returns at financial statement na isinumiteni na BP Sara at Attorney Carpio. Kinumpirma rin ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nilagdaan ang mag-asawa ang mga dokumentong nagpapatunay na responsable sila sa impormasyong nakasaad sa kanilang tax returns at mga kalakip nitong financial statements. Dahil dito, iginit ang prosekusyon na ang hindi pagdedeklara ng ilang asset sa SALN ay hindi lamang pagkakamali kundi umano'y sinadyang pagtatago ng mahalagang impormasyon.
7: Kung it was just an omission, siguro baka isang taon mapapagbigyan natin. But remember, since 2022 hanggang 2025, hindi talaga sila nag-declare ng cash in bank and cash on hand, di ba? So ano ibig sabihin nun? So there is a willful and deliberate attempt to conceal that particular income. At hindi nila ito diniklara sa kanilang net worth, no? Sa statements of assets, liabilities, and net worth. So therefore, there is a deliberate and willful concealment of this material figure or material information in the SALN.
0: Good morning ato sa 235 viewers sa atong DYRD Kasaligan Facebook o sa 65 viewers sa YouTube, mga higala. Mga balita gikan sa gawas. Gipahayag ni US President Donald Trump nga andam nga mutabang ang Estados Unidos samtang gibantayan ang gikataho nga plague case sa Russia. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
8: Nagdulot ng pangamba ang pagkamatay ng isang 28 taong gulang na laboratory technician sa isang anti-plague research institute sa Irkutsk region ng Siberia. Kinilala sa mga ulat ang nasawi na si Daria Shiplova. Ayon sa ilang Russian media report, posibleng nahawa ng pneumonic plague ang babae matapos umanong mabasag ang isang test tube na may pathogen. May iba pa ring ulat na nag-uugnay sa kanyang pagkamatay sa posibleng aksidente sa laboratorio. Halos 200 tao na posibleng nakasalamuhan ni Shiplova ang inilagay umano sa medical observation bilang pag-iingat. Dahil dito, sinabi ni US President Donald Trump na mahigpit na tinututukan ng Washington ang sitwasyon.
9: Well, we're looking at it very strongly. We just heard about it. and they call it pneumonia. And pneumonia, you know, years ago you could treat pneumonia easier. The microbes and the germs have gotten stronger disproportionately. But we'll help them. We'll help them as much as we can.
8: Sinabi rin ni Trump na handa ang Estados Unidos na magpaabot ng tulong sa Russia kung kinakailangan. Pero sa panig ng Moscow, pinawi ng mga opisyal ang pangambang may plague outbreak sa bansa. Ayon kay Irkutsk Regional Governor Igor Gobzev, lumabas sa investigasyon na pneumonia na hindi pa matukoy ang sanhi ng ikinamatay ng laboratory worker. Wala rin umanong nakitang microorganism na may kaugnayan sa trabaho ng babae sa kanyang mga biological sample. Wala rin naitalang bagong kaso ng mga empleyado ng Anti-Plague Institute na humingi ng medical attention matapos ang insidente. Ikiniit din ng Russia's Consumer and Health Watchdog na Rospotrebnadzor na stable ang health situation sa rehiyon at walang special anti-plague measures na ipinatutupad. Dahil dito, hinikayat ng tagapagsalita ng Kremlin ang publiko na maging kalmado, magtiwala sa mga otoridad at iwasang magpakalat ng diberipikadong impormasyon na magdudulot ng takot at panik sa publiko.
10: Именно на официальное заявление Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее.
8: Gayunman, para kay US Secretary of State Marco Rubio, bagamat wala pa ring dahilan para maalarma, dapat pa rin tutukan ang sitwasyon dahil mabilis na maaaring kumalat ang ganitong uri ng sakit.
0: Unang bahing kaptos itong mga balita nyo na bati. Hatod ka na to sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:34.
2: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tatna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
5: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
14: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
15: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon o exercise.
16: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
24: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
25: Makabuhay.
26: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Buhol Get Ready. Ang Binaran City College presents PCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss PCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede puni ka natong tanan.
2: Ang sugat roll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, og sa uban pang mga butika. Malagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat
3: magamot sa anong uri. Uy, Marie, akong kinugos nga dahilak man.
4: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate og bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan din ninyo si Junjun, Marie.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao may ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Marie, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na Junjun ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Nagpakita ba ka mo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life. Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural

0: Good morning ni Julius AC Madanggit, ni Eric Lopez, Ferdinand Salomon, Raul Boy Lahoy, Zin Evans, good morning ni Rosalina Brina Ihok, good morning. Good morning usab ngadto ni Kagawad or City Councilor Ide Burha o Councilor Plong Ringka. Maminot ang labing, labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Kasinilio Bayukot. Kay, go!
1: Padayon ang paghatag sa City Government of Tagbilaran ug libreng PE uniforms alang sa 10,000 ka-public elementary students sa syudad. Kini kabahin sa mga programa sa City Government of Tagbilaran ubos sa pagpanguna ni Mayor Jane Yap para makahatag og suporta sa mga ginikanan ug matabangan ng mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Gisugdan na ang PE uniform distribution sa Barangay Kabawan Elementary School ug Manga Elementary School, kundiin si Mayor Jane mismo ang personal na nagtunol sa mga PE uniforms. Karong semanaha, gihimo ang distribution sa PE uniforms sa elementary school sa Ubuhan, Talukto ug Buoy. Matod ni Mayor Jane nga ang libreng uniforms usa ka paagi nga masuportaan ang mga pamilya ug pag-atiman sa mga kabataan, ilabi na sa paghatag kanila sa ilang gikinahanglang gamit alang sa ilang pagtuon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kay Kasinilio Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
0: Good morning ni Rafael Lumaad, ni Ma'am Helen Buakinya. Good morning ni Bro Winnie Ayag diha sa Johnson Heights, Barangay Dampas, ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa akong pamilya sa Loreto Cortez, si Nanay Bibi, busy gihapon na paminaw ninyo bisag dia ko sa Cagayan Valley, sukad pa sa una DYRD gihapon. God bless, salamat kayo no, ni si Rafael Lumaad. Josely Narciso, good morning, pag-greet naman o happy birthday sa among prinsesa Inday Marjorie Narciso, salamat kayo. Good morning usab nga to ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ni itong siyudad sa Tagbilaran. Alas 6.52 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.

0: PS may Puroklos, Barangay Manggan ato ang request ato na sa ato ni aging adlaw. Sa mga squatto sa iyo nga kapunan, nga kini nga minor dito kini sa may ilang baybayon o gisugo kini sa iya nga kaila nga naay kwaon. May nunda nga paglakaw ani nga minor lula sa gida nga motorsiklo. Pag abo sa may Purok size, Barangay Manggan ato ang request sa may mag-size street. Wa makabantay kini nga minor nga driver sa motorsiklo nga naiiro nga may kalitong tabok. Minuda nga iya kini na resmagan og mayon paka loko kini nga minor. Og sa tuwa nga paginabi siya ginahan nga si Winnie Sopina.
1: Katabo imong bata nga nakadasmag og iro.
2: Ito mo nga sa sir sa tubig dako nga gisugo sa tagya sa motor nga ipa driver pa kanay pakuha sa pagabot sa unahan kay paibalo di paibalo man ako masamo nga na discuss siya ni tawagan ko sa kuwang masamo nga man ni akari si Dante sa baybay kay na discuss siya na bali ang tikel.
1: Oy, a rider na motor. Bisa repeat na tabo.
2: Sa puro size.
1: Sa
2: mag size sa mangga.
1: Ah, di harap sa mangga. Asa na siya padong ta?
2: Padong uli.
1: Gikan sa
2: dagat.
1: Agi ka dagat. Sa may tapos bata.
2: Na kan ka sir na bali ang yung ni na kuan yung bukod na bali.
0: Nga buntag ato gisusi kay nga driver sa motorsiklo nga usa ka minor nakaangkon kining balik siya sa may tuo ka bahay sa nga tiil angol bulok usab sa kalawasan padayon sa kini gati man sa tuang mga doktor gikan ang dinis tangan sa Galiaris Medical Center sa Lerto Jumot Ceres ang pain mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
3: DYRD. Good morning, ito ni Gagawa Dani Abiliana de Skugon ning dakbayan sa tagbilaran ni Brady Tony Boy Itak de sa Kugon. Inyo nabati ang kreatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita. Alas 6.59 ang itong oras.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
5: Good morning ato ni Ferdinand Salomon, ni Eric Lopez, watching live from Froy and Freak Store, Bingag, Dawis. Julius AC Madanggit, Raul Bon Lahoy, Wilma Gran, good morning. Perlita Perly Doisabas Remirata, live from Sitio Baungay o Sitio Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok. Alan Habines, Dipatlong, Maribuhok. E.M. Bagulor, good morning. Lydia Arat from Albor, good morning. Celeste Miharis, good morning. Kini sa ato ikosap mga higala, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka natong tanan.
4: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
3: Alas 7:01.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras Riway RD Worldwide, alas 7:06.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng pagang balita sa itong DYRD Breakfast News. At ugunis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: Og kini sigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang buhatod sa mga balita karon sa itong mga uluhan. Gobernador Aris Aumentado, muhimo siyang ikaupat nga State of the Province Address kanong alas 9 sa buntag diha sa Cultural Center.
6: Gitatag sa ombudsman sa serbisyo kung gitaktag sa ombudsman sa serbisyo o gisilutan o perpetual disqualification sa paghapot o katungdanan sa gobyerno si County Board Member Mimi Buniel tungod sa paggamit o gasolina nga gigahin para sa sakyanan sa gobyerno sa pribadong sakyanan.
0: Samtang human gidismiss si Maglasang, Ombudsman Buying Remulla, nagapasidaan kinis mga opisyal o kawanis gobyerno sa paggamit sa mga government fuel sa mga pribadong sakyanan.
6: Ipahigayon karubuntag ang Ground Penetrating Radar Survey sa nalusno nga kalsada dito sa Barangay Tagihon, Baclayon.
0: Sa tangdi, pagian sa tanang klase sa kiran ang nalusno nga kalsada.
6: Gitinaw ni Mayor Boy Arcay nga doon na exemption basta doon na special permit kung permit sa mga bar, pubs o samang establishmento sa Panglao nga magsirado alas 12 sa tungang gabi.
0: Sa paugnat sa kusog sa basketball, LGU Sierra Bulyones kampiyon sa Governor's Cup Season 4.
6: Nasakmit sa kapulisan sa Carmen ang kandidat kapin sa 72,000 pesos nga ginadiling drugas ato sa buy-bust operation dito sa Villarcayo, Carmen. Sa balitang regional, nasakmit ang kandidat nga 3.4 milyon ka pesos nga smuggled nga mga sigarilyo dito sa Dakbayan sa Naga, Sugbo.
0: Ikatakda mag-aable karong Oktubre 18 ang bagong inland resort diha sa Pagnituan, lungsod sa Maribohok. Samtang sa kauluhan, giaprobahan sa House of Representatives sa ikaduhang pagbasa ang gisugyot nga 7.2 trillion peso national budget para kini sa sunod tuig.
6: Nangayo ang DILG ug Interpol red notice matok ni Congressman Leandro Leviste.
0: Samtang sa gawas sa nasod na nawagan si Pope Leo XIV sa simbahang Romano Katoliko, usbon ang paagi sa pagtabang nini sa mga pamilya nga napakya sa ilahang kaminyoon.
6: Sa baugnat sa kusog, nagatubang sa wadamhang nga boxing session sila si Manny Pacquiao ug ang presidente sa Poland nga si Karol Narutski. Kinihuman, nag-uban ang duha sa usa ka pagbansay-bansay. Sa balitang artista, nagkadako karon ang negosyo nga coffee shop ni Andy Aiginman dito sa Siargao.
0: O katong mga uluhan sa atong mga balita, ang kumpleto detalye sa mga

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ato paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Ani kini pinakahuling kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, doon na tayo monitor nga low pressure area nga naa sa gawa sa PAR or sulod sa pag-asa monitoring domain. Sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimnabanak ni basis tanang available ng mga data na kini mahimutang sa 2090 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate nga 13.3 degrees north 143.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, low ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, wala kini direct epekto diri sa ato asa nasud karong mga panahon na. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong panahon or karong adlaw, padayon nga nakaapekto kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao nakaapekto sa Kabisayan, lakip na usab ditong lapita sa Mindanao ug ingon usab sa probinsya sa Palawan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tikbayan sa Tagbilaran ug lakip na usab ditong lapita sa may Mindanao ug ingon usab ang probinsya sa Palawan. Kaning mga lugar ha, karong adlaw, makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat, gumikan sa gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, ug lakip na sab ang Ampayaw, ug lakip na sab ang gitawag tog Kalinga, Mountain Province, Ipugaw, Aurora, ug Quezon ug Marinduque. Kaning mga lugar ha, karong adlaw, makasinati og managumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat, gumikan sa gitawag tog northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangubang bayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidubanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pag-ulan, mga pagpadupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug ngadto sa aminang kasagpan nga may mopasalabi sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug ngadto na sa aminang kasagpan nga may mopasalabi usab sa Mindanao ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tung dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon, salop sab kini sa may alas 5:29 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Radio City Pag-asa Albuquerque Radar Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa Tuganis Mayang Tinguha sa Island City Mall. At ang indugan balita din sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Daghang salamat ug mayong buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
1: 17 minutos sa lipa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:46 sa buntag.
3: DYRD, kinaham, kanuna.
5: Okay, arita sa itong dugan mga greetings. Good morning ni Ma'am Mila Cajes Cagulada, Sir Ray Cagulada. Pag-usap si Ma'am Lut Curayag, Sir Lito Curayag, mga trabahante sa Major Pharmacy. Good morning. Usap na minapod ka na itong mga trabahante sa Alturas Mall, si Claire Atilio, si Crystal Warren, Gia Tumada, Mary Joy Javier, Mary Joy Bacalso, Jacqueline Dana, si Jomel Galindas. Good morning natong tanan.
9: Way balinay, DYRD kanunay.
10: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulgan.
22: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
23: At sa Panginoon.
22: Una po, isa Panginoon.
24: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Tiguan na po, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
3: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
9: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita!

0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya ngani sa mga baterya, motorlight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Danan Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Giaprubahan sa House of Representatives sa ikaduhang pagbasa ang gisugyot nga 7.2 trillion peso national budget alang kini sa 2027. Lakip sa mga priority ang edukasyon, agrikultura, infrastruktura, medical assistance ug disaster preparedness. Gisugyot sab 1 billion pesos nga pundo alang kini sa fuel subsidy sa mga driver sa mga pampublikong transportasyon. Unya gilauman usab nga aprubahan kini sa Kamara sa ikatuto unya katapusang pagbasa sa budget karong nga Oktubre 12. Kinalan pa sab kini aprubahan sa Senado sa di pa mahimong balaod.
2: Shout out, nagtanaw ka nato karon si Titing Ando, Ma Melody Ando, si Marilyn Comiso, mama ni Ma Melody, no? Ando og Ando family. Good morning. Nangayo ang DILG ug Interpol red notice batok ni Congressman Leandro Leviste kinahuman sa paggawas sa warrant of arrest batok sa magbabalaod gumikan sa paglapas sa Republic Service Act. Suma pa ni DILG Secretary John F. Crimolia nga nakig-alayo na sila sa Philippine Center on Transnational Crime para matumbok ang nahimutangan sa nahisgutang kongresista. Nagtuo ang mga otoridad ngadto sa chairman ni si Leviste. Giawhag ni Rimolia si Leviste nga mo pauli na lamang dinhi sa Pilipinas ug atubangon ang iyang mga kaso.
3: TYRD Radio Balita.
1: 7 minuto sa nipa mag alas 8 dugang balita Pilipinas humanini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: centavos. Australian dollar, 43 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 8 centavos. Euro, 70 pesos o 29 centavos.
1: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first-class tire service. Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aking panapo sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service Tech. Ano yung mga pulong sa kaalam?
0: Ang tanang problema, lumalabay ra. Human sa uwan, musidla kagihapon ang adlaw.
1: Mokanto ang nagbagang balita. Karumbutangan niya na pati pagunadin sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon. DYRD, usang ano sabi ni Sir Rachel James, kang kagawa Jerry Cahes, ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O kinisigli or kulyo ang friend mo forever.
1: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, may buntag.
2: DYRD, gisaligan.
1: Alas 8 sa buntag. Gisaligan.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD
0: Worldwide.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
3: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
2: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford ba? Afford ba?
3: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
2: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanat.
4: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.

0: Linibo ang naay chance kang makadaw og more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o 2 ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.